0: Mas bangis, uhaw sa daog o determinado nga Canelo Alvarez ang mabalik sa ring kontra ni Christian Mbele karong September. Mogini ang pagtuo ni boxing legend Roy Jones Jr. kabayin kang Alvarez kinsagikan sa taas nga pahuway tungod sa injuries sa miaging tuig. Si Alvarez kinsa na-injured o gailugan o bakos ni Terence Crawford na kinaminam o kuha pagbalik sa ihang mga bakus. Nining higayon, kinanglan niya nga matubang ni Mbele para sa World Boxing Council o WBC Super Middleweight World Title. Ilang taon ni Jones nga mo dominar giyod si Alvarez sa ihang nga umaabot nga away.
1: Balita.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Papalit sa mga bulika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-wheel pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog. Before dahin ko mag-wheel pulling, mang-flush pa ko. So after flushing, butangan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud nimo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imo ang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Correct jud. Napod ko hindi diskubrehan Dok Ramil.
5: Saman.
4: Diba kada hapon mo inuman jud kog DTX coffee mix. Gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
5: Wow.
4: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Labi jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
5: Bulletproof coffee siya. No?
4: Kana.
5: Gisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
4: Ako to, kay katong ni-addo ko sa usaka lugar, niya kalitra ko gitakigan. Gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, 4 oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
5: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
3: D3 Bio.
6: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtengi nay gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Monay power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plate ni D3 Sir GP.
4: Correct.
5: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Fluoric acid ang iyang derivative nga monolaurin. Galihok ni siya batok sa mga viruses.
4: Wow.
5: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang
4: virus. Ugay mong hilanat. Kung naka D3 Bio ka, wala pa ang imuang immune system, patay ng kagaw.
5: Correct.
4: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga no, nga ang monolaurin sa BCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ang virus particles.
5: Grabe sa, o kining vitamin D3 nga naa sa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
4: Kaya.
5: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
4: Ila,
5: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Kung ga D3 Bio ka, pareho ra ka nga naa kay body bodyguard sa imong balay. Naa pa kay security guard ug naa kay police station.
4: So, wa nagutay oras do.

0: Ramilo, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Doc Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
0: Dili abusohon.
2: Victory Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
4: gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: Oras sa Pilipinas, alas 8.13. Magandos, kini musunod nga balitan showbiz. Gandos ka na ito sa Ayos Sabon Beauty Shop. Abang usabon nga pampagwapas, skin friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Shop, pampagwapang dilisog sa panit, magapaputi, magapahumok, o magapamis sa panit. Aduna, bakido oil nga nagdala o vitamin elitisin collagen, abang nutrients, nga maoy mapaputi, o mapahamis mong kutis naturally. Dari sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy, o IX Pharmacy. Di sa yungon, mapalit kini sa Boutique Angel, o Lorraine Drugstore. Epar Motors, simulalo, nagbalik sa mga barato o pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. Karun, aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng mga Kemco, Yura Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod na imutang diha sa Maya National Highway barangay Mambaid Himalalod dulo sa crossing Balaas. Ipanag-iaw ginamalan nila ni Epar Garopel o Gina Garopel o ban silang anak nga si Doy Doy o sa Paris ni Nika si Bing. Samtay lang mga maayo o banggiitan ng mga mekaniko, mao sila si Jan Jan G. Villuel, Tope, Virgil o Bert. Alang sa barato o pulido ng mga motorsiklo, Epar Motors Himalalo dan tubang niya na mga kahandus. Oras sa Pilipinas, alas 8.14. Karon sa kompleto na nga detalye sa itong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Okay, magandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong butag, bebutag, bebutag, bebutag, bebutag, bebutag, bebutag, bebutag. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Magandos, kumusta sa itong morning karon? Sa itong panag-uban, sa itong Balitang Showbiz. Kumusta man yung mga kabuntagon? Mga kabuntagon. Tungod kay lalaing tao, lalaing mata, munang lalaing buntag. Kumusta itong kabuntagon karon mga bayag magandos? Unsa man ang adlaw naghatag bagkahayag aron inu kagwapa o kagwapos sa kadaghanan mabutiyan. Sige sa itong balitang showbiz. Arito sa itong balitang showbiz mga bay maghandos kaya itong paminawon. Akin nga report, ikan sa itong reporter mga bay. Okay, ito maglangay. At itong paminawon kaya report sa itong reporter sa itong balitang showbiz. Setro Jen, klaro nga nagpahayag. Wala na iplanong makatrabaho pag-usap si James Franco. Alang sa kompleto detalye, ato dapat ng
2: naghatag og pahayag turong komedyante nga Seth Rogen by sa relasyon sa kaniyang higala og kauban sa daghang salida nga si James Franco. Sumala kang Rogen, dugo na silang walang mag-isinaptanay og wala na usab siya'y plano ang makatarbaw pag-usap si Franco sa umabot. Ang ilang pinagbulag nagsugod, human matubang si Franco sa mga legasyon sa dili angay nga pamatasan niya itong 2018. Bisan pa nga nagmalinawan ng pipila kaligal na kaso nga ng bundikit kini. Nagpabiling nga ligon nga desisyon ni Rogen na mapalayo kaniya. Gingon usab ni Rogen nga personal o sensitibo ang maong issue. Maong nga dili na siya gusto nga masulti pa og daghang bahin ni ini. Gikan sa lawak balitaan ng 98.3-year film star Rachel Tayasan, ang sibiyaan nga mawitidubutan sa mga labas o pinood nga mga balita, matagkaroon og unya. Kini si Handos Sentai Ocho, Handos Jess Reporting.
1: Handos Balita Report Live.
0: Okay, magandos. Mga itong report. Nick Ikan ni Hando 78. Hando 78. Jessica May Calo or Calio. Abinakog na ay letter is tunga. Muna po minun ako. Abinakog Calio. Kwanti ay. Ma'am Jessica May. Kwanti ay Calo or Calio. Depende sa pagbasa. Kauban sa Remulio, mambasa Remulo.

Ita. Oras sa Pilipinas, alas 8.25. Okay, magandos, katong balitan show, bisog tagna, gandos ka na ito sa bus, abloy, vulcanizing siyap, bubulkit sa ligid o mualain siya ang tasinong nga mga motorsiklo. Naimutan diha sa My National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa cruising sa Matuog, Limitar School, bus, abloy, vulcanizing siyap, kay panagiyaw ginumala nila ni Jose Edison Apatan, alias bus, abloy, o Maria Luisa Apatan. Makandos kini mao nga tulumanon nga handos balita dungan kini nga madunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, 99.1 Bago High School Farm School Star Radio Tayasan, og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sa kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan page, sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com. Sige, magandos. Good morning. Og mayo nga pagpaminaw ha sa tanang mga naminaw karon. Okay, naminaw, naglantaw. Kagahapong adlaw, nanghinaw tayong naglantaw. Sa mniraron sila. Wala itong babasa. Sobrang dalidal. Digahapon mga bay. Good morning dia ni Ma'am Yilakam. Okay, Ma'am Yilakam dia sa Barangay Batuog. Matupad ni Ma'am Yilakam. Hello, Byron. Byron. Good morning. Okay, good morning ni Ma'am Yilakam dia sa Barangay Batuog. Nga naminaw karon tag na kabuntag kon. Dia dula sa pagtimbaya gahapon adlaw. Atos bon. Hello, Byron. Ni Ma'am Analen Saklot Bihanogare. Ma'am Analen diha sa Barangay Tigib Ayungo ni Gros Rental. Good morning dyan ni mo, Ma'am Analen. Matod pa to ni Ma'am Analen. Good morning all mga kastar. Salamat sa pagsibya sa kahanginan. Salamat po, Ma'am ha, sa kanunay po nga pagpaminaw sa itong tulumanon ang handos balita. Paminaw po, Ma'am ha, magabi akong tulumanon nga mga lama sa kagahapon. Okay, adun na yung mga pagtimbay at basahon eh. Resa ito ang kuhan mga bike, mga handos sa kining ato nga pag-live karon sa ito nga tulumanon ang handos balita. Okay, di pa ito nga panulan ha, kaya nga maayong pagbasa mga bike, mga handos. Okay, gikan ni Jubimar Salis. Boss, good morning. Basig pwede mo mo-volunteer. Dira ha. Mo-volunteer, correspondent, reporter, bayawan, basiko sa kondi, sa bayawan kuno siya, diyang numero, by Abdul, okay, by Idol ha. Kulang ko na kung magkauban, basiganahan sila mo-volunteer kay ako ba isa ko nga personal yun. Mo-balibad ako nga mo-volunteer kay nakaagi naman ta nga mga reporter, principi kasi biyana, nag-volunteer ba? Pila katuwi ko nga nahimo nga reporter diya sa Gihulngan. Dia sa DYJL dan dito po sa San Carlos sa kang Arnel Dada, naka-reporter po ta dito. Dayo naka-volunteer po ko diri sa DY kaning sa kani kaning Radyo Natin Baes. Ug ang dako-dako nga na-volunteer

0: Nako, correspondent mao ang DYRB, nga DYRB sa Cebu, AM to siya si ato pod nga higala nga moy nag-anchor ito si Francis Alyoso. Mga tulo ka bulan pod to niya napatilaan pod to nga kini nga mga ipadatog report ato na ka volunteer pod ta. Mura bang niya gatong panahon gud ba kini nga magkaidaran ta magkaluya tong lawas. Kaya kini mag-volunteer ko ta kay mga correspondent mga itong anchorman nga idol dito bayro paluwa pa sa to kini kwanda kinalan siya mo at abugga niya magkuan nga muraw niya kini nga itong lawas lagi magkaidara na kagkuan na nagkaluya na boto sa unang panahon halos lagi po nga basta na yun nga volunteer ato din ta niya ang nakaparat na ba kini nga magdungan-dungan nini mag-volunteer po ta mga bayo maghandos para ito sa una DYRB o ang DYJL. Kaya kaya panitan na magdungan sila na yung panahon nga magdungag tawag. Ang akong sabot ito nga mo report ko nila lagi kag alas 6 sabot og alas 7. O niya kay pag alas 7 lingkod magko diri. So makalingaw lagi mga bay maghandusa kay magdungag tawag sila. Kay live man to. Dungag tawag. Marang nga pagkatito na po. Depende lagi kasi mo nagtubag lagi. Mga bay o mga kandos niya. Makame ito dito po kay maikubuta sa Ancorman. Okay, may, okay, gikan doon yung sa itong kadawato ng report. Hindi na po ito kay dito na kapikas na tubag. Udah gak. Aku lagi kuan. Aku lagi kuan. Dol, ada aku ikauban. Aku ihatag ni. Ni handus icon. Basiganahan si handus icon. Tolong ihatag ni handus icon. Para nga siya mo volunteer dia. Mo correspondent diyang dapita. Kay kini po nga duha na tayo gidala nga programa sa mga bay maghandos. Kaya duha na tayo balita pagkagabi. Muna nga patungo sa yutang mawari sa stasyonan. Kita po ikin na kaulahing matulog. Kay kinahalan nga natural, lasing ko pasado, mata na tagay. Kanang maligo. Kaya yung paingon sa stasyonan. Kaya pagkabuntiri mo, plaster na po para sa itong balita pagkala city. Pagkaman na, pagkakuan na po, ganda yung pagkagabi, kita yung mamalong sa stasyonan. Muna nga, kuan na kaya itong panahon, marag apiki ba? Duda ganito yung imbitasyon at itong higala nga Sir Eugene Mendoza. Usan siya sa kuan sa mga, kanang mga boxing ba? Kanang sa mga boxing, kanang mga event niya. Agi dapat ako niya duha to ka event mga bay mga kahandos adito sa Gihulngan wagay ko ka dito akong gibalibaran na lang tungod kay apikita sa nga panahon mga bay mga kahandos usi kay to kay tag 2000 betong kada event mga bay mga kahandos MC ta dito muna nga sorry kay dol ha ato lagi ko dol atong duha ko ihatag po ni mo ganahan siya sige atong oras mga bay tong lantaw nga tong relo alas 8:31 Sige, doon natin yung mensahe. Itong hatang pagtaga, ditagra ng kabuntagon, mga bay o mga kahandos. Okay, kika ni Ma'am Alma Escarpe. Good morning, Byron ni Bay. Agret ko una ni mo ni DJ Maria Bungagira. Lola iska nila ni Day Lady Jane B-Boy. Day Duneng sa mga bata ni Day Lansita, Day Nisi, Day Luna, Day Midland, Day Soledad, Consial Alvin, Day Embem, Day Hansel uban sa iyang pamilya. Og satanan, dalang nga amiga, og naminaw gikan sino nga kabus nga higala, Alma Escarpe, salamat sa pagbasa. Okay, good morning din mo Ma'am Alma Escarpe, diya sa barangay Matuog og maayong pagpangapi. Okay, rito sa mga importante nga mga pahibalo. Ronnie Librado, Are mga bay, ito i-scroll up po sa itong balitang lokal. Balikan natin itong balitang lokal. Kaya diyan rin mga importante nga mga pahibalo mga bay sa itong balitang lokal. Sa padi pa, good morning. O may pagpunin na diyan mga bay. Diyan ni Ma'am Christita Abdelmonte. Diyan sa Barangay Matuog. Good morning diyan ni Ma'am Marlene Cinco. Ang baptikon nga federated president sa mga senior citizens diyan sa Barangay Magtuhaw. Na siya nakabase ron. Diyan na siya nagpuyo sa Barangay Magtuhaw. O niya, ang iyang agisagupan, 28 ka mga presidente sa senior citizens, mga bay o mga kandos na. May daga buntag diyan ni mo ha? Ma'am Marlene Cinco diya sa Barangay Magtuhaw. Sa Magtuhaw po diya, may daga pagbunin diya ni Kerr Diboy Hinoo. Tayasan Kerr Diboy Hinoo. Uban si hanga pamilya diya. Nga sila si Ma'am Merna o iya mga anak. Kauban ni Ma'am Dimayra Hinoo. O duha ka brother niya diya mayo nga morning. Okay, dere pa hibalo. Gikan ni sa Tayasan Primary Care Facility silang FB page mga bay ug maghandos. Mauni pahibalo gikan sa Tayasan Primary Care Facility, pahibalo sa tanang Tayasanon, ipahibalo ang tanang users sa family planning, PELS, COC o POP nga sabaga karon wala pa'y available nga stocks sa health center. Tungod din eh, ang iyo na mga kliyente nga mupalit una sa ilang kinahanglanon nga PELS sa mga butika aron mapadayon ang husto o regular nga paggamit nini. Mapahibalo na dayon ang health center kung aron na na'y bagong stocks nga maabot. Salamat sa inyong pagsabot o operasyon. Okay mga bay, ang Yenson Bus Group of Companies, Balyacar Transit o mas na ilang series liner, ang nangulo ini sa ilang ipagayon niya ang special recruitment activity, mao si bus driver trainer J. Urakoy, uban sa pakig-alayon sa LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Ben Roberto o sa PISO Tayasan nga gipanguluhan ni PISO Manager Riz Miramiris. Okay, pahibalo ha? Nga karo nga Hunyo 19 ang nasampit nga kumpanya sa mga bus na ginhanglan kini sila mga bay o mga drivers o conductors. Mauna nga mang-recruit sila diri sa Tayasan. Ay, mahitabo, ipagayon kini karo nga Hunyo 19 diya sa Tayasan Public Market Function Hall. Kato mga higala na ito diyan nga mga walay trabaho o niya na ginhanglan nga makasulod pagka-driver o pagka-conductor o yung mansab kato nga gusto nga makatrabaho sa series bus liners. Hala, anha mo diha sa Tayasan Public Market Function Hall karo nga Hunyo 19. Okay, niya ang ginhanglan lang kung mga bay maghandos ka ng Certificate of Employment o lisensya sa driver. Insab, o resume po mga bay maghandos sa mga conductors with or without experience. Samtang si Care Coordinator Debo Hinoo nagpahibalo sa mga schedule mga bay maghandos alang sa pagdawat ni Congressman MMAY sa mga requirements alang sa mga college students sa semester mga bay. Ang semester ni as second semester sa 2025 to 2026. Amo ni schedule himalalod Hunyo 20, Tayasan Hunyo 27, Ayongon Hunyo 4, Bindoy Hunyo 11, Hunyo 18, Manhoyod, Hunyo 25, Canlaon City, Agosto 1, Giholngan City. Ang requirements, maulang yun, school ID, pamatood nga na-enrolled sa second semester sa school year 2025 to 2026. Load slip sa second semester sa 2025 to 2026. O national ID sa MOPRASIS. Samtang lang pahibalo, gikan eh sa Local Youth Development Officer ng Longsod sa Tayasan nga si Sir Janel Inicio, kaya mausap siya ang in-charge ini sa SSS Center diri sa Longsod sa Tayasan. Pahibalo ha, nga ang SSS Bais o LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Ben Roberto, mupahigay yung nasab sa laing SSS Awals Activity karong Hunyo 23, adlang Martes, gikan sa last 9 sa buntag, ang tod sa last 3 ang takna sa hapon diya sa Tayasan Covered Court. Amo na, kamo nga magpamembro o mubayad ba sino nga binulan nga kontribisyon o ban pa nga tuyo sa SSS, ayaw na ninyo palabya kinmo nga kaygayonan, anha mo diya sa SSS diya sa Covered Court ning Longsod sa Tayasan niya. Pahibalo po nga dili lang Tayasanon ang dawaton ini. Kung dili katong nga tanan nga nakadungog karon nga mo address Tayasan karong Hunyo 23, kamong taga Himalalod, Libertad, Yulngan ba o dito po sa Pikas nga bahin, diri sa Ayongon, Bindoy ug Banhoyod, hala. Pwede mo mare dire. O gana ha ba nga magsuri-suri pud mo diyang mag kanang nga magpahayahay pud diyang nga maglantaw-lantaw sa tong pantawan ba. Iya sa Boulevard. Bisan og taga Yulngan ba niya? Kanang ganahan mo surik Tayasan kay mulantaw-lantaw sa mga nindot na talanaon sa pantawan, abisag na is-is diya sa Gilgan, pwede mo ka redress Tayasan. Abisag taga-baes niya ganahan mo surik redress Tayasan, hapit na lang po mo. Mas dali man hindi rin. Ikita rin mo yung budahayon. Dito sa kanang sa sentro, ato sa baes, doon na pa yung priority number dito kay daghan mo dito ang ikita dito. Dire kay special man ang manong panahon mga dali mo maatiman dire. Sige ha? Yeah, good morning din ni Ma'am Mercy D.I. Taga-SSS. Ronnie Libra. Sige, itong lantan rin doon na pabailain ng mga pagtimbaya. Basig doon ay mga gratings diri has na makaiksunan ka na binakaroon. Nininga tak na nininga gabuntagon, mga bay o maghandos. Nga wala pa na ito matimbaya, ha? Okay, has tanatananhang na binakaroon. Good morning o may pagminaw. Kato nga pagtimbaya ni Ma'am Alma Scarpe. Ato nang nabasa, mga bay o maghandos. Ato nga balikan rin. Kato ang pag-live kisa ato ang YouTube. Insa pag-live na ito sa ito nga account, mga bay o maghandos sa... Star Radio Tayasan, mga bay. Nagilan to lang, ha? Kay aron nga di magmahay ang uban kay Basin og dili nato matimbaya o mabasa ilang mga greetings, mga bay maghandos. Sige, ha? Tulong na taon di ang Wendy ay ang mga page sport. Tulong na taon ang page dito sa Ayungon. Kay doon na sila yung mga pahibalo to nakitaan sa Municipality of Ayungon, mga bay maghandos. Pulang taon lang dadali, ha? Kay doon na to'y pahibalo dito si Sir Chris Kalumba. Ato siya paibalo, mga bay maghandos. Okay, doon na sila paibalo maghandos dito sa mga ayungan. Onos nga Great News Pre Peptin Dehilot Wellness Massage Institute Training. Okay, doon na sila Institute Training, mga bay maghandos, ang taga Ayungon. Okay, mga taga Ayungon rapo ni mga bay maghandos kay limitado po ni sa taga mga ayungan onos mga bay maghandos. Kundi in magsugod kini sa June 22 to July 6. Including na ni ang Saturday and Sunday. Unya, ang walang ang ilang slots, only 20 slots are available for four-face person with disabilities con PWD, solo parents, tupad beneficiaries. Dayon, bisita alam, nga kay daghan nila mga requirements dire, gikinanglan mga bay maghandos. Nindot kayo ni, ako lang, ibalita lang na ako ni Ugma, mga bay maghandos. O diya, og nagdali mo, palig lantaw diya sa FB page sa Ayungon Public Information Office Ayungon. Para ngayon malantaw ang mga dugang detalye. Ito klaro na, sa mga ayunganon sa lang ni kay limitado lang man. Bain tira man kaslat sa mga bayong maghandos ang mga insito, hilot or massage mga bayong maghandos. Sige, itong gilantan rin. Doon na pabilain ng mga pagtimbaya. Natulang taon rin ang Lido Tayasan FB page. Okay, kay basig doon po sila mga importante ng mga pahibalo, mga bay o mga kahandos. Okay, mo man naguna itong FB page diri sa Tayasan, ang Lido Tayasan o LGU Tayasan. Nga kanunay nagtunol sa mga impormasyon o kasayuran. Okay, alang sa dugay impormasyon kasayuran, mga bay maghandos, ha? Kabayin sa SSSA Wells Activity diri sa Tayasan, bisita alang ang FB page nga Lido Tayasan. Kaya ito dito, ang kompleto sa mga detalye o kasayuran, mga bay maghandos. At usbon, ha? Bisita ang FB page nga Lido Tayasan. Okay, mga to. Mga to, mga bay maghandos. Ato ang kwan karon, aning tak na nining kabuntagon, mga bay. Oras sa Pilipinas, alas 8:41. Sige, mga bay maghandos, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa tumakaigsunan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan, mga bay maghandos. Pinangulhan diha nila ni Mayor Ben Roberto og Vice Mayor Nonong Roberto, kauban ang mga SB members, kauban ang mga department heads og mga empleyado. Pinangulohan nila ni HRM Oto og Office Manager Chris Ramirez, Municipal Executive Private Secretary Ayan Villarin. Atong oras, alas 8:42. Maukad to ang kinatibukan sa mga nagbagang ng mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tumaptikon ng mga on-station na dyan ng mga usibus ayan, Haniel Hato, o ban sa teknisyan, o teknisyan, si Bayre Sorinio. Ada salamat silang pagkuminag, bebuntag pag-usap ka natuntaran, at ang ikaw musunod ang tulaman ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mayong panglawas. O kumaniana, karong alas 9:30, musunod si Madam Maria Bungangir sa Morning Pasada. Oban sa tumabdikon ng mga reporter, nga sila si Handos 38, Buyex, Love You, Karinal, o Handos 42, Handos Icon. Ingoman sab sa duha na to ka, duha ka mga correspondents, mga bay maghandos. Kining inyong alagad, Handos 98, Bayro ni Balibrado, magbilin sa usaka panultion nga ni kanayon. Maghandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Dos balita, dos balita. Paghantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna

0: Andos Balita.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Oras sa Star Radio, alas 8:44.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: sa mga kadidribayo. Hello! Hello, hello! Oh, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa bago na usab nga edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban kanunay Doc Hans at Lim Nolo. Sa inyong mga paborito nga mga simyaan, sa atong mga suki nga mga tigbalamati o mga dili suki, mga viewers na to via Facebook Live diri sa Mindanao o Visayas, mga lungsod nga amon sa itong pagsibiyang karon, mga solid na to nga mga consumers nga kanunay gayon gainom gagamit sa Klinika DTX 500. Uy, nainom na ha. Galina ra, no? Munang giingon, mga higala nga, kailangan pa bang i-memorize yan? Kada humanong kaon, nakainom na ong DTX 500. And of course, Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Pwede na ito ng isabay kada adlaw. Yan. Para hamis ang pamanit, batanon kanunay. Hayag ang pananaw, ligo na mga bukog. And of course, layo ta mga higala sa mga aneurysm. Delikado kayo na. Kay kung na'y aneurysm sa mga ugat, ballooning sa mga ugat, pwede ka nang mubuto. Eh, mag-lead ka na sa mga higala sa bleeding. No, mag-lead ka na sa pagka-stroke or either heart attack. So, Mighty C ang alkaline-based na vitamin C din. Of course, nakakapi na, no? Mga penataha, so wala pa ka inomog kape, mga higala. Katong wala pa ka pangape, wala pangapi mo, mga higala. Ganahan mo batsada kaayo nga herbal nga coffee. Naatay coffee nga batsada kaayo. Kape nga walay asukal. Pero lami. Oh. Gamit mo, mga higala, DTX Coffee Mix. Kini nga tong programa, tulumanon, mga higala, hatod ka na to sa itong mga produkto nga available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500.
2: Ay,

0: itong programa. Lihog ko.
1: Kabagang
0: 4-8-9-6-7. Okay. I-send na yun kay ato ang basahon. Isgutan tagadali mga higala ng pipila ka mga common bitaw nga mga balatian nga naa sa pamilya, nga naa sa sosyudad. Most common. Di natamu antog layo mga higala. Alitas mga most common nga sakit. Number one is kining hypertension. High blood. Daghan yun kayo ang may high blood. Pag mula paw na ang ato ang BP, blood pressure sa 120 over 80, mo 130 na na, mo 140 na na, it means nga may hypertension na ta. Usa sa upat ka mga Pilipino ang may high blood. So, yung anak ka taas ang risk kung ikaw usa ka Pilipino. Okay, laban yun ni sakit sa Pinoy ning high blood. Number one, mga higala, because of our sa tuang gitawag nga kultura, no? Sa tuang diet, grabe. Unsa ganito yung Pinoy diet? No? Ang Pinoy diet is cargador diet. Cargado rice, cargado patis, cargado asin, cargador diet, cargado asukal, laban mga higala, daghan, sobra-sobra. So, usang atos upat ka mga Pilipino ang may high blood. Gani, edad og 30. Gasaka na ang risk nga makabaton og hypertension. Another one mga higala tungod sa panahon, no. Sa climate nato diri sa Pilipinas, laban init mga higala. Kung init ang panahon, ang ato ang lawas gakulang sa tubig. Nabilagyod ko nga ato ang trabaho, gabulad ta sa init, gapasingota. Eh, laban yun ta mga higala magka-dehydrate. Kung ma-dehydrate ta, laban mga higala gasaka ang hypertension. Munidagan ma-heat stroke, no? Mild stroke mga higala. Tungod sa klima, oh, panahon. Ani, ang pipila ka mga tips. Oh, ani, tas mga pipila ka mga tips, ha? Mga ka-DTX. Number one, giyod mga higala, di giyod pagkalimtan ang pag-inom, pagtumar sa DTX 500. Pati ang ato ang litribayo. Dili giyod nato pagkalimtan. Kinahanglan na agyod tay imnon nga makatabang sa pagpakalma sa sistema sa atong lawas. Nga makatabang sa pagpanindot sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. At the same

0: sa pagpahimsog o pagbaligon sa ato ang mga organo sa lawas. Pinaagi sa antioxidants nga naa sa DTX 500 Mighty C o Clinica D3 Bio. Digit pagkalimtan, number one gina. Dayon, bawasan nato ang atong timbang. Abilin nyo, dako kayog porsyento nga mo kunhod ang blood pressure kung moubos ang timbang sa usa ka tao. For example, high blood ka, magbawas kag timbang bisag usa ka kilo lang duha sa pagdagan sa pipila ka mga bulan or simana. Dako kayo na siya og porsyento nga muubos ang blood pressure. Magbawas sa mga pagkaon nga parat. Kaligim parat mga higala. Number one nga makapahigh blood. Mga mantikaon nga mga pagkaon, bawasan nato ang paggamit sa asin, toyo, patis, bagoong, unsa pa. Mga dried fish, mga higala, ang parat kayo, likayan gyud nato. Dayon, mag-exercise, walking, stretching, mga higala, walking, pasingot. Katulo or kalima ka beses sa usa ka semana makatabang sa pagpakunhod sa hypertension. Nya kung may high blood, kinahanglan gyud nga mainom gyud tag tambal. Kung naatay mga medication, imnon gyud nato. Kay dili gyud ta magkumpiyansa. Lisod gyud magkumpiyansa mga higala. Sabi na init ang panahon. Inom ganda. Pero, dili ta magsalig sa ato ang mga giinom ng mga medication. Ang problema manggod na to, magsalig manggod ta. O niya, mapabayaan na nato mga higala ang healthy lifestyle. Okay rin eh. Nabita ko yung maintenance. Di ba? Ayaw, dili pwede. Nga mahimong lisensya ang pag-inom sa tambal, nga ato ang mapabayaan ang pagbahimsog sa panglawas. Kinahanglan na agyod ni. Healthy lifestyle, exercise, healthy diet, saktong ang katulog, inom sa saktong kadaganon sa tubig, likay sa stress. Hindi ka ni makanis ma-stress sa makapahay blood ba yan? Makapahay blood. Then na ay mga medication nga ginainom. Then di pagkalimtan yun, no? Mag-Clinica DTX 500. Mag-Clinica D3 Bio. Nakuntabang ba yan eh? No? Kaling ato mga suplemento. Nakuntabang ni mga higala. Wala nga sa mga nangutan na, sir, asa man taka-avail kapalit anang D3 Mayo. DTX 500. Na ani mga higala sa pinakadoon nga mga butika. Another one, ikaduha nga very common kayo nga sakit. Gawa sa high blood sa pamilya. Pamilyang Pilipino. Is kining diabetes. Di ba? Muman yung most common nga sakit mga higala. Kung kita na atay may experience nga pagpaminhod, kanunay tang ginauhaw, kanunay tang sige, ihi, balik-balik sa CR, ganiwang ta, no? Mantat ang nag-diet pero ganiwang ta, try na itong magpa-check up base na atay diabetes. Kung ato ang blood sugar mula pa sa 126 milligram per deciliter, paghuman sa napulo ka mga oras nga nag-fasting ta, taas na gihapon na siya. Makonsider na siya nga na atay diabetes. Likay sa duha ka mga butang. Number one, mga tambok mga mantikaon nga mga pagkaon ug tamis nga pagkaon. Ang uban tamis ra ang gilikayan. Pero naay duha ka mga kinahanglan likayan sa may mga diabetes. Dili lang tamis. Mga mantikaon nga pagkaon. Mamanay na Miss God mo nang gaantos mo na inyong diabetes. So tamis og mga mantikaon nga mga pagkaon. The best gyud kaayo sa may mga diabetes mag-exercise regularly. Ya dili gyud magpadako. Once nga overweight ta, obese ta, nga naantay diabetes, dali kay mangingal. You know what mangingal ha? Grabe ning kinabuhi, no? Makurat na lang ta. Batanon pa mamunta. Wala man nagmulo, pero naay diabetes. Yo, kasaka ang asukan. Grabe kalit lang. Kinabuhi mangingal. Handlok ba yung kwanin diabetes? No? Makahandlok kay the same sa cases sa ako na experience based akong mga minahal sa kinabuhi. Grabe nin diabetes. Once nga na akay gibatyag, no, niya, ma-admit ka, niya, diabetic ka, grabe, pas-pas kayo. Sa lugo, manggod siya. Na amanggod sa lugo. Ang asukal, kargado. Pag naa sa lugo, tangkalan lugo ko na to, muagig yun na sa tanang organo sa tong lawas. So kung diabetic na mga higala, maapiktuhan yun ang mga organo. Mag-cause yun na organ failure. Another one, gawas ng organ failure, mag-cause po nag-infection sa lugo, pati kapaspas. No. So diabetes, no? Mag-exercise, magbawas sa timbang. Ang usa sa nindot kaayo nga buhaton sa mga diabetic. Oh, mamati itong mga ka-DTX na to dira nga may diabetes. Gainom ng DTX 500. You try to adapt intermittent fasting. Very, very effective sa pag reverse. Kaniha, dili lang kay mukulhod ang inyohang asukal, ang sugar sa lawas. Kung dili mo reverse sa diabetes, intermittent fasting. You try it, mga higala. Fasting. Oh, tested and proven na niya. Na yung mga pagtuon o na ay mga clinical study nga ang fasting is very, very effective to lower down diabetes. Mag-fasting ta. Intermittent fasting, the best kay mga higala. Kung wala pa mo kabaloon saon pag-adapt sa intermittent fasting, you try to search sa YouTube o sa unsa pa na. Laghan kaayo og mga pamaagi. As long as nga na ay 16 hours. 15 to 16 hours nga na ay fasting. Dayon ang may tabuan na 2 meals a day na lang ka. Oh, that's the basic principle. 2 meals na lang ka a day. Mas mahimo gani 2 meals pero less ka sa carbohydrates. You change your carbohydrates from white rice to brown rice. Then mas maayo mga cereals, oatmeals kana. Mas maayo na lang. Lagot mo no. Lindot kayo ng mga saging, no? Lindot kayo mga higala. Kala na lang. Nilungag nga kamuti. Mas maayo na nga kanon kaysa rice. You try it, mga higala. Ma-reverse yun na ang inyong diabetes. So, usmo na ako, maglikay ha sa mga komplikasyon. Delikado kayo ang diabetes. Ano may standby sa mga higala kaya ito sa nintagaan ng pagdagad ning ato mga pipila ka mga consumers. Nga natabangan na mga higala sa pag-inom o pag-tumar sa ito mga epektibo ng mga produkto na available sa mga botika o pharmacy sa inyong mga lugar?
1: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga, mga DTBio, DTE, ug Maytisi. Itisting ko pag inom. Pag testing na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Makainom ko dana ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ningoma ang doktor nga biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa DTBio o MyTC o DTE. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
2: DTX 500, mabalis sa mga butika. DTBio, mabibili sa mga butika.
3: Hi, ma'am. Unsa pangalan, ma'am?
4: Lourdes Pantay, 51, Salisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahe sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po, wala mo ko kabalo ng kidney dito ko kuan sakit na pag-abot sa pag CT scan. Akong kidney hubang. Nanatingala lang ang doktor nga ang uban nagbatoki hubag na gid akong kidney nang akong mga organ sa ilalom limpyo.
5: So unsa may nakaayo, ma'am?
4: DTX.
5: DTX nga medyo nawala-wala na.
4: Oh. Na pag operahan ako, wala gyud ko nag dit sabi sa ospital ko, inuma lang gyud akong DTX. O kuno sama sa doktor nga nag-maintain ko DTX na pagawas, ginisitahan ko ng antibiotic. Wa gyud ko nag-inom sa ilang ginisita DTX sa gyud hantud ko na palit na ako sama DTX yapon.
5: So ma'am, unsa mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Miloy ang klinika di alternative?
4: Daghan man ko gi-advise sa mga tao nga may pa DTX inyong palito ninyo i-maintain kay kalusod sa ako lai basihan kay pag gikan sa pag-opera DTX na kong gi-maintain o ilain.
6: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o DTBio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamon nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung ibati sa lawas, ngamon yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw dinhina sa DTBio o DTX 500.
2: DTX 500, mabalis sa mga butika. DTBio, mabibili sa mga butika.
7: Ako si Corazon Rotraot, nagpuyo sa Barangay 24A. Sa una, naka-experience ko o arthritis. Sakit akong tiil, akong kamot, akong tuhod. Pero galinsod ko o lakaw. Dahil yun, daga na kayo mga synthetic na tambal akong ginainom. Pero wala lang yapon. So, kapaka yung DTX lagi na nag-try ko. Only nakapag-check up na ko na yung Dr. Linhi and I kaman siya na mag-inom ka o DTX na pasahay ang akong gapalit o DTX o DTBio. So, kaluwi sa Ginoo ang akong ibatik na ron, dili naging sakit akong tukod na maglakaw ko.
2: DTX 500, mabalis sa mga butika. DTBio, mabibili sa mga butika.
8: Conchita Balagosta.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
8: Kanang kuan ay DTBio o kanang kung saan ba isa, oy, DTX 500.
5: So, kung saan ba itilde sa imong bana, de, ma'am? Sa
8: kuan, yung sakit, yung murang yung minor, ba, makatumar, kita sa istetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit, dili sa batang ba, abdik ba siya, basta maka-istit, tumar, ani.
5: So, wala pa na siya niinom, ma'am, kung saan yung gibati, ma'am?
8: Yung luyahon siya.
5: Luyahon.
8: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, yung itrabahuan na ni.
5: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
8: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Yun, number one, yun ni ang kuwan. May isi. DTBio o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabalis sa mga butika. DTBio. Mabibili sa mga butika.
9: Pag may tisi para
0: diba galimdan sa mga higala ha, ang alkaline base nga vitamin C ang ato ang mighty C kada adlaw. Oh, ala lang sa mga nagkaedad na, pwede po niya sa may mga high blood, may mga diabetes, pagsadang kaining atoan. Alkaline-based nga vitamin C. Available at online sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar. Another i-considered na to, mga higala nga most common nga problema sa susyudad na to. Kaling pagtaas bitos, cholesterol, no? So, nanatay high blood, diabetes, and cholesterol. Taas. Mula pao na ganin, asya sa 200 mg per deciliter. Eh, taas na gina. O, 300 na na, 400.
2: Sa mga butika.
0: Taas na na. Ito ang gitawag nga cholesterol. Mas labing maayo mga higala na mag-control na number one sa diet. I-try ninyo ang diet approach. Nya, kini-consider po nato niha. Kanang bitong pagkaon bitaw sa mga taas og calories. Number one, rice. Carbohydrates. Unsa pa? Mga pagkaon nga ginama sa harina. Taas kina silang mga calories. Taas og calories, 240 calories na taas na kaya na. And then, kuan, maglikay sa mga mantikaon, karne, o daghan kay ni, mga tamis, makapasaka usab sa gitawag nga cholesterol. Most common rabag yun ni, kaling problema sa cholesterol. Actually, sa Amerika mo ni number one nga tambal nga ginariseta, kaling mga tatin-tatin. Kabalo na mo, anak, no? Kanang tambal sa cholesterol mo na yung number one nga ginariseta. Taas ang cholesterol. Muna nga, diet approach na. Pwede nga ma-reverse ang pagpakunhod, pagsaka sa cholesterol ko na ay sakto nga diet approach. Magbawas din ba? Mag-exercise pa singot, no? Another one is kaning sakit sa kidney. Nganong daghan ang may problema sa kidney? May kidney failure. Tungod kay daghan ang Pilipino nga nay high blood o nay diabetes. Kay kanang high blood o diabetes, mga pangga, mga ka-DTX, muna'y duha ka mga sakit nga gakos o kidney failure. Muna daghan ang may kidney diseases. Hindi kayo sa parat ng mga pagkaon. Limitahan ang pagkaon sa taas o protina. Karne yun, likaya number one. Mas maayo nga mukhaon tagulay, prutas, isda, kaysa kanunay nga karne. Ang mga painkillers. Sa man ang mga painkillers. Kanang atong ginainom ng mga pain reliever, likayan yun na to na mga ka-DTX ha. Sigiho na to na madaot atong kidney. Inom sa daghan nga tubig. Cancer? Naapod ni, no? Ang cancer, mga higala. So, likay ta sa mga pagkaon nga magkapaingan niyo nga musamot or magkakancer ta. Carcinogenic ang mga pagkaon. Laban ani ka ng mga ready to eat nga mga pagkaon, fast food nga mga pagkaon, karne, mantikaon. Mas maayo pa itong mukhaon sa mga dahon-dahon, gulay, isda. So, muna yung mga common ng mga balatian sa susudad sa pamilyang Pilipino. Number one, high blood, diabetes. Kaduha, ikatulo, taas ang kolesterol. Ikaupat, sakit sa kidney. Ikalima, iskaning cancer. So, tanawan ninyo ha. Mas maayo pang mukaon sa mga pagkaon nga gulay prutas kaysa kanunay ka magkaon og baboy, baka, hotdog, bacon, ham og longganisa. Mas common ning ginapakaon nato sa atong mga anak. Oh, mamis. Mas common nato ning ginapakaon. Breakfast. Kini sila nga mga pagkaon is unhealthy. Dili maayo. Makahatag yung problema. Labi na giyon sa ato membros pamilya. Dahil di ba galimta ng klinika D3 Bayo ha? Ang D3 Bayo na to. Uy, nay mga texters din na to. No, kalimut na ko mga higala. Before anything else mga higala. Ato ni basahon ni ato mga texters. Ang pag-take sa D3 Bayo o DTX sabay ba? Yes, pwede isabay. Inom kag DTX 500 o D3 Bayo. Pwede nimo nang isabay. And before or after meal para sa bata. Sa bata, actually anytime eh. Ako mga higala mo inom kog DTX. Mo inom kog D3 Bayo. Bisan sa kong pamilya, akong bata, akong mga bata, anytime ko na sila ginapainom. Ganahan silang mainom, ginatagaan na naman doon ako. Wala may problema na, good guy. Ang D3 Bayong DTX sa Bandit, food supplement pang good na. Mura na sila gakaon o prutas o gulay. Pero, gipaagi lang nato sa pag-inom sa food supplement. D3 Bayo, usapon ko rin na. Bisag unsang orasa. Walay tubig-tubig o sapon. Nami man. Nami istutunlan, no? Magkapanindot stingog. O, D3 Bayo, DTX 500. Tapos muna ako, anytime pwede mo makainom. Pero kung gusto yun mo nga kanang makuan, ma-sequence ninyo, pwede ninyo ni Imnon 1 hour after meal or 1 hour before meal or 30 minutes before meal. O 30 minutes after hour. Ayaw ninyo isabay sa inyong mga medication, ha? O tagain ninyo ang oras. Anyway, atong oras limitado kay mo say babay ko higala. Ugma po, the same nga oras o the same nga sibyan. Tapos mo na ako, mga higala na to dali sa Dipolog, ang ato ang mga klinika products. Available, mga higala, mapalit ninyo sa pinakaduol nga mga butika. Anto lang mo sa mga butika, ha? Ay, nako ninyo i-message, no? Kay gusto mo mo palit, no? Anto lang mo diritso sa mga butika. No? Asa man nga mga butika, pharmacy diri sa Zamboanga del Norte. Available lang anto mga product. Sa gihapon mo sa ibabay ko, mga higala. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bayo, kalimtiaya. Nga ang lawas. Dapat pagampingan. Dilipag, Abu Saran.
10: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
10: DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
13: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 9:17.
14: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
15: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
16: Yes, kumusta? Ug welcome mga suking tigpaminaw sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dinhi nato hisgutan ang mga simple but effective ways to stay healthy and active. Brought to us by Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, your natural partner for better health. Yes, Doc Alan.
17: Yes, welcome. Welcome mas kamo mga sokin tigpaminaw. Welcome mas kamo sa ato ang programa. And of course, maing adlaw ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Mail. Maing adlaw nanay tatay, paula pa palo na o plastada kung asa mo namutang karon sa inyong namutangan. Ano na sa mga sokin tigpaminaw inyong ubos o higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tigpaminaw ang mga produkto like ang mga kapsula o uban panini para usab mga sokin tigpaminaw nanay tatay nga maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas. Kinahanglan ta ang donut type prevention, di ba? O dili ang ngayang kabalakan ka Dragon Mail. Dili ang ngayang kabalakan nanay tatay kaya ano na natay Dragon Herbal Capsule nga 650 mg o ga doon na po tayo Dragon Fruit Gold nga 700 mg. Pwede nyo na siya ipagsabay kung doon na mamoy sakit o wala. Ipagsabay nyo na siya sa pagtumar. Isa sa Dragon Gold, isa sa Dragon Fruit Plus 650 o 700 mg. Ipagsabay nyo buntag untong hapon 1 hour after meal. Maka na pinakanindot kaayo nga proseso alang usab sa pagprevent sa ato usab nga panglawas kung manaama kay sakit o wala. Ana kadindot ani mga sokin tigpaminaw kay napamatud-an na sa kadaghanan ang nap ang kaepektibo ini nindot o garantisado mga sokin tigpaminaw walang side effect no di ba halal ni siya mga higala unya FDA approved ang uban pud nato nga mga produkto ha ay mo kalimot ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ang Dragon Herbal Coffee Mix mga sokin tigpaminaw duri dosi ka klase mga herbal ni ini may kape ka na may tambal ka pa. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw kung mahilig mo sa pag-inom sa pampublikong kape, mas nindot yun ang herbal nga kape mga sokin tigpaminaw. And of course, no, mas dako o benepisyo ang imong makuha sa mga natural. Ani usab mga sokin tigpaminaw nga usab nga Dragon Massage Oil with Tsubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw ang kahumot ini like lavender ilang-ilang o sampagita. Nindot kayo pang massage ha. Netong doon na mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Nanay, tatay, gamit yun mong Dragon Massage Oil with Tsubaki. Ang ato usab nga kape, nga mao ang Herdmark Stream Coffee for Men. Mas tindot kayo ang performance sa pagkumbati ni Mr. Ognemesis. Panahon usab sa ilang pagkumbati, muhatag yun og dugang kusog kabaskong kaligon sa inyo hanga panglawas. No? Barog mga sokin tigpaminaw. Mauni siya ang pinagnindot kayo nga muhatag og pabarog sa kang manoy. Di ba? Ay mo kalimot ha? Pag ikaw naka-Herdmark mga sokin tigpaminaw, hard ang sarap, hard ang saya. Di ba? With all kinds of ginseng, nga mauni siya ang ato usab nga Herdmark Stream Coffee for Men. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga sabon. Katong na problema mga kaisunan nato silang panit. Ay mo kalimot ang ato usab lamang nga katapat niya na mao ang Dr. Punji Soap, ha? Na mamnoy bun-i up ringworm, mga baho mog ilok og tiil mga higala. Kanina gyud ang para kanatong tanan, no? Gamit mo og Dr. Punji Soap. Kaabag usab ang ato usab nga extra kikan sa Dragon Fruit mao ang Keskin Glow Power Whitening Soap, ma. Nindot kayo mo pahami sa atong aping, mo paputi usab sa atong intero kalawasan. Di pug ka manimaho ang ini nga klase sabon mga sokin tigpaminaw. Keskin Glow Power Whitening Soap. Kutis hamis, like artista ang resulta, ha. Ore gala, ang ato usab nga hiskutanan karon basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato ni nga produkto nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o farmasya Bisaya Soga Mindanao. Basta ikaw naka Dragon Fruit Gold o naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, sigurado imong lawas ligunon hangtod sa hangtod.
16: Yes mga ka Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abti kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold, available na sa tanang butika Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
18: Basta naka-star, sikat!
2: Coffee Mix.
19: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga anti-histamine

0: Na mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao makaayo sa tuang lawas. Tanan, mga kaluya mawala pinagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
1: Okay, salamat kayo lang.
2: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga inyong ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun, thank you.
3: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
4: Ako si Nora Suniga, 64. Buon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ng kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Ang ako dyan namatidan sa kape, mo painit ko sa Changi.
5: Yes.
4: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatuntod anak mo, kuan ang akong singot ba?
5: Yes.
4: Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
5: Salamat kayo.
4: Tinuod yun na.
3: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
6: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hapdo sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
7: Estrella, Tamparong, Niao, Limanget, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
8: Gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
7: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
8: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maikawuhag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
7: Ganun ay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
3: Kapusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon Pre-Membership Education Seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
5: Donnell Brand.
6: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigid ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadungog niya ng about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba, naka-diabetic man, high blood chad. Ipalit yung liyan na muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka nang non-coffee sa mayo kayo na siya yun kay akumban na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na non-coffee o non-capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag din na lang mong tabang. Nakugid din ang tabang ang imong produkto sa non.
7: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
8: Many more.
7: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
8: Palit na!
7: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
8: ENC Mart.
7: Your all-in-one store.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
10: White Knights Dumaguete Pension House
9: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Knights Dumaguete Pension House.
11: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Adventist Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
8: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: Balak mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag hard mama. Extreme na.
2: Atong paminaw ng testimonya sa kaibig Tibo sa Vitron Tablet.
3: Pangalan o kumpletong address?
4: Daday Briones. Talakulabang Agunoy Dabodiso. Vitron. Okay man kayo ya. Kayo man.
3: Naggamit ka sa Vitron Tablet?
4: Oo, Vitron. Kung di ko katig, uinom ko anak.
3: Mm-hmm.
4: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kaning kalimutanon. Mga nalang po, ako ang di ko anak. Mayo po, dadali ka kang baka. Inumdong magtanong. Umakumang sa kaitang malimot.
3: Limtanon kay ka. Pero, pag take ni mo sa Vitron Tablet, naulian.
4: Naulian din siya.
2: Vitron Tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan. Sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapalisa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako ay ni Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butiga. Dragon Fruit Plus.
6: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga penata!
7: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Naanakinis sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit na Dragon Fruit Go!
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtoy. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Sahi pagpasalamat giganet texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong madama, atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
3: Analisa Tolentino, talap tapayaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya, nikmuhiga po siya, hangap, naulihan.
2: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw gianto sa iya ang gibating paghangap?
3: Isa kasi man na rato, yung giparito na progresyo. Wonder is Calling, mato na, kuang good siya, naulihan. Epektibo good ang Wonder is Calling.
4: Wonder is Calling, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
0: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
6: Hard Mama.
0: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
6: Mag Hard Mama. Extreme na.
7: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
8: Donnell Brand.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Pahong sa Astasan, wag tang ang balatian.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites, perfect for travelers, barkadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Isay pangani mo, Nay?
10: Lucy Sardimio.
9: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
10: Toom.
9: Pila edad ni mo?
10: 78.
9: So, kasi sa pangani mo, Lucy, no?
10: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
9: Ang imong bana.
10: Oo.
9: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
10: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
9: Nang hubag?
10: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Ya, yeah, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma di siya Weber, kay upiran man siya. Yeah, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang,
9: no, kung saan mo yung tail?
10: Nang hubag siya maayo.
9: Nahubag tanan.
10: Oo, kaniyang inyong abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
9: Punuan sa paha.
10: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko pe, siya ni Incho, asura yan na to, dito na, maudyo ni nakakuan niya doon, hantod garon.
9: Ya karon, okay na yung bana.
10: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw, apan magsungkod-sungkod pa hinoon, apan dili pa.
9: Kailan na idadad to?
10: Kuan, 79.
9: So, sa mga naminaw karon ma, munsay ka istorya ni mo, okay.
10: Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga, nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko pe, mo'y nakaayos sa iya.
9: Amigos ko pe, ray gino.
11: Sa dala, salamat mga idol.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
13: Many more.
12: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na.
13: Palit na
12: sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
13: ENC Mart.
12: Your all-in-one store.
14: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
15: Si Jane masugbod sa Kapiil daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Nga, bibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan. Nga, pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag, wala nila napakaanog maayo. Nga, gikuha na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nga, karon, daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
14: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
16: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati sa una. Nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maayo pud siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share ka
12: na
16: ako.
12: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
13: Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here.

0: Paminaw sa ato ang programa Better Health. Yes, Doc Alan.
1: Yes, welcome. Welcome sa kamong mga sokin, Tigpaminaw. Welcome sa kamong sa ato ang programa. And of course, maing adlaw ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Mail. Maing adlaw, nanay, tatay, paluna o plastada kung asa mo namutang karon sa inyong namutangan. Ano na sa mga sokin, Tigpaminaw, inyong ubos o higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin, Tigpaminaw, mga produkto like ang mga kapsula o uban panini para usab mga sokin, Tigpaminaw, nanay, tatay, nga maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas. Kinahanglan ta, doon na tayo prevention, di ba? O, dili ang ngayang kabalakan ka Dragon Mail. Dili ang ngayang kabalakan nanay, tatay, kaya ano na tayo Dragon Herbal Capsule nga 650 mg o nga doon na po tayo Dragon Fruit Gold nga 700 mg. Pwede nyo na siya ipagsabay kung doon na mamoy sakit o wala. Ipagsabay nyo na siya sa pagtumar. Isa sa Dragon Gold, isa sa Dragon Fruit Plus, 650 o 700 mg. Ipagsabay nyo buntag untong hapon 1 hour after meal. Maka na ang pinakanindot kaayong proseso alang usab sa pagprevent sa ato sa mga panglawas kung manaama kay sakit o wala. Nakarindot ani mga sokin, Tigpaminaw, kay napamatud-an na sa kadaghanan ang nap ang ka-epektibo ini. Nindot o garantisado mga sokin, Tigpaminaw, walang side effect, no, di ba? Halal ni siya mga higala, nunya FDA approved. Ang uban po nato nga mga produkto ha, ay mo kalimot ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ang Dragon Herbal Coffee Mix mga sokin, tigpay duri dosi ka klase mga herbal ni ini. May kape ka na, may tambal ka pa. Mapagpilian ninyo mga sokin, tigpay na kung mahilig mo sa pag-inom sa pampublikong kape, mas nindot yun ang herbal nga kape mga sokin, tigpay na. And of course, no, mas dako o benepisyo ang imong makuha sa mga natural. Ani usab mga sokin, tigpay na ato usab nga Dragon Massage Oil with Tsubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin, Tigpaminaw, ang kahumot ini like lavender ilang-ilang o sampagita. Nindot kayo pang masad sa netong doon na mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Nanay, tatay, gamit yun mo Dragon Massage Oil with Tsubaki. Ang ato usab nga kape nga mao ang Herdmark Stream Coffee for Men. Mas tindot kayo ang performance sa pagkumbati ni Mr. Ognemesis. Panahon usab sa ilang pagkumbati, muhatag yun og dugang kusog kabaskog kaligon sa inyong panglawas, no? Barog mga sokin, Tigpaminaw. Mao ni siya ang pinagnindot kayo nga muhatag og pabarog sa kang manoy, di ba? Ay mo kalimot ha. Pag ikaw naka-Herdmark mga sokin, Tigpaminaw, hard ang sarap, hard ang saya, di ba? With all kinds of ginseng, nga mao ni siya ang ato usab nga Herdmark Stream Coffee for Men. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga sabon. Katong na problema mga kaisuna nato silang panit. Ay mo kalimot ang ato usab lamang nga katapat niya na mao ang Dr. Punji Soap, ha. Namamoy bun-i up ringworm, mga baho mog ilok og tiil mga higala. Kanina gyud ang para kanaton tanan, no? Gamit mo og Dr. Punji Soap. Kaabag usab ang ato usab nga extra kikan sa dragon fruit mao ang Keskin Glow Power Whitening Soap, ma. Nindot kayo mo pahami sa atong aping, mo paputi usab sa atong intiro kalawasan. Di po ka manimaho ang ining klase sabon mga sokin, Tigpaminaw. Keskin Glow Power Whitening Soap. Kutis hamis, like artista ang resulta, ha? O na ikala, ang ato usab nga hiskutanan karon. Basta tatak, St. Vincent GSK, Healthcare Food Supplement Trading, ato ni nga produkto nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o farmasya, Bisaya, Soga, Mindanao. Basta ikaw, naka Dragon Fruit Gold o naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, sigurado imong lawas, ligunon, hangtod sa hangtod.
0: Yes, mga ka-Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa Tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa GTX Bayo o GTX 500.
1: GTX 500! Mabalis sa mga butika. GTX Bayo! Mabibili sa mga butika. GTX 500!
2: Ako si Alex, may kayuti ay judso. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihe. Pag-epektibo jud kayo ang GTX 500.
1: GTX 500! Mabalis sa mga butika.
3: Punta Balagosa.
4: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay GTX Bayo o kanang kung saan ay sa GTX 500.
4: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan yung sakit. Ihan murag ni mo minor ba makatumar kita sa estate ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba update ba siya basta maka estate og tumar ani
4: sa so, wala pa na siya ninom ana unsa diyang gibati ma'am
3: yang luyahon siya
4: luyahon
3: nya dali siya magubo magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabaho ani
4: so unsa may maka istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani
3: natong wala nakagamit ani magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na number 1 gyud ni ang kuan
1: GTX 500. GTX 500. Mabilis sa mga butika. GTX Bayo. Mabibilis sa mga butika.
5: Ako si Melinda Babilio sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Trendy Care. Kanang tulo ka product ni Ram Allen, ako na yung nakaayon sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan muna yung naayon sa akong mga sakit. Kay kanin akong sakit, high blood, diabetes, muna na ako gisigig inom kay inom man si Dr. John nga mo inom ko no nga wala pa'y kaon ng dance o UAID munang kisikin akong inom ko no hantod ka ron hantod lang akong dawas mula na kanunan akong giinom. Salamat kayo Ma'am Allen.
6: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more.
7: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
8: Merna promo.
7: Pila edad nay kusga nay?
8: 60.
7: Dugay na kadagamit og Amigos Coffee nay.
8: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
7: Pagsugod
8: gyud. Sugod oo.
7: So, ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
8: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
7: Okay, sa una day na
8: ikaw. 180, 200.
7: Muna yung blood pressure ni mo.
8: Bisaga, inong pa kumpara sa high blood.
7: Karon wala na kay laigi.
8: Wala, wala jud.
7: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
8: Wala pa'y tuig kay Jutay raman ang among kuan.
7: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
8: Matuog.
7: Barangay yung
8: barangay yung
7: sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
8: Di mo gamit sila ani, arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
7: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntan. Sa daga salamat mga idol.
9: Dragon Fruit Plus.
10: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, muapot ng mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kadiyutay lang mo at tukog kasilyas, at sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa dragon fruit herbal capsule na pinarisan ako sa Alkase. Sulod sa tulo ka buwan, kaduhan lang, 100 karon re. Yun na ka, epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
1: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Agi, agi, agi.
11: Naunsa ka din ha?
9: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
11: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para anak ha?
9: Dili, uy, gikan mangugko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid kukulan, dalang panuhot siguro ni.
11: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
9: Ah, imo na bukong binuangan ha?
11: Dili, uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, jud ka magmahay.
9: Mauba? Unsa man na?
11: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay dragon fruit powder, subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
9: Dagana ding ingredients ani no?
11: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
9: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, ug minor sprain ug strain.
11: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
9: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
11: Dragon Herbal Oil with Subaki.
9: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Ano ba espesyal nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto nimo nga malipay? Sa Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
13: Emps Flower Shop.

0: Amin ang dang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
1: Nabilin bungko kan Galvador sa sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, nang anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi laba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitistingan. Hello, yan sa Ginoon. Abti kasi lahat ng matay nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung sila to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o glabsik ang inyong mga anak.
0: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
4: White Nights Dumaguete Pension House
3: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
4: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
3: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491.
1: Anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko o mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha o sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, o paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong na mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. affordable stay. Great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
10: Many more.
9: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
11: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
12: Pure energy.
11: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit
12: Gold!
13: Pure energy.
11: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit
12: Gold
11: na! Dragon Fruit Gold!
14: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
15: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasa Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
16: Si Mary Catified, taga Hingong City. Nagpalit ako sa lunch product. Non-capsule, U-Aid, o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya pa. Hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa non-product. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
17: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
18: Oh yeah!
19: Let's get it on! Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapagdasi.
17: Hard Mama.
19: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max. Heart Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
17: Mag-Heart Mama. Extreme na.
20: Kung kamo masulugon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
21: Ang end-
10: Simples Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
18: Wonder Cardio Care, imong kaabag sa himsog nga kasingkasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasingkasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasingkasing o stroke, hinhawa o laom o angkuna. Ang himsog nga kasingkasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
21: Gusto na kasta?

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 11:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
6: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So atong ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinakabag-o, Doc, dugay na dyan natong ginapaabot mga suking tigpaminaw. Okay. And finally, available na sa market, ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat, Doc.
7: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw, nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat, nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw, and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsona nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab naausab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilang menopausal period, no, and other conditions mga suking tigpaminaw, and additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga soki na ko nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga soki tigpaminaw, madako pod siyag tabang sa nga dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga soki tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga suking tigpaminaw, di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga suking tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga suking tigpaminaw sa Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga suking tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinaka-importante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto, mga sokin tikpamina, ang madungog ninyo, mapapalit usab sa nagandang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
6: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
7: Mm-hmm.
6: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
7: Yes.
6: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
7: Okay.
6: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
7: Kun yes.
6: ED, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
7: yes,
6: o kababainhan.
7: Mm-hmm.
6: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usa ni siya sa mga produkto na pudok, no?
7: Yes.
6: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
7: Okay.
6: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Unsa nang gibuo-buo nimo sa sapa dong?
9: Ay, ayaw sa apa de adong Macman Max. Hilo ni dong, maayo na lang ni makapanud-an ta ani ugma.
8: Uy dong buyaks, wala ba ka kay palong dako kay nang iligas balao dong? Usa pa, maapil og kamatay ang mga isda nga namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita nga mga isda sa atong kasapaan.
9: Ah, mao ba dong Macman Max? Ah, sige dong. Dili na ako uspon ang akong gibuhat para mubalik sa Rugga Biscay ug kabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
5: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
10: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 12, 6.

0: anduraw na pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw og welcome sa tong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili gwapo pero usok. Tutoki lang di ba dagaton ka? Out pa unta nga ang tanan, okay lang? Ako pagaw-pagaw nga tingog antusan ninyo ha kay. Oh, manumbalay na usab sa inyo ta sa tagsa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka parehas, epektibo ka ayaw. Ang Wonder Animal Vita, vitamin, sambal, purgag, vitamina sa mga kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops, bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas, apil si lolo, si lula, si tatay, si nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di kakulbaan, di po maghapdos ang imong kotokoto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C Plus, protection para dilidaling hilantan, subawan, ubon, ug uban pa. Wonder C Plus na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Ato ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Napuno sa mga talinghaga ang kalibutan. Ang kalibog sa huna-huna, dili na gani masamtan. Kay nagpasulabi ang kahadlok sa mga butang ato apa sa unahan. Gumikan sa panahon nga lisod na kaing tungkaron og dili na masamtan. Nagtakilid karon ang atong kalibutan. Tungod kay giputos naman kini sa ngilad ng mga binuhatan o kahilayan. Nagpalabi ang kamapasagaron o kauwag sa katawhan. Mo'y hinungdan sa kapait karon sa atong nahiagon. Mga bisag ting init, muhilak kayod ang kalangitan. Huwag kay gisakitan sa nahitabo karon sa atong kalibutan. Pidaghan ang mga taong abusado o dautan. Mahinungdan nga sa matag karon o gunya. Hugasan kini sa mga katalangan. Ang silot gikan sa kahitasan dili na gayod mapugnan. Kay nadaot na pag-ayo ang atong kinaiyahan. Ato pa bang paaboton nga mga hurot kitang tanan ay kita makaamgo sa sayop natong binuhatan. Pagkatamis unta puy-an sa atong kalibutan. Kay ang tanang mga maayong butang gihatag ban sa atong langit nung amahan. Subo lang palandungon nga ato kining gibinuangan. Panamas tamasang aron lang matuman ang tawhanong panginahanglan. Sakit man kumawa na kita ibabaw ning kalibutan. Mandinato kalimtan ang tanang butang lumalabay lamang. Sama sa gibugna tang kalingawan sa unahan ang sakalit lang mga wagtan. Kitang tanan padungman sa mamingaw nato kalungan. Kalibutan ang title niya itong maong balak. Ato itong patabanan o gawit ni Sharon Cunita. Mahal kita, mahal mo siya. Mahal niya ay iba. Ayay. Pak ganern.

0: Diba? Alang to kanin yung tanan. Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Sumasama kalibog ba ni? Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba pa ita. Rambol man. Lisod ni Bagdukan kay Rambol. Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Ginoo ko Lord, daba. Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Batanon pa kitingog siya rong kunita atong kantaha ba? Magwa pa siya muagis mga kamot siguro ato ni Kuan, kininiyang sanay ang uyab ka rin. Ha? Si Gabby Concepcion. No? Pero murag miagin po niya sa kamot ni Robin Padilla. No? Sa kamot ni Rino Tagibulusan, wag isa kaagi. Aton kaninyo sa Huander Herbal Oil, ang haplas, walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa, pangitaagin ang naay manufactured for RSB Lifecare Marketing Incorporated, ha? Huander Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa o ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Huander Herbal Oil.
1: Unsa kanindot ang Huander Herbal Oil sa imong paggamit?
2: Ang Huander Herbal Oil sir, wapo kay sa gamiton sir pang haplas ba? Ilabi na nako nga ako inso operator kay namo ko inso. Ini uli nako mga haplas ay ko ana baka buntag sir wa na gi pamaol ako pati ana na sir.
1: Okay
2: kay sir yung produkto sir.
1: Wa gi pamaol.
2: Wala pamaol sir kay kanang usay ang inso operator. Di ba malik kayan? Init, ulan, nasa kamasapnan.
1: So kada adlaw ka? Gagamit aning Huander Herbal Oil?
2: Oh kada adlaw. Lindagi kayo sir. Bukuan ba? Buklaw niya. Karang, ingon lagi nga, dili ka manimahog mo sa kiton. Sa lakas yung kwarto. Kana basta kayo nindot ki sir. Wagi kapareha sir.
1: Okay. Sige, salamat kayo. Kisa niya itong pangalan?
2: Si Dudong Sabalia Kamigon sir. Dili sa kinawili po na bakinon.
0: Anang atong Huander Herbal Oil ha? Epektibo ba ginaga ng Huander Animal Vita? Epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Gamit ang Huander Animal Vita. Ha? Oo, oh, inigpalistindan. Pangitaan ng naay manufacture for RSB Lifecare Marketing Incorporated. Huander Animal Vita. Paminawa o, testimonya sa nagamit sa produktong Huander Animal Vita.
3: Hello, Kinsane!
4: Analo.
3: Ginuyuran, Valencia. Okay. Unsay problema sa baka nga nagpalit mong Animal Vita nga inyong gigamitan?
4: Ito ayos yung bakaon. Tapos, kanang magsigibitor siya o kanang basa iyang hunggaw. Diha sa kanang unsay ginang tindahan diri sa Valencia. Di, kainam siya yabin. Gisagol sa tubig. Tapos, natingan nga niya. Kanang pagkaugma gidayan niya, kusog na gitiin mo kaon. Tapos, ganado na siya magliho. Wala na siya kirubog. Pambok na kitkaayo siya, kuya, ay party na Jordan. Kanang ganahan na kayo siya magkanang kaon. Tapos, okay na kaayo siya kay kong idaro, mulubog ito siya. Tapos, karon lili. Ang kuhan, kuya, ang amo ang baboy. Kay, sa una said, ang amo atong baboy, mura po kamong baka, dili kay gakaon ba. Tapos, ang una itong, hindi siya mong itakaon siya, yung, yun.
3: Dayon.
4: Dayon ko nga, kanong tayo sa kanimitan ni mo, animal baita na ang atong baboy. Mo, ito nga gigamitan nila. Okay raman, sa tulo ka bulan, nahali na siya. Ang ako ang ika-istorya nga magsulay na sila para pareha sa amuan, nakabaton sila og maayo nga kita. Dayon, pambuksad ang ilahang mga hayutan, layo sa mga sakit.
0: Unana kanindot ang produktong Huander Animal Vita. Huander ba na ba plus? May punis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Huander ba na ba plus? Para sa galisod og ihi, galisod og bawas. Magamit ni. Huander ba na ba ang plus? Ani kay Mangustin ba yan? Paminawa o, testimonya na gamit sa produktong Huander Banaba Plus.
5: Retratosin niya, tigatiguma, pagdian city. At ang ilang tan ko, ini kay ko, din sige ko, inom mong tubig. Then, gusto ko mangingi, dili may noon mo gawas. Muna masigurong na yung bara sa ako ang kantong. Nakalungaw ko aning Huander Banaba, iso akong isulayan. Ako na matingdan nga, epektibo d'yo kayo ang Huander Banaba. Kaya pag pangingin ako, nimbusagak akong di iso. Epektibo d'yo kayo ang Huander Banaba. Kaya nawala d'yo ang ako ang libate sa akong labas.
0: Ano mga pinalanggang tigpaminaw, no? Kanang Huander Banaba Plus. Garay ko sa Trinto Agusan del Norte si Romeo Bahaw. Nagpagaray si Floriana Dakis taga Banay-Banay. Garay na ko akong mga anak silang Ivy Ladra, Tata Sahunea. Sa Auring Pasaul, nagpagaray si Agnes Sibod nga taga Aruman. Shout out ko rin sa New Leon sa Candulada Family, Kaminsi Family. Salamat po. Garay ko akong mama o sa akong papa from Amay, Manabilang. Garay ko sa Latimbang Family, si Ana Latimbang na ini sa Marilog District, Davao City. Tig paminawaan mi sa imong program. Garay ko tanan lumulupyo ni Prok Marang or Hua Singaw. Nagpagaray si Antonio or Buda diri sa Usua. Vitron Drops para sa mga bata nga bagong natao. No? Mga bata nga bagong natao. Kanang taman sa 1-year-old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ana. Para nga maing tulog. O niya, dili siging sakit-sakit. Siging kadalag hospital. Luoy po, no? Paimnay mo nga na kung Vitron Drops para ligo ng immune system. Maing matulog. O niya, may pong mututoy.
6: Ma'am, unsa man dayong experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga sa home ani?
7: Oh, naa, ma'am.
6: Bilay edad, ma'am?
7: 4 months.
6: 4 months. Oh. Unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
7: Mahit ay siya, ma'am. Nang, pamiro pa lang ng ilong, mami naman niya ang katulog. Ngayon, sa iyong pagtutoy, yun, na, ang kupo siyang nakuanan sa iyong sakit nga, tatulit ang kalibanga.
6: So, nagkalibanga po dahil nag-appeal na imo hang 4 months old, ma'am?
7: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at wapas siya 1 month.
6: Then, Vitron Drops imo hang gipainom sa iya, ha?
7: Oo, ma'am. Nakahantad ka rin, ma'am. Awa din akong gimintin.
6: Okay. So, daghan kaing salamat, ma'am. Unsa kayo imong pangalan?
7: Regina Kagaanan.
6: Taga-asa?
7: North Mapang, 44.
6: Okay. Daghang salamat, ma'am. O God bless you.
0: Unana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron Syrup, nindot po ni eh, para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Kung anak, di ka mao sa klase, Vitron Syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron Syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron Syrup. Para magduka, kay tulog mo, ganang tulog, ganang kaon, basta Vitron Syrup para sa 2 to 12 years old.
1: Datong pangalan?
8: Si Nerejin Bautista, Dagat Manukan sa Bungad Norte. Sa Vitron Syrup, sa ako pong anak. Ako po sa Limintinan po siya tayo. Hindi kayo siya, hingaon kayo tayo. Ma-presyo ko tayo. Nano yung bataan ni tayo. Muna nagpakaon, bisagong sa tayo. Magkausutan. Tayo pa tayo, isang kaon. Dito siya mukuan siya tayo. Gusto niya, biskuit lang, gatas na yung taungon. Isang kaon tayo, huwag gana. Mag-tryan ko sa Vitron Syrup. Karon okay na yung panglawas din. Pukaon na po siya. Dili na po siya. Pareklaw na ikahingaon kayo.
1: Paspas na siya makaon.
8: Then, de ang bata po. Okay kayo ang pangutok po. Grabiyag lang. Salamat, Etanan.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, nindot po. Para mo nis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininiyang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig na. Kung nang kinanglan mo, gamit yung ganing produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, daling magbalitian. Vitron Tablet.
9: Si Maridik Ligan sa Tanggog. Oh, nakatulog na ko.
1: Nakatulog na ka sa una dahil di ka katulog.
9: Oh, dili ko katulog. Bago magkukupira sa tutoy.
1: Ah, bago ka giupirahan?
9: Oh, atong January, dayon. Ikaduhang upira na ko atong May.
1: Mm-hmm.
9: Dayon, dili kay ko katulog. Na-stress ko sa ako ang kwan, sakit.
1: Onya, pag-take niyo ba ng Vitron tablet?
9: Lingkwa na ako ang tulog. Oh, nakatulog na ko.
0: Unana ka rindot ang produkto nga Vitron Tablet, no? Garay ko kay Bibs og Ili Cervantes, Tidi og Los Martinez sa Island Garden City of Sama. Kay Ariel Bintazar sa Buanga City, kay Norman Silisana. Salamat sa pagbasa gikan ni Rose. Greet ko ni Gaspar Ramon nga taga Tugaya from JC Sokong taga Porok Tres Kalimunda, Sugod, Valencia. Maraming kong shout out Kuya Carl sa akong bangon, si Milay. Kanara Kuya, salamat si Kathy Agoni. Pahudjaka, uy pahudjaka, ano mo pag-aray lang ako ang Tautuan family. Makaya family, Kaino family, Aldamar family, Cantero family. Pag-aray po na ako silang mamang Bilma, papang Dudoy, Dadoy Gunggong Upaw, EJ na pag-aray, Jima Makaya, Tautuan ng Uwayanon, Ganatan, salamat sa pagbasa. Ang Wonder Cardio Care, ha? Kaya ito mga kaigsuunan, bida rin panahuna. Kadaghan pa kay balatian, right? No? Nakang sakit ba? Yung mga atong kaigsuunan, ng mga high blaron, lapas na kanina, mga 140 pataas ng over anang inyuhang one, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ano? 150 over 90, ano? Masakit taas, taas nga blood pressure, likado na biyan, no? Kinahanglan na mo ang nag-Wonder Cardio Care, no? Wonder Cardio Care gyud tong kinahanglan, no? Importante man kay nang Wonder Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Kay di gani normal, mo taas na, mas stroke ka, mahiwi ka, mausab imong linakwan, pastang paita. Traidor bagi nang kanang sakit bitaw nga kwan, kanang high blood, traidor. Ay kupiyansa na kay traidor. Testing is way gamita ang atuang produktong Wonder Cardio Care mga pinalanggan tigpami. Nindot biagil kayo ng Wonder Cardio Care. Provin and tested na gina. Kato pong mga almoranason, no, kay sakit biagil ng almoranas, no, niya ay mga tao nga naana, di lang ipuganahan mo tugan, kailain mapugay na una-una ng sakita go ng almoranas, go, no? Na ako yung mga kailangan ay mga almoranas, di po ba ng ipanabi, gano po naman na kay almoranas, ang mga buhaton, magpalit lang ka o Wonder Himo Aid. Pwede rin na, no? Naman tayo mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ano mo dito? No, ina nga, papalitan mi og Wonder Himo Aid. Labi na kung di pa bitaw kay grabe imong almoranas, pero grabe na gyud kayo, subject for operation na. Di na lang po ta mag-atik-atik anak kay mga food supplement rabi nato mga produkto, no. Pero kung nag-start pa lang, gamay pa lang ana, mo tukar-tukar lang kung makakaon ka kontra, no? Inana lang ba nga mga pagbati ba? So pwede rin yung kana mag-inom og Wonder Himo Aid. May nang magklaro kay ta. Wonder Himo Aid. Una imong imnon. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi kay ang imong kapi gipaundang na sa imuha. Giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O giingnan ka na. Oo. Ya giingnan po ka hinagpangapi. Kimo na hinungdan mitaas na imong sugar. Giingnan ka na, di ba? Mo na mga kwan. Inang kayo nagpangapi. Kay kanang imong kapi mo na hinungdan na imong hyper acidity. Munang aslom ka manugab, kanang hyper ka, na hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kutok. Ginan ka na. Nakadungog ka nang istorya, kanang alinya. Aw. Pag-inis og kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili mo taas imong sugar nga naman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay di ka kulbaan nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili ka magka-hyper acidity nga naman, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee, dayon katupong ato ang mga kaigsuunan nga sige lang taog kainitan, kaulanan, kana bang imong trabaho bitaw nga? Kana bitaw naka sa field bitaw? Naka sa field field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, unya, dali kay kasubawan, dali kay kahilantan, ang imong gamiton, kanang ato ang produkto nga Wonder C Plus. Kompleto ra ba na ron? Okay, naano may drops, naabot naman, so kompleto na. O, kung bata nga bago na tao taman 1-year-old, imong paimnon og Wonder C Plus, datay drops. Pero kanang imong anak nga duha ka tuig ta magdusi anyos, paimnon imo og Wonder C Plus, datay sirap. Pero kanang ikaw, 13 anyos pataas, apil na si nanay, tatay, lolo, lola, pag muna itong ikinahanglan, natay Wonder C Plus nga kapsul. Muna ikinainom nako. Ako kainom ko ng Wonder C Plus na kapsul kay usahin eh, pumuli kaya ni atong kabisi, unya na po tayo kang ginatrabaho, usahin maulanan po ta, taliksikan po ta, mainitan po ta. Unang kakinahanglan kita ng Wonder C Plus, mga pinalanggang tigpamina. Muna itong ginagamit, kanang Wonder C Plus. Muna ito ang gamiton. So para sa bata nga, Mo'y pagkatao taman 1-year-old, natay Wonder C Plus nga drops. Para sa mga bata nga duha ka tuig taman og 12 anyos, natay Wonder C Plus nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulog, si lula, natay Wonder C Plus nga capsule. O kompleto, di ba? Unsa pa may imong problema hon lang, kompleto naman. Wa naman kay angay problema hon. Shout out tanan na minaw kanimo sa kahanginan karon, labi na sa akong bana, sa akong mga ginikanan, mga anak o mga igsoon. Salamat Kuya Carl, si Juliet Calagni sa Barangay Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Karay ko akong mama, naminaw ni mo karon. Shout out ni Ekos Tanang, naminaw karon Kuya Carl from Cristel Fee ng Bagong Bayan, Kadingilan, Bukidnon. Pag-aray na ko ang pamilyang si Roy, akong anak nga si Jerilito si Roy. Pag-aray ang mama si Jeremy si Roy ng nalapaan Pikit is GA Bar. Amo na pitan eh. Kuya Carl, sigit na ko si Jaime Isay Curry Jury from Rex. Barcelona, Dapitan City. Salamat kayo ni mo, Kuya Carl. Thank you so much. Atong hatagag pagtagan ning Indre sa balak, pinada ni Altea Wadi Piradilio. Taga Tablon, ding Kilaan, Iligan City. Ato ning hatagag pagtagan ng balak, Mia og Myrto.
10: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Angga dayon, dagan dayon. Muragang kalipay sa una, walay katapusan. Pankaroon, lahi na ang dagan sa panahon. Ang problema, maong pirmi naglibog ang unahon. Ay pamilya, kinahanglang tabangan. Bisag kaugalingon o sahay, di na masakta. Merto, unsaon man pagbangon. Kada gabi, sige na lang kong hilak sa kwarto. Murag tanan akong damgo nagkalayo. Ako na lang usap pirmi sa iksina nagtago. Ipahiyom si Merto, bisag ikapoy usap. Ikabalo siyang pareho na silang gikapoy sa kalibutan. Miya, di man pirmi kusog ang tao. Panimportante, bisag kapoy mudayon gihapon. Kaya ang kinabuhi, dili puro kalipay, na ikagabion nga puno sa kasakit o kahadlok o sahay. Pagsama sa adlaw nga musubang matagbuntag, ang paglao mo balik bisag unsa kasakit sa kagahapon. Entry ni Mia og Mirto. Altia Wadi Piradilio ang kapada taga Tablon, Dingkilaan, Iligan City. Entry sa Balak Writing Conte sa tudling sa mga garay.

0: pilit po atong kanta. Ato na koy, Kuya Cardo Villarón, timuingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siyang mga katawhan.
1: May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are.

0: kumustag maing adlong Martes kanatong tanan. Sa mag-ausap pa, welcome. Welcome, mag-welcome. Ning atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni adto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, no gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumtuman. June 16, 2026. Lagi sa watan po na usap ang atong paghahatag at pagtagadan this time ang atong letter sender. Usa ka nagngalan o Roldan. Stand by Roldan alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntak. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot kapanit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, stand by Roldan, alas sa masuwat. Dinis syempre sa tuntulumanon. Sensory, Ate Arlene.

Maayo mo tagad ka na ako iyahang pamilya. Og happy ko nga dawat ko sa pamilya ni Joanne. Hangtod nga nag-live-in na lamang ni ate. Og sa ila mi nagpuyo kay mauman ang iyang gusto. Nagpasalamat ko nga buutan iyang pamilya. Ilabi na iyang mama nga gi-welcome gihapon mi. Gitabangan mi sa iyang mama, ilabi na sa diyang nagbuntis sa si Joanne. Hangtod nga ng anak, siya gabantay sa among anak ate para makatrabaho mi pareho ni Joanne. Gusto na unta na akong maglain mi kay kaya naman na mo ate R. Apan dili gihapon mo sugot akong asawa. Sa tinuod lang, mas gusto na ako nga dili na mi mangipon. Apan lagi gusto man ni Joanne na sa ilaha lamang mi. Mau nga, wala na lang kong misupak ate. Sa diyan nakatigom na mi ni Joanne, nagpakasal mi. Bisan kasal na mi, nangipon na gihapon mi sa ilaha. Ate R, gipagbigyan ko lang gihapon siya. Bisan o gusto na gyud kong maglahi mi sa pagpuyo. Hangtod ate. Nakadesisyon ko nga mag-abroad sa Middle East kay gusto gyud ko nga makabalay mi kaugalingon. Nalipay si Joanne, muundang na lang kuno siyang trabaho para siya na amangunay sa pagbantay sa among anak. Ate, lisod ang kinabuhi sa OFW. Kamingaw ang una nimong kontra. Murag tulisok ko ng imong utok na usahay, gusto na nimong mapauli sa Pilipinas. Gikaya na ako kay dako ang akong pangandoy para sa akong pamilya. Apan ate, sa akong pagpauli o sa kadautang balita, ang mitagbo ka na ko. Ang akong asawa, miuban o laing lalaki. Nasayra na akong abuntis kini. Mura kong mamatay sa kasuko, ate. Kay tanan akong kwarta. Iyaos ang gidala. Ate, wala akong mibalik sa abroad. Gitabangan ka sa kamaigsuan na magtugod na lang sa akong kaugalingong negosyo. Naglain na misa kong anak og puyo, ate. Tuod man, naningkamot ko nga makamove on. Halos magduha ka tuig, ate, sa diyang usa ka adlaw, giadtuan ko sa among balay sa akong mother-in-law. Nalipay ko nga iya kong gibisita. Iya kong ipahibalo nga niabot si Joanne. Bit-bit ang iyang anak. Nanghangyo ka na ako ang akong gangang babae nga. Pasayloon iyang anak. Halos muluhod siya sa akong atubangan. Dawaton ko lang si Joanne. Tungod sa akong kaluoy sa akong mother-in-law, o sa ngalan nga, inahan siya sa akong anak. Ibuksan ako magbalik akong kasing-kasing para kang Joanne ate. Nangaya siya pasaylo o bisaad nga mabawi siya nga rikan ako. Dala sa pasalig. Ngayon mo niyang tanan para kanamo. Nagsugod mi sa uno, gikalimtan ako ang daotang nangagi ate. Gidawat na ko iyang anak sa gawas. Naging buo mi pagbalik. Gitratar na ko siya. Ang iyang anak sa gawas. Nga akong anak ate. Nagpasalamat na lamang ko sa kumaigsuan. Nga bisan dili sa lauyon sa kondisyon nga dawaton pagbalik ang akong asawa. Apan ila kong gisabot. Mibalik sa normal ang akong kinabuhi. Naging okay ang among papanag-uban o naging maayo ang dagan sa mong relasyon. Sa diyan nakahuna-huna si Joanne nga may eskwela siya ate. Kahit tulo na lang man kasemester ang iyang kulang. Tungod lagi kay Bana, natural supportahan ni may mong asawa. May uyan ko ate. Ako siya eskwela. Tuod man. Nakalampo siya sa iyang kurso ng hospitality management. Happy siya ate. Umatan niya. Manarbaho siya sa abroad, sa Dubai.

ng mga komunikasyon, bisan sa mga anak. Nagdumdum ko sa inahan. Sa diyan gibiyaan ni Papa. Parihan di kapalaran sa inahan ate, di pangbiyaan sa mga kapikas. Kapan na naglahi ng mga mamatay, kuwaman ako biyaan ang mga anak. Sa masayang hima ko biyaan na mo. Ate R, nung may biyaan niyos na ang among anak ni Joan. Ako na sa ilan. Numaayon ang kahimtan sa iyang inahan. Nakabatod ang foreigner na karelasyon si Joan. Di balayan sila mindot. Di balitan sila sa kinan. Kaya magigikanan. Ate ang sakit. Nung painuwas ni Joan ang duha kabata. Nagkumuban sa iya. Maharuhay ang ilang kahimtan o sigurado na ang ilang kaumahon. Nasakitan ko sa diyan at isutikan akong akong anak. Nung mauban siya ang mama. Gusto siya. Nung mapuyo. Naharuhay. Pero kung nabukob ate. Nakaiwan ko. Mauna bagid ni. Ako kapalaran. Nabisan akong anak kung biyak anak. Di mahal kong akong anak. Di ko gusto malayo siya. Apan siya ang mihangit anak. Nung mauban siya ang mama. Kung sabi ang ikaw magkabuhatan ate. Palihog ng bagi ko. Sensory yours. Roll down.

0: Isidoc Chan Poliasis. Sa atong mga kaigsoonan, naanaay problema sa sama-samang bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor. Kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawod si Luisa Mercado de la Peña.
1: Kung pulit ako lihibo, hindi na alibiyo ang sanay niya sa kamay ni Kis. At tutarun, gamay nila sa nagpapilin. Tulog nila sa kapsulin, wait, tabi niya. Ang mga kong kamay na akong aling gawa sa akong anos, hana lang sa katamay, hana lang sa katas. Paghito po na po ng tingkamay, kung siya na hana po siya. Thank you, Lord, sa nasibang ang bigyan mo. Thank you, Lord, sa nasibang ang bigyan mo. Thank you, Lord, sa nasibang ang bigyan mo. Thank you, Lord, sa nasibang ang bigyan mo.

Sa mga type 1 na labi na 35 years old patas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. At kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack. Sa mga ito, ang ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito ay ito

0: right. Dog shampoo pagiging ginawa tumatagay mo. Nalipay mo kayo po lang ang mga kamaligay power.
1: Kini si Dog John Boldy Assist for healthy, happy living us.
2: Mapalit ang mga produtong gas, palang butika sa inyong mga lupar. This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Yes, my hunter Aquarian captures another mosquito to survive. And of course, another URB professor, Cap Jun Judiasis.
1: Yes, mas magandang DJ Nova, Kat Arlene.
0: Ang anak para ang iyong anak matagal ang chance sa mga Milela o Milela yung

0: so sayod man tanga si Rodan maayong tawag na si Joan mabong bitin na ipipin siya so ato lang ang lauman Rodan hilaki hindi makontento bagawin daw nga ba yun naglagot ko ng anak siya sa gawas kaya mama ganyan imagine yung mama pinaglodlo ko dito kang Rodan gitang umili siya mismo so grabe kang grateful na babae ipiswela pa siya niya nakaapo pa nga may taglahin so grabe kang grateful na babae nakasaon lang itabukutan ang grekano ni Joan mo na
1: marag dito na dawan yes kuan kay si Rodan manggod ka ng hangop po kay si o ka ng kumpleto nga pamilya niya
2: bata pa ba po sa libyaan sa amahan
1: muna sakit nga kuan ma'am sa kana bitang mga bata ang anabyaan sa mga ginikanan inigdako nila murag ingana ilang longing ba nga maningkamot sila maskin bitaw nga kanang naagrabyado na sila kay maningkamot gi sila nga buo gyapon ilang pamilya pero mo lagi wala tay memo Roldan ana na lang no kanang laumi na lang gyud nga kung imong iparaya imong anak karon maabot ra ang panahon nga iyara nang mabalanse iyara nang makita og unsay diferensya sa iyang pagpuyo diha sa imuha og sa iyang mama so sagdi isa na imong anak karon tumani sa anak karon kay if iya magupugson ma'am iyang pungan kana mahulog pa nga siya dautan nya imagine ang bata galong ganang kani magu mga bata ma'am dili magud sila aware kung unsa ang kuan ba kanang di pa nila makita kung unsa ang kanabitong diferensya sa kinaiya sa ginikanan was ang ginikanan ilagi nang higugmaon ana man ang nature sa bata so kana hatagang chance ang bata nga iyang mailay-ilay ang inahan and ang bata na dayon bahala if asa siya ma kuano asa siya makauyon
2: ayan okay of course Cap Junjun Diasis
3: yes ate pastilan boys ingani ra gid ang atong kuan yon kapalaran anytime pwede isa ra gid ka pamisok pwede ra gid logi kay ta sayo na na
2: gipaiskuy pagkulang si Roldan
3: gipaiskuy la nimo
2: bakit na pay pagkulang si Roldan
1: asa kay diferensya ni Roldan kulang.
3: Ay kulang
1: sa asa ka na pitcha na diferensya ano man niya asawa
3: nag abroad ka naningkamot ka logi kay ka dito sa gawas nasod wa ka na tintal kay wa ka nagpatintal ang imong ginapadala lagi gasto sa imong asawa nagpaburo sa lain
2: wag justisya why justisya gyud bisan saon
3: karang abot unsa ra man kalibutan karon ning mga kababayen ang

0: panahon na.
1: Mutuog kang ganang kuan.
0: Nga, anytime, dali ra kayo mapuli.
2: Nabali na ang kalibutan, Kap.
0: Ya, kita bitaw nga mga lalaki, ikaw na lang ito sa paghilom sa tago.
2: Uh-huh.
0: Ikaw na lang na ito, dawat-dawaton. Itago na lang sa atong dugan, sa atong gibati. Kaya di mo ginatulog pukos, kaya nalita na maglain. Ngayon ba na mag-Amerikano?
1: Okay.
0: Kaya nungsa dito sa comfort. Ya, karon imong bata.
1: Mm.
0: Imong bata, iya pagkikwaon. Remember, Roldan, ang imong bata, naibian niyo para siya.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Pwede pa naman i-fight sa imong asawa. Na ayaw ilabde, kung natin yatag, ipadala yatag sa buha, kay nagbinyo mang kaglain. Na naman kay ka-live-in nga Amerikano.
1: Maan naman ni asawa nga, di koy. Ako pwede ba yan akong kwaon.
0: Pwede ba yan mo i-fight na siya, kay naman sa ka-live-in nga lain.
2: Ikaw wala man lang ina sa Arab.
1: Okay, ang asawa ang
0: fight. Pasabtor na ni mo imong bata, kay minor di edad pa na siya.
1: Mm-hmm.
0: Pasabtor, yun.
1: Pero ang bata,
2: bata no? Bata ang nihangyo, manggon.
0: Kay
1: okay ra kang asawa ang nihangyo, kay pwede ra gyud nato ikuan balibaran ditso, pero kana ang bata amro siguro gamitan niya og kuan, gamitan niya og kanang heart to heart gyud bitaw nga.
0: Nganong ihatag man nimo nang imong bata nga pastilan farinner ang kauban dito, isalig lugar nimo na ang kaugbaon sa imong bata sa
1: basig the brainwash gyud yang anak ba no nga kung diri ka sa kuha, maayo imong kaugban tan-awa imong lola gwapog balay na isakyanan
0: so kung diri ka batasan ning bayhana ula kay hatag ipadala na sa bata nimo diri ayo ni kuha.
2: Pero mo gyud pa ito say ma'am no nga kanang
0: kining mga babae bisan
2: unsa ka kamaayo pero usay madala ra gyud sa
0: kanimo ako maglagot
2: ko ba ang kaning brainwashing ba
1: yes.
2: Kanang bisan unsa ka kamaayo nga parent ug ang imong anak kanang ma-brainwash murag mo dili gyud ma kuan ba dili man timan-an
0: ang mga babae dogdogon ng mga laki ba? Bulagan.
1: Tinood ka?
0: Bulagan na.
1: Kaon pa kanak?
0: Nagpaburo sa salain. Ang tinigom sa gawas nasun, gigamit pa.
1: Isa lang sala.
0: Kaon pang anak.
1: Di ba, makayon gyapon ka nga. Usahay di kini sobrang nakakabuutan.
2: True.
1: Sala gihapon.
0: No, sa pabay kulang para kang rule dan.
1: That's why, buutan na ka
0: isya. Ipasailo na.
1: Gibuutan na ganit kayo.
2: Nasubraan na kayo siya.
1: Dapat mag-districto po dahil ka ba? Hindi mo tagaan sa tanan nila nga gusto kay.
2: Yes.
1: Kuhan mang good, burag di-abuso po ba?
0: Ako maglagot lagid ko ba? Kaya nga naman, buutan lagid kayo yung mga boys karong panahon. Karong higa tuig, karong tuig, boys.
2: Grabe yun. Inyong tuig, Ron Cap. Sige ah.
0: Feeling ako, panahon gid nga, mag-antos tani sa atong kugban. So yun lang ka na, gikuha ng tanan, kunin mo na ang lahat sa akin, ang bata, gikuha pa.
1: Why
0: hostess siya? Ama ng kapunungan ni Marisi ani dili gid buka advice. Advice ko sa inyo ng bayhana.
2: Ang kani mga susama ni Roldan nga sobraan kabuotan nga murag way boundary sige ka abusaran. Dili man ani mo maadvisean kun di pud siya magkuan sa iyang kaugalingon, magmatngon.
1: Yes.
2: Kun dili pud siya mangisog sa iyang kaugalingon, mangusog sa iyang kaugalingon.
1: Dili niya i-allow nga masakitan pa siya.
2: Di ba? Kay you deserve what you tolerate ba ya? So si Roldan kay sige ra siya kuan nun. Hindi mo rin po yung mahitabo sa yaha mo nang kinahanglan po niya siya magpa-enroll sa asosasyon ng mga Merisi. Oh. Kaya aron makatuon na siya nga mangisod.
1: Dari siya sa Merisi.
2: Dari siya sa Merisi. Dapat makatuon siya nga mutindog sa iyang kagalingon nga. Dari siya magpa-abusar.
0: Yes. Usahay lagi. Okay. Tudloan na itong tinarong ni atong mga kasimanwa. Daog-daogon rapod lagi. Ang akong advice si mo, Harold Dan, maumao naman lang gyud imong kuan, nabilin imong anak.
1: Ayaw ihatag.
0: Ipaglaban, ayaw gyud ihatag. Kay abuso na.
1: Basi may ubos yung anak.
2: Wato ka blow, ang kanib itong mga bata, kung ingana na brainwash na niya, imong pugnan niya, basi niyag mga kuan, pala na mag-rebuild
1: palitan tagang cellphone.
2: Mag-rebuild mas lisod.
0: Pwede rin mag-good ingno ni Morulda ni mong anak. Pag-abot ni mong 18 ang edad, tagad na nakakagawasan kung ha ka mamili. Pero samtang minor na edad pa ka, niya ang imong mama na may ka-live-in nga laing nga laki, diri ra sa kasako po dir. Ano naman kung pagkasabot naman ng bata? Ika lang imong huwag batasan ng asawa po, kung ahamang kakaroon, hoy asawa.
1: Joanne.
0: Ayaw sa ingana, grabe ka pang daog-daog. Di ba eskwila ka na sa imong kwa, nagpaburo sa kawakan.
2: Ito, no, asa kayang konsensya, no? Naging mga tao nga.
0: Ayaw na pwede nga po talang, kung naka ikahatag, padalig. Inabang, ayaw po da ang tanan. Kaya maglagot yan ako. Ralihan yan ikan mo.
2: Ralihan yan.
1: Sabi kong sa Senado rin nagkakahita mo.
0: Hindi ako, kasakit. Ganugo, ginagong doon. Karoon pa. Kasakit ginagong doon. Kasakit yan. Ikaw na.
1: Affected yung kakang road.
2: Affected.
0: Abot lang. Kung naka din sa ko ang tapad. Dan. Pakita.
1: Paitaan ni si Roldan.
2: Pitaan
0: ni. Ako, naambot lang. Ikaw gina pa ibong tang bayana ka ba? Ikaw gina. Paglagotin ko ninyo yun.
1: Saan mo di mo ka? Pakita ni mo.
0: Si untagid ka. Maglagot. Di, maglagot mo good kwati. Kay karun, murag, nagsalik na lang gini mga babae karun panahon na ba? Kami nga mga lalaki.
1: Ano man siya, hugot mo na
2: kayo. Hugot kayo siya. Iyalagi ito, ignore ma'am.
0: Kami nga mga lalaki, may kayimong dautan. Ginabuhat mo ng tanan.
1: O di ay?
0: Ya, nganong,
1: si Roldan, lugar na nga.
0: Nganong apilang bata, kwaon pag yun. Tanan man gibuhat. Nano lang kita pa bang kaglain?
1: Masa lesson ana? Dili ba palabi kada kabutan?
0: Ang lesson ana.
1: Pero wag kita kabutan
2: nga. Pero sa legal nga istorya ma'am, asa gi ang kinsa gid kaha ang nas, na ay, mas nay katungod.
1: Ang papa because dili man tarong yung inahan. Sa korte
0: bisag asa. Man
1: sa korte bisag asa mo mag-abot, mag-grant sa amahan kay amahan tarong. Mm-hmm. Siya man ang nakasala. Siya ang dunay record nga dili maayo nga inahan. So definitely maadtugid sa kang Roldan ang bata.
0: Gayo sa kasuhan siya?
1: Ang problema lang kay ang bata ang batang niyang, na
2: yes.
1: Pwede na siya mag-decide asa ka kay mama or kay papa. So tumulagi. Pwede siya kung unsa iyang gusto. Pero kung ang paboran sa balaod ana, kung below 7 years old po ang tanang bata, sa papa gina siya madto. Galing na kay 9 years old naman.
2: Ang kinaiya po ni Roldan, di siya selfish eh. So, murag, daragid siya, murag magsakit niyang buto, gihapon ni ganang pugna ng iyang anak. Eh. Again, no, kanang, kuan kay siya ba, kanang, dako siya kasing-kasing nga pagkaamahan ba?
0: Di sino ba nahigugma rin si Roldan kang Joan?
2: Maulagi po.
0: Kaya kung mahigugma magud ka, sa'yo lang ka na ha. Nanrabaho ka sa gawas. Pag uli ni Mudri, nagpaburo sa hinampak. Ay, sus, pastilan.
1: nagpaburo
0: sa lain. Ang kwarta gidala. Niya, ni uli, gidawat pa yun. That is love. Mao na tirod anay nga gugma.
2: Kabubuhan nang ginasakap.
0: Mabitaw.
2: Kaya imagine gidawat ani mag ipaeskwelan mo karon ni ga.
0: Dili pud ako basol si Roldan no, nga ingana. Kay malagi, mao lagi na
2: basta. Ingana gid na mga lalaki ka.
0: Dawat-dawat talaga sa kabatoran Roldan. Ngana ato kapalaran. Kada na lagi. Ako ika-advise nimo.
1: Okay. Unsa magi angay buhaton? Ihatan na lang ni Roldan yang anak sa iyang asawa or dili niya itugot nga malayo iyang anak. Balita man lamang sa Pikas Lawang.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul de Asis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong gibate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa ng butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
8: Ako si Edward Pasagdan, Nagahingog City, Barangay 24, Puro Kono. Gusto ko nga, ang ako kagalingon niya, ano na yung mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabay akong ibatik. Noon niya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika, kaya naata na doon. Unsabay ako ganun, pagpalit o bigaman, kaya aron, kanang imong trabaho, nag-reagib nga yung trabaho, pag tumar o bigaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang niya kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran na kong ibuhan, akong ibati dayo niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o bigaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa bigaman.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Bueno, balitapan siyempre ato sa timbayaon ng ato mga YouTube and Facebook viewers. Pa-shout out ko Ate Arlene gikan sa Carmen Davao del Norte. Pirmi gidming na minaw sa akong asawa from Vicente B. Lamigo.
2: Cap June, usahay malingaw gid ko sa imong mga kontra nga opinion. Makahuna-huna ko og suway kay murag sakto puro sahay imong tambag. From Ronald P. Eguia.
1: Ayan, daghan kay makakatunan sa inyong programa labi na sa mga relasyon og pamilya. From Roberto A. Yanson of Dumaguete City.
2: Hello at you are Ethel Lerioni from Qatar. Pa shout out sa akong pamilya sa Davao del Sur. Always gasubaybay sa imong live.
1: Shout out to Angeli Ligtas watching from Riyadh, KSA.
2: Hi po Ate Arlene, watching from Hingog City. Pa shout out sa kabatingan family ug sa mga kauban ako sa simbahan. God bless us all.
1: From RC Angel 2025 maayong adlaw Ate Arlene, shout out ko sa tanang mga suking tigpaminaw ug suking viewers sa inyong live from Luyang Mabinay Negros Oriental.
2: Hi Ate R, always watching from Barangay San Jose General Santos City from Marilu Pilomapas.
1: Maayong adlaw Ate R, Neil Dagangon ni watching from Lang South Cotabato. Taga South Cotabato Bayan Center karon. Shout out sa tanan listeners, especially sa akong pamilya. God bless always at the R.
2: Pa shout out at the R watching from Barangay San Pablo Tacloban City from Grace M. Villoria.
1: Balance kay yung programa at Arlene, ay bahin nga makahilakta tungod sa mga bugat nga istorya sa kinabuhi. Pero naapod po ay bahin nga makatawa ta tungod sa mga hirit o mga komento ni Cap June. Mga diligid me mapulaan o paminaw kay kompleto gyud sa emosyon na eleksyon na inspirasyon o naapoy kalingawan. Daghan kay mi o natunan from Alberto Quijano Lantixe.
2: Hi Ate Arlene, ang imong programa amo gyud daily habit. Dili kompleto among adlaw kung dili me makapaminaw o makatanaw sa inyong episode. Kay naanad na gyud me sa inyong mga tambag o mga makapukaw sa unahuna ang mga istorya from Grace Baro.
1: Hi to Chari E. Noquera from Santa Josefa, Agusan del Sur.
2: From Cheryl Ann Durano, Ate Arlene, ka-sweet yun sa imong tingog. Relaxing kayo paminaon o makapawala sa kakapoy human sa taas nga adlaw. Ma-feel yun na mo ang imong sinseridad o ang emosyon sa matag-istorya nga imong ginabasa. Maong nga ganahan kaayo mi maminaw sa inyong programa matag-adlaw. Watching here from Digo City. Pa-shout out sa kong mama nga super fan yun ni mo o dili yun magpalampas sa bisan usa ka episode. Padayon sa paghatag o inspirasyon o kalingawan sa yung mga tigpaminaw. God bless Ate Arlene.
1: Okay, Dejinobs, unsa mo final para kay Roldan?
2: Again, para nako Roldan, angay ni mong ipaubaya sa karon ng imo ang anak. Kay sayod ko sa imong kasing-kasing nung kita magudginikanan, ang ato amang kung ginahandong or ato ang gusto para sa itong anak, kanabi itong mga gusto po nila, kanailang mga hangyo, lisod kayo na balibaran, labi na nga sayod ta, nga dili man na ingon nga imo siyang ibutang sa kapahamakan. Most probably ato na lang pong hatagan og benefit of the doubt ang inahan ba nga basin di ay nga gusto mo bawi ang inahan. So para nako niha, so kanang hatagan imong tsansa ang imong anak nga maila-ila pud ang iyang inahan karon di siya makamahay sa imuha. Kay basin unya imo siyang pugngan karon no umuawot ang panahon nga mahimo nang mahay niya sa imuha ba nga tungod nimo wala nako na ila kong inahan, tungod nimo wala nako na nauban akong inahan. So basin mura na hinungdan mapapas na inon imo ang kamaayong amahan sa iya ha. So again, dili sayop nga hatagan imong tsansa imong anak nga maila-ila iyang inahan. And puhon no makita ra gyud na sa bata og ka na bitang kan kung unsa ka kamaayo iya maginang ma ang bata mo timaan man gid na mo timaan na siya sa pag-aatiman sa ginikanan. So kung imo siyang i-let go karon imo siyang hatagag chance nga mailay-lay ang inahan masimpon nga makita niya dadto, it's either mo bawi ang inahan sa iyaha or it's either nga kanabang di siya kauyon sa iyang inahan dadto. So basin di ay nga muuli ra gihapon siya pohon sa imuha. So walay sayop sa paghatag og chance sa imong anak sa paghatag og kanabang pabor kay hangyo mo gud sa bata. Again kung ako bitaw sa ginikanan hangyo ano kan bitong kuan gid kay kinasingkasing hangyo sa imong anak na kuan nga maadto siya sa iyang inahan and kanang 9 years old actually ma'am di man naingon nga wa pagid kaayo to talibot maka aware na na siya sa gakahitabo. So kana murag naa gid sa iyang kasingkasing nga gusto siya mo ila-ila or maadto sa iyang inahan so hatagi lang sa tsansa. Sa kanon na kini ang inyong DJ Nova de Marites amaring ng bayan
1: and of course Cap Junjun de Asis.
0: Yes, shout out Mr. Lim kay Kuya Victor sa tanan no kapamin now.
1: Paborito kaya ni Mr. Mister Kim.
0: Kwan mong sa ati, retired playboy siya. Nagida na sa karo ko almost 70 years old.
1: Okay.
0: Pero hangtod karon still searching ha. Pero oh. Ang iyang gida search karon is kadong tag 30 pa ubos.
1: Niya.
0: Kuana,
1: kaya pa niya.
0: Kuana si Mr. Rima.
1: Kaya pa niya.
0: Para naray kuana ang kanang atong suking tigpaminaw ba? Mag-una siya nakabaligya o 15 ka-hektarya.
2: Sana all.
0: Ang iyang yuta kagibaligya, gihimog mall. Oh? Murag tag 5,000 per square ang palit sa iyang yuta.
1: Muna. So muna imang bargaining.
0: Galisod sa karoku. Wasay kaabag sa pag-manage sa halin sa iyang yuta. Kaabag sa pag-manage.
1: Okay, so ikaw karon ang caretaker sa 30 years old pa, boss.
0: Niya, kapagita siya. Og mo kwad siya sa 30 years old pa, boss. Mo na nga, okay. Igayon si Mr. Lim sa koa. Nga naaman ka diya sa koan. Pwede ko nimo ipanawagan, no? Nga... Wanted.
2: Dagara magpangitan sugar daddy ron ka.
0: Oh, ukat kitsa to. PM lang si Adan. Kay si Adan ang mo coordinate sa ninyo. Paingon kang Mr. Lim.
1: Okay.
0: Bila kini nga ko di advice si Harold Dan para sa kasayuran sa tanan. Dili ni tumo na to ha. Ang URP, University of Retired Playboy, before ta mo hatag og advice, nagkurom, nagsurvey. O kadaghanan niya tubag sa survey, mao ni ang ilang tubag, no? Bata pa imong anak Roldan. Nganong dili ta mo tugot nga ihatag sa inahan ang imong anak? Kay base kung unsay batasan sa inahan, makopya na noon niya.
1: Aha.
0: No? Kung moingon tag kanang ipauban ang imong anak didto, kay para matagaan og sakto kog baon unsay kog baon ana nga kailan naman ta sa batasan sa imong asawa man gani wa gyud kabalaslan man gani wa gyud ulaw.
1: grabe gyud ya maka man gani wa gyud ulaw
0: man gani mukhang pira gyud kay kwarta nimo gidalaman niya mo na nga negatibo tanan. No, da, ang among una-una sa among pag-abad sa bansay, among una-una, basig ipadala ang bata o niya katong batasan siya yung inahan, makuha na noon niya. Dili.
9: This is Amapola Broadcasting System.
0: Pagbigyan na to atong anak, labi na na,

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ako nga ngayon kaninyo, sa tanang na akong i-istorya ninyo, ayaw lang ko ninyo tuuhi.
2: Tuan na. Ayaw ko dayo.
1: Una-una alang akong kumu-istorya ko ninyo, nagbinaka ko. Para watay daog. Klaro. Di ba, Dan? Kini si Adan, sige. Ay, nadaya na, bistado ka na. Kini si Kuya Kapuingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang ako ba siguro, mapagbahala ko.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Ni si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule Cardioid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule, kag UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans Cardioid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living Nans.
6: Mapalit

0: Walay insomnia, Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ng Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee kay Mayo, kaya akong tulog, pati ka ng sa pagbawas, okay ka, ayos siya. Sa gabi, mo inom ko kape, kay, kung mo inom ko kape, murag pati unayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Crestan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer?
3: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa so, Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, undili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Dagong salamat kanimo DJ Nova and of course Cap Junjun. Thank you so much Harold Dunn sa imo papadangat imo suwa tampo. Nga tutulong manong sa sensorly Ate Arlene. Well, para ka na ako. Mas nailhan ka sa imuhang anak kesa yung inahan. Tagay siya chance na makauban ang iyang mama. Apan, wa ka na nagpasabot. Nakalimtan na nimo siya kahit tuwan na siya iyang inahan. Kundili, matag ka rin unya, imong imonitor ang imong anak. Nabisag tuwa siya dito, apan, ang iyong komunikasyon na alang gihapon. Singo ni Ana, masayra ni mo ang iyang mga activity, ang iyang mga ginahimo everyday.

0: O kung imo makita nga dili maayo ang pagka dala sa imong anak, ilabi na kayo nanay kapikas ang iyahang mama. Well, that's the time na pwede mo siyang kuhaon pagbalik. At least, o anay rason nga maningkamot pa siya nga mabalik sa iyong mama. Mas may nang tagaanin mo siyang chance aron dili kanya mahayon. Nga basin o dili ni mo mahatag ang iyang gusto, ang tanan niya mga pangandoy, iya kang mahayon kay o anay mga tagigigayon nga makauban niyang mama. So again, tagaig chance, apanuwa ka na nagpasabot na give up ni mayong anak. Kinahanglan lang nga imong ipakita nga doon kaniya nga bisan sakit alang kanimo para sa iyang kaayuhan, imong gihatag kay palangga nimo ang imong anak. Thank you so much. Roldan, sa imo papadangat imo swat tampo ni atong tulumanon, manghinaot ko nga mahayagan ka sa pagkaroon. Taod-taod, alas atong Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Mosunod gilayon ang Balong the Great. Sa gihapon kini si Ate Arlene. Ayon, winet salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
3: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang ng Cervicare. Dakod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa Cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emery Mundo, taga Milaya, Waola na del Sol.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: walay insomnia, non-scorn coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, kan dili ko kabawas, isa kong tiyan, rag puno. Then pag tayinom ko sa non-scorn coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nans. Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata o naayog na diya ang sambol-sambol o aktan na yun iyang panglantaw o itiktido gadyay nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene, and welcome again sa tuang Non-Self Educations Program.
0: Siyempre, alang sa mga mautang na Doc, i-text lamang nila ilang pautang na sa 0917-159-5812. Ati Arlene and Doc Jan, ang akong ate na diagnose og stage 2 breast cancer. Pangutana, curable ba ang breast cancer, Doc and Ate R?
1: Yes, kanans, curable. Bisa unsa pa siya na type of cancer mga kanans?
0: Doon na gipag-asa. Yes.
1: Okay. Kasi ino nato na may stage 4 na siya mga kanans, curable pagyapon na siya mga kanans. Pero mas
0: Doc, ano gitawag mo siya stage 1, stage 2, stage 3, stage of kanang ingon sila terminal na nganong doon ay mga stage unsay buti pasabot ana Doc?
1: So, kumbaga yung cancer. Kanakuun.
0: Ang kadakon sa
1: cancer cells.
0: Aha.
1: Kung gaano na kadako yung damage niya o kung unsa na kalaparon ang iyahang naabot sa imuhang body system.
0: Mm-hmm. Kung, so kung stage 1 lang.
1: Stage 1, gamay pa kayo na sa pilala na sa KCM.
0: So dali ra.
1: Gamay lang siya. Then more on, naapa lang sa imuhang mga unod na wala pa siya kaabot sa imuhang ugat.
0: I see.
1: So, more on sa tissue pa lang siya or sa imo mga cellular.
0: Mayo unta, kung ang tao magka-cancer, mailhan na niya dan stage 1 pa lang, nakabantay na siya. Oh. Kaysa gan mag-good, asymptomatic gihapon ang cancer. Murag, dito na ni mo mabantayan.
1: Unta ko na kayo siya.
0: Oo, kada ba, mura mag nakaka sa stage 3, stage 4. Diba? So, usay mo abuhaton, Ana, Doc.
1: Okay. Mauna na, no, kung sa mga cancer, i-check mo muna yung family history. Kay sometimes kung sa inyo ang family history dagan ang nagka-cancer na ay taas na possibility pati ikaw kung dili maayo imong lifestyle maka-develop pud ka og cancer. Okay. Halimbawa sa mga kababaihan, kung sa inyo ang ginikanan ng mga kababaihan nagkaroon ng mga breast cancer, so be careful pud ka kung ikaw babae ka. Then kung sa inyo ha is more on sa cervical problem na po, no, cervical cancer, there's a possibility na nagkakaroon po ka ng cervical problem. So muna sa i-check yung family history. Kay kung sa inyo hang both parents mo nagkaroon ng mga
0: pero kasagaran cancer, Doc, pananglitan, ang ilahang pamilya, kasagaran lang problem kay hinginom. So ang mga babae safe na, kaya di man may mga babae. Do, ang ilang kaliwat, ilang mga olds, nagkaroon og lung cancer tungod kay maghilig og inom, pero kinibang mga anak nga wa ni inom, okay na siya, dili na gina siya. History, ang ilahang cause sa death is kasagaran lung cancer.
1: Oh, lung cancer, okay. Usually mga kanan, so yung lung cancer, very common siya, kung, lalo na kung grabe ka mga smoker. Sila. Pero kung kumpara sa anak, kung wala ka na smoke, gi-improve ni mo yung quality sa imuhang life, yes, dili ni mo, dili ma-develop yung lung cancer sa imong lawas. Kay kumbaga kabilor maka okay akong pamilya, halimbawa kung sa buta na to liver cancer, kining kusog na manginom, so ay kusog nanginom, mauni ang ko mga katiyuan, mga tiyaan nagkaroon ng liver cancer kay tungod mauni ilang history,
0: wa ni mo giawat so malabo nga maka
1: malabo gyud,
0: matawag yapon nga depende sa klase sa sakit nga masunod nimo sa genes. Dahil kining breast cancer, kung iyang mga ginikanan, iyang mama, iyang lola nagkaroon ng breast cancer, posible nga nasa iyang genes.
1: Yes, so dali siya ma-develop.
0: So depende gyapon sa klase sa sakit.
1: Yes, depende. Then kung kaibalo na mo na mauna ang sakit sa inyohang family, inaanglan ka na mag-adjust, mag-modified para mas ma-improve ang imuhang panglawas. Ayaw sunda ang ilahang lifestyle. Walang kung isunod mo ang ilahang lifestyle na wala kay gibago, yes, there's a possibility taas na pwede po ka magkaroon ng lung cancer, breast cancer.
0: Pero one thing, I'm sure, na curable siya. Kaya daghan kayo mga cancer patient survivor.
1: Yes, daghan kayo. Muna siya kung stage 1, taas kayong survival rate. So stage 2, taas kayo. Kung stage 1, nabalikon tayo, stage 1, gamay pa kayo na siya. Stage 2, almost. Almost na siya makaabot sa ugat nimo.
0: Aha.
1: So mas dako na ang iyahang size.
0: Pero sa katong stage 1.
1: Pero wala pa siya nakaabot sa imuhang mga arteries or mga kaugatan.
0: Aha. Stage 3.
1: Stage 3.
0: To na,
1: nakasulod na siya sa imuhang ugat.
0: Aha.
1: Naka-circulate na siya sa imuhang body
0: and
1: system.
0: And kanang gitawag nila terminal or stage 4.
1: Ang stage 4, ang imuhang cancer nikalap na sa ubang organ. Nakatakod na siya. So halimbawa
0: stage
1: yung
0: stage 3 na pas kaugatan. Pero stage 4 ni kalat na sa ubang organ like kidney.
1: Oh,
0: heart.
1: Na siya. Okay. So kumbaga stage 1
0: damay pa lang.
1: Damay pa kayo siya, wa pa kaabot sa imuhang mga kaugatan. Mm-hmm. Stage 2, duol na lang gid siya.
0: Okay.
1: Makasulod na sa imuhang ugat. Okay. Pag stage 3
0: nakasulod na sa kaugatan.
1: Kaugatan.
0: Stage 4.
1: So, naka-circulate na siya sa imong body system. Mm. Stage 4.
0: Sa mga organ na sa imong lawas.
1: Atuan na sa ubang organ.
0: Ayan.
1: Mao na ang ubang bitaw, kanitaw na, Dok, okay lang ba, Dok, na magpa-biopsy? Okay man kung ang resulta is benign rasiya.
0: Aha.
1: Pero pag ang resulta gani is cancerous.
0: Ayan na.
1: Kung stage 1 ka, pag cancerous, pag ang nakita sa biopsy cancerous, automatic stage 3 ka.
0: Kay makalat man.
1: Yes.
0: Na-open siya eh, no?
1: Na-open. Kaya nga to ang lawas, Manggod, pag naa foreign body na yung mga bukol or na yung suspected na cancer siya, na mahimo siyang daotan, automatic sa imuhang body system, i-capsulize na niya.
0: Oh.
1: Prisohon niya.
0: Okay.
1: Ang purpose nga nung ipa-prison niya, more siya parang mahimong bukol.
0: Oh.
1: So, ang purpose, Anna, para dili siya mo spread out.
0: Okay.
1: Para mapunggan siya.
0: Oh.
1: Samtang sayo pa lang siya.
0: Mm.
1: So, moto siya. So,
0: Dok, kanina bitaw, di ba, na may mga bukol-bukol sa lawas. Unya, imong kanunay nga hilot-hilot, di masas-masas, mawala na siya. Maulian to.
1: Yes, katalag sa kayang ubanaan na is tungod naman sa kahago, sa mga lactic acid. I see.
0: Lahi itong cancerous nga niburot.
1: Oo, lahi gito siya.
0: Mm.
1: Okay, lahi gito siya. So, moto, no, kanang gibayop si bitaw, kung kano na to yung ano normal process sa ato ang body system, naa siya nabantay na bukol na pwede makadaot sa imong lawas or pwede makakalap sa imong lawas, ayang gibuhat, gipriso, gikulong, na dili siya maka-spread out.
0: Okay.
1: Ang biopsy, gibangagan ni mo.
0: Aray.
1: Para, ang purpose sa biopsy is, mukuha kog sample para mabalaan kung cancerous ba siya or dili. Okay. So, gibuhatan nimo siya bangagan, ginakuha kag sample. So meaning to say, sa pagtusok pa lang sa imong karayom, 100% ka ba na wala kay ugat na naigo?
0: I see.
1: Diba? So daghan gid kay ugat na naigo.
0: So bantayanan gihapon.
1: So mura siya pag ano-ana siya pag tusok, moto mag-bleeding magina siya. Oh, kay naigo man yung ugat. So pagkuha sa dagom, ang bukol nanay opening. So yung sa sulod sa imuhang bukol mo spread out na din siya, musaka na dayon siya. So katong ugat na nasamad na naigo sa karayong mga kanans, pwede yung cancer cells musulod na dayon dadto.
0: Okay.
1: So automatic siya stage 3 mga kanans. Mo na ingon dayon na ay cancerous ra ba ang imuhang bukol? As soon as possible kinahanglan na kag-operahan. Kaya ano man, ay kung dili ka operahan, mo na ingon mauna lang niyo ang imong tanning sa imong kinabuhi. Pila na lang kabulan ang tanning sa imong kinabuhi.
0: So, mahibawaan na nila.
1: Mahibawaan nila sa progress ba. Kumbaga sa study before, na once na nakakakalap, mauna lang niyong more or less yung lifespan sa tao.
0: Okay.
1: Na kung hindi siya maagapan. Pero dili pasabot na mauna lang nakutob yung kinabuhi. It depends ragyapon sa imuhang lifestyle.
0: Yes.
1: Bisa ino na to na biopsy na siya, bisa ino na to na cancerous na cancerous, it depends gyapon sa imuhang lifestyle. Kay dagang gyapon nagitawag na to nagibiopsy din cancerous, din na kay tungod sa kawad-on, wala sila ika-opera, wala na operahan, pero kaingon sila nakalampas na mangani ko sa iyang gitaning sa ako. Kay depende sa imuhang lifestyle.
0: Okay.
1: Pero kung dili maayo mong lifestyle, muna ingon. Pag abot ingon sila na 3 months, 6 months, awa na eh, patay na.
0: Pasti
1: ang pasyente. Pero kung guwapo imong lifestyle, nakagibuhat, para i-support imong body system, muna ingon, uy, nilampas ko sa 3 months. Nilampas ako 4 months, nilampas ko 5 so, months, 6 months.
0: Oh, survive na.
1: Pero dili pasabot na wala na ang bukol.
0: Kaya lang imo mag-iusab imong lifestyle, mitaas gyud ang chance.
1: Mitaas yung ano yung immune system nimo. So yung pagkalap sa cancer cell din nimo naagapan sa imong body system, na suppress niya. Then katong bukol niya na ibalik niya sira.
0: Okay.
1: So kay nasira niya, so kinahanglan suporta ra nimo na para maginahinay niya patyon yung cancer cells. Kay when the time ang imong lawas kaya niya patyon yung cancer cell, siya mismo ang mubukas sa bukol. Siya mismo ang muabri para pat yun. Pero kung dili niya kaya, isiragi na niya, ipagahigi na niya yung bukol.
0: Okay.
1: So, mauto siya mga kanans na kinahanglan, supportaran ang lawas sa tao para makaya niya pati yun mapunggan yung cancer cells sa lawas, mga kanan. So, nabay possibility na makasurvive? Curable ba yung cancer? Yes na yes. Depende sa imuhang lifestyle, mga kanans. So, kinahanglan lang i-improve ang ato ang lifestyle.
2: Okay.
1: So, katuno na, pag nakay bukol sa breast, ang akong ginarekomenda, of course, non-serva capsule, and then Cervicare brand herba capsule. One capsule, three times a day ang pag-inom. Hantod, magkainay-inay kakuyos-kakuyos ang bukol sa imuang breast, mga kanans.
0: Pwede magigalawa naman tayong oras sa itong health education program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang ugma puhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS ug UAID, ang pinaka-effective combination para naligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
2: Kaya yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata ya sa atong community.
2: Lagi, Dok.
1: Na mura, dili na siya baguhanon ba ka ng naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
2: Okay.
1: So, mokini ka ron, anaana ka ron, ug dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon ang non-serva capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Kaya bala naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness, mga kababainan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course, mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon, mga kanans, kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
2: tawa-tawa,
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day, mga kanans.
0: Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nang mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og pampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits sa atong panglawas? Sa ato ang NANS Corn Coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso, mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. NANS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon, mga kanans.
0: And syempre, ang atong NANS Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. NANS Eye Drops ang gamita, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot minakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, las 2:53.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Ania na ang makalinaw na programa. Ang moinat-inat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

pagpaminaw kaninyo ang tanan. Welcome na sab sa programang Balang Dagre. Ah, kumusta, kumusta? Okay. Magina, otlang tang na amos kada sige. O gabis kay may galas panlawas adlaw karong matres. Adlaw Martes, June 16, 2026. Oy, liwas wildo. Ha? Ang uban karon pa magsweldo. Og ato di ay nga tigmo 800 pesos. Wag kay pulos kon wako. Wapog ko'y pulos kon waka. Unsa gani. Pabuto sa may galatong gandam kradlawang ha. Nasayod ba mo? Nasayod ba mo mga kurya? O niya itong unang lingaw-lingaw, 4 may gala ang naguna. Pabuto na yung duha para makumplit. Okay, magsugod na ito may gala. Doon sa ito ang pagpilaguman.

Okay, padayo ito may gala, dari sa tuwang pagpanaguban. Oga, dari ito may gala, be. Dari ito may gala, sumatubag. Dari ito may gala, sumatubag sa tigmo. Arang dagana. Long akong tubag. Anang imong tigmo kay kasaligan. Wako'y pulos kung waka, wako'y pulos kung wako. Eric ng Sikaton na Street, Cebu City, P.O. Dayon, kasaligan, kasandigan. Eric nga po. Una, kasaligan, ikadawa, kasandigan. Ikatulo, kahigdaan. Og, noong tubag, si Mugtig mo, kay Utok. Naimo na, wala. Ako kay Naa. Og, tubag noong, sapatos. Kayo wala, wasad ka, Waypulos, Kristita. Potoloria ng Tabuilan. Oy, kumusta mga taga?

Tubag ba nag-asawa? Nung lito ng balambang? Budleg. Piki na si Mads? Piki si Pads? Ang tubag tig mo kay tubig o bugas. Lito gyapon balamban si Bo. Kumusta mga taga balamban? Ang tubag lang si mutig mo humay nga bag o gitanom. Naghangad unsa man siya. O human naman eh. Dayon na napay tubag lang kawayan abo ng hagna buhol. Ano mo ang daan kung itubagon nyo ba? Tao o kalimutan akong tubag. Pipini, kompiyo. Uwap aga po ang log tubag kay Lawas o Kalag. Pipi sa buhol. Ayan, kumusta mga taga buhol? Madyong pagpaminaw ninyo. Bulaklak o paru-paru. Mura ka itong taga Surigao. Buyakyak payo-payo. Daog na unta. Pili pa yun.

Sherder Felix ng Amlan Negros. Kumusta mga taga Amlan? Iga sigarilyo nung gidagkutan pospor or lighter o Felix ng Amlan Negros. Long anino na Cesar sa Kalapi Bohol. Kumusta mga taga Kalapi Bohol? Long tubag anak kay kuwarta. Way pulos siya kung way kwarta. Wapoy pulos ang kwarta kong. Wala siya. Mapos lang na rin na nga na kome. Be, rin na nga kome. Og long tubag kay positive. Og negative. Team-team sa Cebu. Kumusta bang Cebu team? Dog tubag. Galingan nga ba to? Binsa. Balabag Negros Oriental. Kumusta mga taga Balabag Negros? Akong tubag kahayag o kangit-ngit. Benedicto. Pina East Balabag Negros Oriental. Yo, to. Uap, agi mo. Hello. Agalaw tubag tigmo kay Baba or Mouth. Roger Lambusan, San Remigio, Cebu. Baba. Ayan, long tubag, tabanog, og tugot. Timyo sa Medellin. Ayan. Di apayod. Lusong og alho. Tim-tim sa Cebu. Piotr. Piotr. Okay, dito may gala sa unang pasiyaw. LL daw may gala sa Secure. Kantos, Balong, tiklang magdayon. Balong, Day, ikaw ba? Grabe na yung kikabuang ba? Ay, daan naman kayong ani, Day. Pagilan na to. Oh, my God, may pagmamatay na lang ka. Unsa? May pagmamatay lang ka. Uy, uy, uy, kanang Day. Oh, first na. Ladies first ba ya? Unsa? Ladies first. Samot ka. Samot ka sukos digla. May... Kay ladies first.

ilmay gala si Kihor. Kung saan nang ilmay. Ligid-ligid, lakaw-lakaw, ligo-ligo, langoy-lango. Aga, dito may gala. Lawang tubag, digmo kay ihi sa makina o ihi sa makina. Roger ng San Remigio, Cebu. Abi og ihi sa makina. Aga, tubag, digmo lawang kay. Transmission sa makina sa truck. Roger ng San Remigio, Cebu. Ayan. Aga, good pen, tubag, kibalong kay. Banig niya ginukot,

Rabak ko na maglubo kini bugas. Og magagod pod, magagod na bigata. Basta maglubok na gibugas. Og magkagod na poy gata. Ana jud na. Long akong tubag anang tigmo ni Mulong. Ayan. Ang tubag anang longkay. Burner. Oh, gikan daw kang Sheila Migalas Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Ah, mayong pag paminaw ninjo. Og balong tubag. Pidal sa bisiklita. Oh, gikan daw kang Nonoy Migalas Mabinay. Kumusta mga taga Mabinay? Tubag daw. Pilok sa mata. Gikan daw kang Mike Medellin Cebu. Kumusta mga taga Medellin? Mayong pagpaminaw ninyo ba? Og balong akong tubag anang imong tigmo kay Tanod og Dagom Mikaela Bugo Cebu. Kumusta man di Mikaela Bugo Cebu?

0: mga pangag kay isang ipon ra sila nagkulang. Labi o pa sa buhok ra po nagkulang. Akong tubaglong anang tigmo nimo kay train og release o gikan daw kang amay Bohol. Kumusta ang Bohol may? Dayon balong tubag anang tigmo nimo tubig og tulay gikan daw kang punyong may galas lapu-lapo. Kumusta mga taga-lapu-lapo? Piyo to. Isam ni si Punyong ni Embalmer. Si Lino Nyes. Long tubag na ko. Anang tigmo ni mo kay Garab o Gumay. O Tunyo daw may galas sa Bohol. Kumusta mang Bohol, Tunyo? Ha? Dayon na balong. Akong tubag. Tigmo ni mo kay Kutsarag Tinidor. O gikan daw kang Abel. Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan? Piyo to. Uwa ay pag-apon. Og balong tubag. Nako anang imong tigmo. Gabas. Di pa martilyo glansang. Kanang martilyo pwede mo na ipuspos ulo. Ang lansang pwede pong dukdukog bato. Og long tiil. Gikan daw kang Jaime. Asa? Mandawi. Kumusta mang Mandawi? Jaime? Ha? Mustang Mandawi doy. Dirita may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang oh, Bing may galas Bohol. Kinis balo may galas Miktimas Linog. Interview sa taga DSWD. Sir, on sumay imo ikaingong aning umanlinog, sir.
1: Ah, grabe ba eh? Grabe gin, sir. Wagi kwarta bisag piso.
0: Mau ba? Grabe epikto yun.
1: Ay, grabe epikto. Ay.
0: Kaya nga no, atong wapay linog, gadagay po ka kwarta.
1: Mawagi hapon bisag piso. Mayugan ni Ron, kinay ayuda.

May galamalipay noog na ibaha, na isunog, na ilinog, kaya hinabang. Ay, wala na, ligin na sila ka. Sinka ba? Runto. Lang akong tubag anang tigmo ni mo kay unsa ni ang tubag anak balong bingwit og isda oh gikan daw kang tupi Bohol. Kumusta mataga Bohol? Mayong pag paminaw ang tubag long koko og del gutter computer.

sakyanan og dobil. Oh, gatong nayabo ang gasolina nga diesel. Oh, traffic enforcer man to. Kinahanglan gini na balintuan mo may galang sakyan ng tosdan. Kinahanglan gini siya mapadaplin kay nayabo ang gasolina nga diesel. Okay, long tubag kay ang karni og barbecue stick. O, gikan daw kang Tina may gala sa Bogo. Kumusta mga taga Bogo? Mayong pagpuminaw. Ayan. O, wapagayga kuan kay 800 pa man. Kamu bitaw. Akong tumaglong sakyanan og traffic light. O, gikan daw kang mundo sa Bohol. Ngan palang daan, taga Bohol na may mundo. Mundo kung paralang ito. Ang tubag panapton og tanod. Gikan daw akang suy-suy sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Uwa ay pagyapon. Ato ikaduhang lingaw-linga may gala syete. Ha? Syete ikaduhang lingaw-linga. O sa to una, 4 no? Ikaduha may gala syete. O ga paabotang usa para makumplito. Ha, paabotang usa mga kurimaw para makumplito, ha? Ala, sige. Long tubag na ko. Anang imong...

Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Mga kurimaw. Aga akong tumag balong anang tigmo nimo o clutch o gasolinador matik rin na siya o dili o clutch o brake o matik o naay clutch na gasolinador ay brake.

Og ikaw doon ang tong ligaw-linga may gala city, ha? Ah, pamunta may gala unsa para makompleto mga mga. Long akong atubag anang tigmo ni mo. Sigarilyo og lighter. Pwede mo kung nagkuta kining baga or puspor. Silaban ko pa yung baba mo. Long rilolong. Ah, gikan daw kan Mitch Buhol. Kumusta mataga Buhol kang Mitch? Mayong pagminaw. Dayon akong tubaglong. Anang tigmo ni mo kay kakabaw og daro. O gikan daw may gala kang apyot ang sasikir. Kumusta mang sikihor apyot? Akong tubaglong flashlight og battery. Gikan daw kang nining dumagiti. Kumusta mang dumagiti ning? Ha? O kira bagay pong duma o ang gite. Duma gite. Og akong tubaglong anang tigmo ni mo kay balbas og bigote. Dito desgawas may gala, no? Ang mga babae masuko dahil o

Gonçarra Gdinedor kan onsudan Miles Bohol. Kumusta mang Bohol Miles? Aga akong tubag lang sa imong digmo. Gunting og sudlay. Pio Tor. Wa pagid gyapon bay. Mga kurimaw bay.

imong tigmo. Ang tubag anak balong kay galingan nga bato. Tunyos buhol. Wap aga pon tunyos. Direta may galas line pang pasiaw. Gikan daw may galag kang anduy. Dumagiti. Kanto stickling anak ni Tiklang galagita. Nay? Oh. Nanay buhok akong kipay, nay. Suy. Ayaw pa gana madunggan na kipay ka karon. Ina lang, monkey. Oh, nay? Oh. Nanay buhok akong monkey, nay. Lupig na imong monkey sa ako, Tikleng. Nga naman, nay. Kuan. Akong

sali. Halayan og hinalay. Gikan daw kang Jaime Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Dayon, tubag ng siyatong. Kanang dako o gamay. Siyatong latong. Ito mga ano? Hindi mo na mainitan. O kanang bitang. O kanang bugan. Bago nung ito mga ano? Hindi mo na mainitan. Tugod na skuan bay kanang panghawi sa dos pang.

ang tubag. Anang tigmo ni mo magdiayon. Piotr. Magdiayon ka nang magkauyon. Pero kasi kaway, magdiaway. Ha? Kanang magkauyon, mali magdiayon. Kanang sigaway, magdiaway. Long buton ni Suguhalis. O, gikan daw kang Romeo. Sa Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan, Cebu? Direta regala sa tuang. Nasajod ba ka mo? Nasayod ba mo mga silinga? Kanabang emojis? O, kanang sa cellphone, sa computer. Kanang emojis na gasmile, gahilak, gamugot, nakurat. Emojis were invented in 1999 by a Japanese name, Shigetaka. Shigetaka Kurita. Harato? Shigetaka Kurita.

0: si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack. Atong paminawon si Maricel Canoy, 49 years old, taga Astoria, Cebu.
1: Ako si Maricel Canoy, taga Astoria, Cebu, 49 years old. Sa una, dahil

0: So kadang minden ko og na sa DOED, kadang ho marag nagpamao imnon. Kaloy ang biya po, 10 years na ko nagminten, wala nagi ko nasakit-sakit.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Seryoso kining hisgotanan sa Civil and Family Code sa Pilipinas, usa sa basihan sa annulment of marriage kung si Mister dili na mubarog tungod sa daghang rason sama sa impotency, erectile dysfunction, prostate problem ug uban pa. Barug kalalakinan, ani ana ang hinagiban alang sa tanang laban. Mega Man, mutabang kaninyo. Dunay katakus mo regulate sa blood flow sa kaugatan. Mega Man ang hinagiban sa pag...
4: This is Amapola Broadcasting System.

Okay lang, tubag na ko. Ang tubag na ko ng imuhang tigmo. Ang tubag analong kay kanon oksudan. Gikan daw kang mawi. Sa sikihor. Kumusta bang sikihor mawi?

Dog interior. Kana may tubeless on ba? Tao gani na tubeless? Kana bito magkasunis niya wag kabri pa na tubeless. Okay, narito may girl last line pang pasiyaw. Gika daw kang banban. Gika sa Bogo. Kantos balaw may galang isugog pangahoy ni Tikla kaya sugnod. Niya kay 101 lagi basa-basa. Masa man imong kahoy, musiga ka na, basa man na. Ya. Kanang ipangahoy ni mo ba, basa man na, musiga ka na. Ay, musiga man ang mata ni mong birahan takag maayo. Kanipa ka.

0: mukhang ngon. Ay! Ay! Ay! Ay! Hello! Ay! Okay, pa tayo. Tapos saligan. Long Akong. At tubag ng imuhang tigmo. Kuko o cutix. Pwede mag-iapo cutix. Cutix sa mga ilo. Hindi mong magtak. Og akong tumaglong ballpen og papel gikan daw kang marimar sa buhok nandiyan is buhok marimar eh. Marimar yawan o Stevie ba yung kulot ba kita tagkulot karon lahi naman di naman si marimar. Long tubag na ko. Anang digmo ni mo. Kay. Ano saan eh? Papagmama. Piotr. Wap aga po lo. Pungango kondom lo. Wap aga po. Katapos ang ibilis ko rin mawan. Uno. Wanto yung oras. Salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasabon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
0: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay daw na nami anak ko nga daw ti, hindi gidya tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
3: DTX Coffee Week. Sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Ako ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
3: Mapalit sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko o mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha o sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. O paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo paong sa Astasan wag tangang balatian.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binignan. Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaa nay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
12: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod, Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is butid ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas kapoy kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud ka akong paminaw. Unya sa katong naggamit na ko sa inyong product, nami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
13: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: sa performance, hard sa gana, hard sa sarap, lakas to the max.
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
0: Mag-Hard Mama. Extreme na.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kinis sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
0: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man eh?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
0: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakitaw uyab anang daghan kang kinalutan.
3: Hala, uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Dragon Fruit Plus.
4: Ako day si Rodaline Tora, taga Juan Cunigros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman nga sa Dragon Fruit. Ng, lang ka kong paminaw sa kong lawas, ng, turming couple, so kanya, nakainom na ko nga. Sige na kuha din inom. Bayan na kayo kong lawas, ganang din ako batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuha na ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuha ngay, mawakakapoy, minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalita ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kuan sa lawas makabagsik ay
1: kamusta pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, alas 3:47.
8: Guys, nakatima ba ang kaw niya? Iko, regus bakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yung kaadlang, wala na ko'y kuha dong. Kagong na yung damong laton, sudlanan sa bukas.
9: Hala, di ba isdaan mo makailing atong lugar sa una, Sarge? O kayon pa ko rin mong isda o sa makita ang dagat?
8: Binuang, de Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changi dong.
9: Unsa makahinong dananing tanan, Sarge? Uya, pwede pa ba natong mapalit sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
8: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong, Buyax, ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
9: Mo ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa itong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa itong kadagatan, Zards?
8: Maugyo dong, Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa itong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa itong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
10: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
11: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Pagkabana sa maayong paglawas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
7: yes.
6: Karong adlawa, Doc, no? Mm-hmm. Lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
7: Wow.
6: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. no? Ang ingredients gyapon okay. sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga
7: yes.
6: produkto. Mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme
7: yes.
6: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
7: Okay.
6: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
7: okay.
6: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
7: Tama.
6: Ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc? Alan?
7: Okay, so may adlaw diha ka Dragon Meal, no?
6: Yes,
7: may adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
6: Yes.
7: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala ang iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usa na niini no sama usab sa pagtuon sa pag improve no sa ato usab nga muscle reduce sa fatigue overall physical mga sokin tigpaminaw matabangan aning atong bag-ong produkto higala no labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon di ba musuporta po ni higala by reducing cortisol level. No? Mao na higala mga sokin tikoy and other potential and benefits good for fever. No? Higala kinisa, usani siya nga makatabang, mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti-malaria, usab matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibog atun, no? Di ba? Mao kana mo parejo sa body fat no o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog mo na higala mga sokin tigpayo ang naa sa Hard Max Extremes no usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali no di ba matud pa sa uban ka Dragon Meal
6: yes, Doc.
7: No sa ibang mga pinulungan tong-tong, kat-kat, sana ay ali.
6: Ayaw
7: lagi. Baka na mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.healthcom mga sokin tigpaminaw. Tongkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mga na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo ang pagtagad, ang inyong kagalingon, labing dyan paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon, matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
6: Yes.
7: Kininag yun para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
6: Yes mga ka Dragon Fruit, ang tongkat ali mga suking tigpaminaw no, kuni Yurikoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
7: Yes.
6: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, Indonesian ug Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka-dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning i-mention ni Doc Alan, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
7: Yes.
6: Ug based study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
7: Yes.
6: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
7: Yes.
6: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
7: Yes.
6: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
7: Yes.
6: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
8: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Uy, Sophia, pagkaon na aron magtuon na ka pagkahuman. Unya ra gud madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Oy, Sophia, ganiya ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo madi, uy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga panahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron nakapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata? Dili madi. Busa ang akong panghimangno maoy sunda kay aling rausab ni sa imong mahayag na kaugmaon. I love you madi. Paggamit sa gadget balansihon aron magdako kita nga may kaugmaon.
8: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4, size.
10: Fantastic na hapon!
11: Inubanan sa mga manindot ng music.
10: It's Hapon-tastic!

0: si Rodrigo Lintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So, una lang ginampatiyag ko kung akong bitsikar. Swerte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kagmakapapag sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika. D3
2: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Gita Balagosta.
4: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang kung saan ba isa, oy, DX 500.
4: So, kung saan ba itilde sa imong bana, day, ma'am? Sa
3: kuan, iyong sakit. Iyong murag ni mong minor, ba? Makatumar, kita sa istit, ani, ma'am? Kuan, kanang mawala yung sakit, diri sa batang ba? Abdik ba siya, basta naka-istit, tumar, ani.
4: So, wala pa na siya nainom, ano? Kung saan yung gibati, ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Niya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, ani.
4: So, kung saan may makaistoya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit, ani?
3: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Nambiwan, yun ni ang kuan. May isip. D3 Bio o kanang TX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.

0: Eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
1: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: tell. Ako si Marites Lawas, taga Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Cervical of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan giyod ako. Ipambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyod tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og maintenance akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
3: Testimonya sa Who Wonder Herbal Oil.
4: Si Marcelina Balaba taga Puntungan. Ako ba na stroke niya na sa istorya na sway sa Wonder Wheel og try na ko siya kay nakalihok na siya ang siya manang sa alasan na niya ayaw ko makalakog yun siya. Mga siya ni magbahog yung baboy at ang gusto mong tangkal ito. Gusto siya kung tangkal na mo. Yung kalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya haplasan o Wonder Wheel. Nawala, gudi. Hindi siya maka... Hindi, mahal sayang kamo. Ganyan yung kabaga niya o kamo. Kamo, lihok naman siya. Tipo, gid ang haplas ng Wonder Wheel.
3: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
5: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatia. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
6: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
8: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani-ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
9: Donnell Brand.

0: Dawn Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva.
8: Shiva.
6: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Isay pangani mo nai?
13: Lucy Sardimio.
12: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
13: Matuong.
12: Pila edad ni mo?
13: Sa 28.
12: So, kasi sa pangani mo, Lucy, no?
13: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
12: Ang imong bana.
13: Oo.
12: Sa mga imong bana, ma'am Lucy?
13: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
12: Nang hubag?
13: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man na yun. Kanang murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ng pirma di siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti naman yung hubaga sa iyang mga iyang
12: no, kuan. No, sa mga yung tail.
13: Nang hubag siya maayo.
12: Nang hubag tanang.
13: Nang kami yung inyo. Huwag abot diri. Huwag sa abot diri. Kuan.
12: Punuan sa paha.
13: Dapat tayo misa radyo. Nga, naaday. kanang amigos ko pe siya ni incha so na yan na to gitu na mo ujo ni nakakuan niya dong hantod karon
12: ya karon okay na yung bata
13: na maka kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
12: pa di dadto
13: kuan 79
12: so sa mga naminaw karon ma unsay ka istorya ni mo
13: okay gamit sila ini kang tambala kay mo ujo ni nakaayo sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tel di na jud siya kabangon ya ang amigos ko pe mo nakaayo sa iya
12: amigos ko pe ray gino
8: sadaka salamat mga idol.
14: Testimonya sa Who Wonder Banaba Plus.
15: Agunlar maakito in retoso. Kagakarangan utamang siyete. Sa tanan akong magamit, ay mangi akong mapilihan na Who Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puso-on, pinasakit akong kilig, na ayaw ang gagawaan yung produkto.
14: Who Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
16: Kaya na sa Kristan, kung gigamit kaning Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment, kasi ako mananahi, kapoy kaayo, permi, murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay kuan ba kanang mawala ang mga panakit. Sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso, pati sa akong tino o kablang bago matulog. Kana akong ginahimo, pagkanungog na ako aning tanan, kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kaya akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay mo inom ko kape murag pati unay na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product.
17: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
18: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay ay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, education loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
19: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
20: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ini sakit.
21: Okay,
20: giatake ko katulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kakapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
22: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
23: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
24: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
23: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
24: Emps Flower Shop.

Nagkapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. Your all-in-one store.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: You're the music star radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:59.
3: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

Ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: si Lionel Gordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungon sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya sayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung batin sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa GTX Bayo o GTX 500.
1: GTX 500, mapali sa mga butika. GTX Bayo, mabibili sa mga butika.
2: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radyo. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa ako sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko GTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: GTX 500, mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mahumuok yapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imbon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
8: Donnell Brand.

0: Testimonia sa K-Victivo sa Wonder Animal Vita.
1: Ako si Michelle Tilatore sa Daguhoy, Sindangan.
2: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
1: Kauna ko alam mo ang ato, bisagol ako sa iya ang kaon. Okay man kayo, dali ako kay manubod, dali ako kay mangitlog ang hilangan. Ngayon ako ang paris nga, mangitlog naman po ang patong na magwala pa man niya tigi sa kabulan ang ito pa. Ilan namang pangtuhakon kay nangitlog na po dahang hinahan.
2: So produktibo na yun tayo, ma'am, sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
1: Oo,
0: kung di kayo
1: kausapan,
0: dilang
1: among mga ayupan, ma'am.
0: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

ko diyan si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unsplenement oil. Kay ang akong gibati, magnol-nol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko sakit. Kaluwi sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.

0: Texas Star Radio.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: Savon Beauty Soap ni Ana ang pinaka skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon kung dili mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis ang IU Savon. IU Savon tinuod ni
1: puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva.
6: Shiva.
4: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites. Perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
12: Many more.
11: E&C Mart, the all-in-one store. Kompleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
12: Palit na!
11: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
12: E&C Mart.
11: Your all-in-one store.
13: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikin
6: kayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Go! Dragon Fruit Go! Pure
12: energy. Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamitin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamitin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, di ay kang Ma'am Arlen.
14: Anong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus?
15: Ano mga ihe? Kaya ako kidney stone. Laki ko, ang piyokin ko kukot, ako mga tambal ba. Karoon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas, dalas sa pag-ihi na ko, ang murag mga bato siguro to.
16: Nadalas niya. Pagtumar nimo sa Wonder Banaba Plus.
14: Wonder Banaba Plus mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
17: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Mga pena ta.
2: Ako si Crisita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag ba ko. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
0: Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: William Anfone.
4: Okay.
3: Nagpuyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental Philippines.
4: Yes.
3: And then, usak ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko naghanong istura. Mayog yun.
4: Yes.
3: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulay ninyo.
0: Di na maglangat pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: doon na sa pinakaduol nga butika o pharmacia sa inyo dapit. Yan, sa mga taga Canlaon, sa mga taga Baes, Star Radio sa Tayasan, Idol Abayray. Gihan yung pa ni Idol Abayray. Fire na Kuya Angel. Unsa may fire, Idol Abayray. Isa gi-fire na kanamo diri. Sana all. Grabe sa ka, Idol. Okay, ganong gi-fire out na kunin mo diha, Dol. Isa yes, Kuya Angel, gi-fire out na tika kay... Wala may ganahin mo. Sana all, Idol.
1: Sana all.
0: Hey, tinood ba? Ito ka na Idol Abayray. Tinood na Idol Abayray. Iwan akong gi-fire out niya sa inyo, ha? Nga ako lang sa dadol ba? Ang pagpananghid na lang po kung imo kong gi-fire out. Yes, alang-alang sa tanan nga naminaw palang gaon sa paigipaabot. Sa tanan nga nag-fire out na kaon sa paigipaabot. Sige, kutaw na sa kape nga lamian. Kape nga dyan ay vitamin C ang kape nga para sa tanan. Wala nga itong Amigos Coffee mga palangga. So tara, dita maglangan-langan itong sutao ng mga testimonya pamatuod kung unsa ka-epektibo ni nga itong Amigos Coffee palangga. Kay mawaman dyan ay itong number one nga product. Sunod na tayo laing products ang itong Amigos Capsule.
2: Kini, ang inyong alagad, Louie Reyes. Gatungod sa pagkahinginom og Amigos Coffee, pera buyag abtiks gyud pirmi og lagsex pag gyud sa gabi. Busa kadtong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee.
3: Listeners, karong buntaga Sir Louie. Kanang ako mang good is kanang diabetic ko nya hospital ko og almost mga 4 years nya. Gitagaan ako og taning sa doktor Sir Louie nga di nako kaabot 6 months. Unya tagsige na lang ko og suffer ani Sir Louie sa grocery sa balay nya hila kay taning lagi. Karon Sir Louie kaning Amigos Coffee tungod kay naa man sa tong station nag-advertise. Wa jud ko motuo primero tungod kay di man ko magpataka ingon man ang doktor nga dili magpataka og inom og mga herbal coffee tungod kay base unya ko no og dili maayo sa akong health kay complicated man ko. Muna nga wa gyud ko mag moinom aning Amigos before, but tungod kay nagsige man ko pamati Sir Louie og kanang sa ato ang mga testimony ni suway ko. Muna nga every time Sir Louie nga ning inom ko lisod kaayo ang pag-adjust kay makuan man Sir Louie kanang mura man ko kanang mura ko gi ang akong mga unod murag na nga buak murag na nga tanan gyud ya complicated na ay maayo na sa di siglan jud ko inom og kanang Amigos until nga kanang na-use na ko Sir Louie unya matagkadlaon kanang mo-hypo na ko kanang muubos akong sugar sa tanan ato mga suking listeners nga naminaw karon inom na ko og kanang Amigos maulian ko Sir Louie kanang panington ko nga makalikog lupog unya iglupog na ko Sir Louie kanang makarap-karap kong pangitas kong thermos nga templada na daan ang Amigos Coffee unya inom na ko maulian ko Sir Louie makalingkod ko sa kong kama niya kanang muna nga kanang di jud ko pabuwag og kanang Amigos Coffee tungod kay mura ni siya og kanang gihatag sa Ginoos ko ang makaayod ay ni nako Sir Louie unya mo prolong pa nga kung pagpakabuhi ning kaributana. Salamat kay sa Amigos Coffee nga naa ni dinhi sa tong station unya sa tanang naminaw karon nang hinaot ko nga dili ni siya fabricated kung dili based ni sa akong experience sa akong kaugalingon tungod kay I am very totally healed as of today nga kanang kuwang naragamay nga mamatay ko pero tungod sa Amigos Coffee ning lifelong ko. Salamat sa Amigos Coffee o sa tanang naminaw karon panuway na mo o suway.
4: Insya ka na, klaro na.
5: Oo, okay na kuya.
4: Yes, gahapon Sir Libong, na-live tika sa radyo through sa ato ang 90.1. Karon live na live ka sa Kuan Sir Libong sa Bin FM. Mangaya lang kung kikanang gita ni mo makita joy mag-istorya. Unsa to katinuod ang imong testimonya nga gikuha ni Sir Louie Reyes. Tinuod to tanan Sir Libong?
5: Sir, Kuya Angel, kanang nakita naman sa imong staff ang akong sitwasyon diri, labi na sa akong samad niya. Ang primero man yun, okay, ang tinan akong testimony sa nga gi-interview ko ni Sir Louie, tinood yun na siya. O niya, aside, ang imong staff niya maroon diri, nakita nila ang akong samad niya diin ang nakaayo ang Amigos Coffee. Tungod kay schedule naman ko for putol sa kong TL dito sa Soto, wa makumusugot mo to nga ning perma kong waiver ning gawas jug ko O yan, hospital man ko diri sa Biralyo, mo lang gihapon kang Dr. Kim Kabatanya, nga putlan gihapon ang akong TL, tungod abab dani aron ma-safety ko. Pero, nimbalibad ko, tungod kay tanaw na ko nga, pati dapay remedyo. O niya, ang sambad ako, Kuya Ingil, diri sa TL, niood na ni siya, kanang manglayat na pitaw ang od, during night time matug ko, murang od sa nangka, nga manglayat, o niya, baho na kayong patay nga kong TL, tungod kay, ang nakabili diri sa kumag ko, kanang ang mukog naman lang, o niya, wanay unod. So, manang baho kaayo, pero sa dugay na ko og kuan kay hunad-hunad ang hunad-hunad mangod sa Betadine, sa kanang dextrose, sa kanang antibacterial, makakuan lang siya, makapugong pero dili makaayo until nga ning suway na ko aning amigoscopy nga why kanang why pagtuo nga maayo ko tungod kay kuan naman ni siya kanang kofira nga herbal. O niya, mas naghanda yung herbal nga makuha na to, kamunggay, nga live yun, serpentina, uban pa. Pero, isuway na ko ang amigoscopy until nga maotay sinugdanan nga pag inom din ako first time sa amigoscopy, nga murag mabuak ang tanan akong unod, o niya wako kasabot nga manggilok, nga nagpurog-purog ang akong tiil, nga mulihok lang siya o siyara, murag ikaw ka ng isda nga imong matamakan, o niya mukisikisi ang imong tiil. Mutay akong gibati permiro, o niya nakuyawan ko tungod kay aside, niingnan ko sa doktor nga di ko pa inom-inomon o mga any coffee tungod kay complicated ang akong sakit, na ako'y tubig sa lungs, na ako'y heart, na ako'y kanang kidney, na ako'y high blood, diabetes, o guban pa. Mutong wadyo ko inom o mga coffee nga herbal, pero nisuway ko aning amigos tungod kay kaya may magod ko mamati sa Ben FM whole day. O yan, makabati yun ko sa mga testimony sa imong coffee. Aside for the fact nga, daghan kayo ni advertise sa to ang istasyonan ron nga, nagpromote lang mga coffee sad. Pero, diri ko ni suway sa Amigos Coffee. Muto nga, sa dugay na kong inom Kuya Angel sa Amigos Coffee, kanang nagilom-hilom rang yun ko until nga, nakabantay ko nga, nag-anam nagpilot ang akong samad. Yung sa tubitang giod nga nakita na ang bukog, nga baho kaayo. Nag-anam-anam na siya og pilot. O niya, kanang hangtod nga ang katungmura o kanabitang binhod. Ya, panuslukon o dago mga akong mga unod. Nangawa na siya. O muna lang ako nakitaan sa mga yung aging mga buwan sa kung mag-inom o coffee. Kailain man kumainom o Amigos Coffee Kuya Indial 3 times a day. Morning, o sa akong snack sa alas 2 o sa alas 10 sa gabi. Ang buto nga, nagkaanam-anam siya o ayo. Pero, tinibitang atakihon. At nag-agid yung kong kalisod ka ng atakihon ko. Nga bisay, nag-inom na ko o Amigos Coffee ka ng panington ko o kalit. O niya, makuyapan ko nasa kong kwarto. Makuyapan ko o 8 in the morning. Makamata ko o alas 2 na sa hapon. Inana ang sitwasyon. O niya, wag yung kong magpapugong o inom o Amigos Coffee until nga naayo ang akong pikastiel diin makitaan sa imong staff ron ang akong pikastiel nga napilot na ang ako ang samad. O niya, ang kaning pikastiel po na po nga napay samad tili ayo na sad. Pero ako nang gi-credit sa Amigos Coffee tungod kay wa man ko ilaing giinom nga coffee nga nakaayo sa kuha karon nga makabarog na ko, makalakaw na ko nga way sungkod. O niya, ning bali ko ka guwapa nga mura ko si Catriona Gray. Tungod sa aming
1: Sir Lady Bong, kuyawa na o inibalik na ikag ka-blooming karon pinaagi sa pag-inom sa Amigos Coffee.
5: Tinuod na siya.
1: Tinuod sa to, Sir Lede Bong, upat ka katuig nga na-admit sa hospital.
5: Tinuod na. Nagsugod ko ang ka-admit 2019. Unya, ang ako ang paggawas dito sa Sutolas. Balik-balik ko sa hospital, sa Biralyo, na sa Bidilien. Makatestify ang ato mga doktor, na in fact, si Kuya Kim Kabatanya, mo may nag-schedule ganit sa pagputol sa kong TL, pero wa madayon tungod kay na interrupt sa Amigos Coffee. O niya karon, makasalamaton ka ayaw po Kuya Angel kay ang akong gidadasa o nakalamit ang magdako o kanang murang mura o puthaw nga maglakaw po nga tulok ka buok ang haligi. Until nga nawa na tungkod ako ng tulok ka haligi, sungkod na lang. Hangtod nga giwa na ako ang sungkod, makalako o makabarog na ako karun. Pero listo na nga ako proseso tungod kay Permero Gudana, makalakaw lang kung sa kalakang tumba. Hangtod nga sige di kong inom exercise, inom o Amigos Coffee niya exercise, makalakaw na kung tulok kalakang tumba. Hangtod makalakaw na kung pito kalakang, hangtod nga makalakaw na kung ron, nawa na'y sungkod.
4: Wow, grabe ako ya, Lidebong. No? So wala kayo lang giinom, Sir Lidebong, ang Amigos Coffee ra imong giinom, Sir Lidebong.
5: Yung inom ko o naadyog ko yung tablitas actually kaning metformin. Naadyog ko yung metformin. Pero metformin naman ang akong giinom ani. Misa, ang akong hihinubig ang Amigos Coffee. Nga, yeah. Di na ko naka-feel nga ning pilot ang akong samad sa tiil. O garipikas tiil ko doon ako, telepilot na. Yung picture naman ni si mong staff karon. O niya, maura man yun akong giinom Kuya Angel ang metformin o akong hihinubig ang Amigos Coffee.
4: Wow.
5: Tulot na siya. Kunya, wa na sa giod ang pikasigil na po. Wa na sa kong mabaho, nga morang bahong patay.
4: Okay. So, katong interview ni Sir Louis Reyes ni mo, Sir Lidebong, nga hapit na ka namatay, o niya, natabang ka sa Amigos Coffee. How true is that, Sir Lidebong?
5: Inuod na siya kay, diri mangod sa balay ako ra usta. O niya, kanang, kung every time mo makukahibaw kung unsang oras ako atakihon. O niya, kanang tong atakihon ko, it should be nga ako ragin utar during night time, o bisang gani sa adlawan. Ako ragin, diri sa balay Kuya Angel. Ang akong panagang ana, ang Amigos Coffee ragin. Ma'am Beth, kanawa akong termos Ma'am Beth, nagbuta nga ako sa Amigos Coffee. Ma'am, kanawa akong...
4: Okay, so naadyan ako mga kauban ng Sir Lidebong sa inyo ha?
5: O niya, diyan ang akong Amigos Coffee, Ma'am Beth. Kanya nga po sa Amigos Coffee.
4: Okay, so nagkakayang salamat, Sir Lidebong. So, sa tanan-tanan nga naminaw karon nga, nakadungog dyan sa interview nga live ni Sir Angel, ni Sir Lidebong. So, unsay panawagan ni mo, Sir Lidebong, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa FM station, sa ato ang BNFM, mga suki na to, kay Ilando Mangkadiri. Unsay ka, auhang nila, Sir Lidebong, dako dyan ikatabang ang Amigos Coffee sa imuhang kinabuhi karon.
5: Okay, tinuod na siya, Kuya Angel. Ang ako lang panawagan is, akong i-garanti ang pangan sa istasyonan sa BNFM ni Sir Louis o akong pangan is if paper for 22 years. Sa tanan na itong mga suking listener sa BNFM o kang Kuya Angel, dili basta-basta nga akong giagian nga kalisod tungod sa ko ang complicated nga sakit. Doon ako'y sakit sa baga, tubig, doon ako'y kidney, nga mo atake lang kalit. O niya, sakit sa kasing-kasing, niya, di ko ka binhawa. O niya, ako'y diabetes o high blood. Kining Amigos Coffee, mga kaisunan, sa tanang mga listeners karon nga naminaw, pure all ni siya. Nagpasagot nga kung inom taani, ang tanan na itong sakit-sakit sa kalawakan, diayon niya, dili abrupt, ko dili gradual ang pag-ayon niya, nga di ka makanotify nga diayon na diay ka niya because wakay pagsalig kaayon tungod kay supplement from Malaysia, di Malaysia tambal yun. But sa hilom di ay, ni cure ka niya tungod sa ingredients ni ining Amigos Coffee na makaayo di exactly niya, wata kahibaw. Muna sa tanan na itong mga suking listeners, naghang coffee, naghang herbal na ni-promote, itahang coffee karon, pero pilihan ninyo ang tinud-anay na pakaayo ninyo. Wa makumuingon nga ang Amigos Coffee makaayo, but you try it because ay ako naning na-experience mga kaisunan na sa una mukhal na ko mag-istorya, di na ko masabsan, di na ko makabarong, makalakaw, maglisod na kong alsa sa kutsara igaon ako, but tungod sa Amigos Coffee na akong disuwayan o buot-buot without any notice sa ako ang doktor na ayo po.
4: Wow.
5: Mga kaisunan, ang advice sa doktor sa ako, dili ko pinunan o any synthetic tablet tungod kay ang tablitas na ay maayo, na ay kontra nga dili sa maayo sa imong lawas. Pero ang Amigos Coffee, mga kaisunan, you try it. Wa ko maghambog o wa sad ko mamugos ninyo, but you try it. Antusa lang kung unsay mga reaction sa inyong lawas, but sa resulta ni anak mga kaisunan, kanan at mga listeners kaayuhan o karoon ang mission work.
1: Wow. Kaya salamat, Sir Lilibong. Mag-mind ko na tanahan.
0: Yes, nagandang salamat Ibong. Now, once again, mo to ang full details nga interview na to ni Lidibong with interview.
6: Yes, sa mga testimonya Lidibong Madonna. San sa paigi paabot alang sa tanan. DJ! Sa tanan-tanan nga naminaw mga palangga, unsa pa inyo gipaabot? Tataw ha, tataw, klaro kayong maong testimonya kung unsa kay piktibo atong Amigos Coffee. Kay kumpleto, detalyado mga palangga kung giunsa siya pagtabang sa itong Amigos Coffee. Wala nga sa tanan nga nagipaminaw niya silang panglawas ay naglangan-langan. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy. Yes, pagkahuman sa itong Amigos Coffee mga palangga atong duulo ng atong Amigos Capsule o sanin sa itong mga produkto palangga. Og pinakabag-o na to nga products nga pare sa Amigos Coffee ang atong Amigos Capsule.
7: Oh. Ah, yes, sir.
1: Yes, sir. Taga, kuan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kay kadapit sa Balamban, ma'am?
7: Arpili Balamban, sir, Cebu.
1: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balik na ko ato, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuan kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am imong paggamit ma'am? Bibalita na ko, ipatawagan ka. Kay usa ko nung ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule ma'am Melissa?
7: Okay sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani sir.
1: Okay, so, lumbar pain. Oh, sige, sige.
7: Oo, sorry, kay last December, yun ni nako, sir, nako pang gipa mati, bali na yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko, ani sir, niya, gitagaan lang ko, og ko, ang resita nga pain reliever, gipa-obserbahan na ko, og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So ako alang gi agwanta sir nya nagkuan lapod ko nag take sa ako alang gyapon to gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee sir kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagbati na ko nga naday Amigos Capsule nya naapod siya isang cup nga pwede pod siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan sir after ato mga 5 days siguro to na akong gamit sir. Bura siyag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-nam siya og kaning kawala sir padung sa ako ang lubod. Agari na gani sa ubos gani sir gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to sir nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon sir pasalamat lang gyud ko sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain wala na koy gi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako sir Angel no.
1: So nawala ang kuan ma'am nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
7: Amigos Capsule sir nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad sir
1: na. Usa ka blister pack.
7: Oo, kanang na po ka capsule gani sir. Gisugod din ako. Buntag og hapon akong inom sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony sir nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuoto nga hing kuan ko hing dry lang gyud pug ko.
1: So wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar wala na.
7: Wala na gyud sir sa tinud anay wala na gyud mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pud na ako sir no mo share lang pug ko sir para pung maka ang uba pud nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan sir ting ang ako ang pagtuog sa lumbar pain sir kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal ga sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan rato sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ako ato sir og take sa na po gali ka capsule sir Angel. Ala nibalik man ang akong menstruation sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag monthly na sir. 3 months na nako nga nag normal na siya sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dako yun kayong tabang sir.
1: So normal na ang imong menstruation anto, dili normal. Karon pag inom yes, imong Amigos Capsule na normal na sir.
7: Oo, kay since December sir, 2025.
1: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
7: 49 ako, sir. So, maubitaw to nga.
1: 49. So, angay naging magminupusal, no?
7: Oo, sir. Nagtugyod ko nga maugyod to'y dala po sa minupusal na ako. Kay wala naman po na menstruation. Mm-hmm. So, mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mangyod siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gyod ko, sir. Ang reaction gyod ato niya, maugyod to nga ako ang kanang bingod na pa doon. There is a lubot.
1: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
7: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. Huwag ka ng katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuha na sadang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta, madam. Arita sa butang ng mga minyo. Kamusta? Maka, kuha na. Modagayday na sadang sapa.
7: Sir, ako ang answer noon experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako. Pura naman bagong dalaga, ani. Bala po na ko ang na-experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga. So, kung ano, kaning sa ato
7: pa. Budagay na yung naging, sir.
1: So, dagay-day na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
7: Kahit katong sa time, katong wala pa nag-uan, sir. Katong napakwigit pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Balibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
1: Dry yun siya. So, karoon nga naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o ka, koan, dagay-day.
7: Yes sir, baka kuan gyud ka nga kanang naagid siya ka nang kuan gani sir, na improvement unya. Lubricant food sir, honestly lang sa katong
1: na-print
7: wow. Sir ba. Nila try lang gyud nila sir
1: dila ang kanang nila tanang dagayday kay ari lang ta sa word nga lubricant.
7: Yes sir.
1: So mami sa unsay ka advice mo sa mga unsay ka advice mo sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program, epektibo gyud ang atong Amigos Capsule.
7: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na. Nga, paringa po na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaong. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation. Kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, ako kayo kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na gyud na akong gipamati na wala gyud na tabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang bisayaan ang bisayaan ng lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
7: Oh, kaning likod jud sir, kaning naagid sa taliwa gani sa atuang kuan kanang likod nga kanang buog balik yung sakita gyud ana sir. Grabe gyud ka sakit.
1: Okay. So, nagkagay salamat Ma'am Melissa. Tagaasa ganita Ma'am Melissa.
7: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban Cebu sir.
1: Arpili Balamban Cebu, Melissa Abadinas Lumukso.
7: Yes, sir.
1: Dagan kayo. Salamat, ma'am.
6: Sa mga balangga, tataw kayong testimonya once again sa itong Amigos Capsule. So, unsa pay gipaabot na itong tanan mga balangga, Amigos Coffee and Amigos Capsule na ta. Tara na. Ay, naglangan-langan na kay ubay-ubay na ang nagtestimonya na mahayag kung unsa kay piktibo niya itong duha ka produkto. No, alang sa tanan nga naminaw, taralits na mga balangga, ha? Ay, namuglangan-langan diya. Add to na sa pinakaduol nga butika o pharmacy.

0: Yan, sa'yo naglangan-langan ha.
1: Sa umaga pa lang, ready ka na.
0: Available na itong atong Amigos Capsule o Amigos Coffee sa Tanang, Bortica o Pharmacy mga palangga. Sa mga nanay nga medyo hinay-hinay na. Try nyo Amigos Capsule. Yes, wala na tayong oras ang palangga. Og dagang salamat. Ugma ayong gabi sa Tanang.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Oras Star Radio, las 6:32.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako ay Roselyn Indulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Papalit sa mga butika.
2: Ako ay Roselyn Indulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng

0: parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika, The Alternative, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500 Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Kisi, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, kagabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Pitibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
3: Magali si Rodrigo yung tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa ako sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapalis sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si May Taod, nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong Panginoon naroon karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. Nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
7: Ako ni si Carmelita Arismangyaw, nagpalit sa imong product na lunch o UID o minamins oil o nasong kopi o servitin o remain o lunch ay drop. Ako ang excited mongod ko ma'am, gamit ko ang nakay. Sabi ko mong programa nga. Sada ka siya, makayo dyan sa food. O, kung ba na po, na, ko ano, si sagit na tipo, gamit ko si Ani kay, makayo man dyan, hindi tinagod siya ano, yung product ni Ma'am Aileen. O, di na ganyan mo pagpabulag anak, sige rin mong dapali. Sada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga, na ayaw dyan mong sasin.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Bethwel Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
9: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Dragon Fruit
11: Gold!
10: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
11: Gold!
12: Pure energy.
10: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
4: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
5: Helen Babur, 55. Tagayon ko. Tagayon ko sa Dumaguete, mm-hmm. Pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mm-hmm. mawala man kakoy.
6: Okay.
5: O de yun, lamay po ang katulog.
6: Taron?
5: Katungo pagkatilaw.
6: Pagkatilaw
5: sila. Kanang kapsul o
4: mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
1: Christy, sa bakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
2: Ilan nakabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon, yung hanga, as mo, sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
3: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

how I

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio. La size 56.
2: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
3: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
2: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko nga daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po sa sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabong Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home when you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
10: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Yes, orihog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
3: Unsa man itong imuhang sakit? Sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
2: Nagkakay, protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya. Hindi ko katabawas. Hindi ko pangit.
3: Sada na kainom ka sa... Sa dahil na kainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
2: Oo. Salamat ko na yung produkto sa Dok.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
4: Kay may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
5: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa primero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Copy nga akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen. Gamit na mo lalaking babae sa Amigos Copy. Kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinagi sa Amigos Copy. Dige, daghang salamat.
4: Okay, salamat kayo nang.
6: Ako di ay si Manilin Madera, taga Tehero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee. Kay ang non-liniment oil, lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas na huong sawang anak. Lami among tulog magabi'i nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati nga kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga si kung paminawan nilang sa radio.
7: Testimonya sa Wonder Iswalin.
8: Kasi wala sa tamong rajib, tamong sa lawir ng Balfour City. Doon naman ko pwede sa radio. Hindi mo mo po. Then, sunray ang Wonder Iswalin kay hayahay yung lukan ko. And hindi po ko ang titik-titik ng lukan. Wala ko ng kakoy. Kaya nga mo na isulayan. May itiyan. Sunay lang sa Wonder Iswalin kay mismo give ko may kasi natin sa Wonder Iswalin kung mali mo. Lamig yun ang mga
7: Wonder Iskwalin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: It will help Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer of klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
12: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
13: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat Poor. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul.
14: Mm-hmm.
13: Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo... Painit ko sa Changi.
14: Yes.
13: Da yung dragon fruit ako ang ginainom. Niya, da yung pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
14: Yes.
13: Maayo ko di ay ni siya. Kay panington mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo ko na siya. Abdi ko na inyong lawas.
14: Salamat kayo.
13: Tinood yun na.
12: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
15: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

mga galidi-ex ay mga galidri-bayong. Hello, hello, hello! O sa gamahimsogon, mabungahon nga adlaw sa tanan nato ka mga suki, ka mga tigbalamati. Welcome mga higala ni nga tuang bago na usab nga edisyon ni atong tulumanong kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban ganun ay walay lain mga higala.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nga kofihan na anas mga butika at tuwa na yun. Anyway, mga higala, di ba galimta ng ato mga klinika products is available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika.
1: Ando na yun. Samboanga del Norte. Hello sa itong mga higala, Dries Dipolo, Gumisamis Occidental. Kumusta ang tanan na ito ng mga pangga karon nga nagka-tune in sa itong programa? Ang itong mga nanay datay o naka-DTX 500 yun na kanunay naka-D3 Bio. Anyway, isigutan na ito kadali mga higala, kinimpipila ka mga health benefits nga makuha na ito kay daghan ang gapangutana. Dagan ang na-curious mahitungo na ning pag-inom na to sa D3 Bio. Unsa magin ang D3 Bio? O, timanaan na ha? Timanaan yun ganunay. Ang tatak D3 Bio. Ang D3 Bio, gikan na siya sa vitamin D3 o BCO. Cold compress virgin coconut oil. Muna'y kombinasyon. Munang gitawag siya D3 Bio. Yan. Nalan siya vitamin D3 which is very essential kaysa tong lawas. Magkaedad ta. Sa mga mamis, magka-menopause ta, kinahanglan tag vitamin D. Magkaedad ta, kinahanglan tag vitamin D. Masakiton ganita, kinahanglan tag vitamin D. Hinay atong immune system, kinahanglan tag vitamin D. Luya ang atong bukog. Oh, kay may edad na ta, kinahanglan tag vitamin D. Kung natin problemas kasing-kasing sa itong mga ugat, kinahanglan tag vitamin D. Oh, importante ka ayo ang vitamin D mo na mag D3 Bio. Takay sa D3 Bio, naana siya'y vitamin D. Vitamin D3. Pinaka-nindot nga klase sa forms sa vitamin D. Muna mag vitamin D3 ka, pag D3 Bio na lang. Kung gaino man kag D3, vitamin D3 supplements, kailagahan man yun kayo. Okay. Well accepted man yun ang pag-inom o paggamit sa vitamin D sa tibo kalibutan, daghan na yun ang, actually, daghan yun ang gainom sa vitamin D. Labi na yun to may mga edad na ilahan ang ginainom kada adlaw, ingon nga suplemento. Unang ingon na to nga, kung gusto kag makagamit kag nindot nga klase, pinakanindot nga klase sa form sa vitamin D supplements, gamit og D3 Bio. Kay naana kay vitamin D3 na apakay virgin coconut oil. Muna'y vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. Yan. Diba? Naana kay vitamin D3 na may inom. At the same time, gipakapinan pa mga higala. Gipaamanan pag yun o cold compressed virgin coconut oil. So, kana mo'y imna kadaan na o. Okay. Ano yung pibila ka mga several scientific studies nga nagpakita sa pagkamaayo sa medium chain fatty acid nga naa sa cold compress extra virgin coconut oil nga makuha na to sa pag-inom sa Klinika D3 Bio. Muna siya ipipila ka mga tremendous health benefits nga naa sa D3 Bio. Number one, 48 to 52% sa medium chain fatty acid nga naa sa D3 Bio is lauric acid.

0: kining lauric acid, it acts as broad spectrum as a natural antibiotic killing disease.
1: DTX coffee mix ang sagot.
0: Unsa? Unsay naa sa lauric acid nga naa sa D3 bio? Naa siya'y broad kaayo nga spectrum sa dupa dili limited ang iyahang capacity sa pagpatay sa kagaw. Giila siya ingon as a natural antibiotic killing disease. O kada mga sakit nga caused by kagaw, caused by bacteria, caused by viruses, even parasite, no? Daghan man na, daghan gina, no? Ang kagaw, gakos ginag balatian. Kanang mga kagaw nga naa sa lawas, ginapatay na mga higala ni lauric acid nga naa sa tuan D3 bio. Muna mag D3 bio ka na anlaw aron nga protektado tagikan sa mga kagaw, gikan sa mga bakterya, even parasite. Pwede sa mga bata, pwede sa mga may edad, no. Pampamilya mga higala nga klase sa herbal. Mag D3 bio ka na anlaw. Ang ginabuhat ni D3 bio tungod kay naa ni siya lauric acid, ang mga microorganism iyahang ginadissolve o ang mga lipid coating wall mga higala sa mga kagaw aron nga dili sila makakosog kadautan sa tong lawas. Pagkanindot to, no? Gusto tang protektado ta kanunay sa mga bakterya, mga parasite sa lawas. Pag inom ka na adlaw D3 bio, giila ingon as a natural, gibantog ingon as a natural antibiotic. Tinood yung ka sir, anay nag-text ka, coming from 979. Tinood yung ka sir, mura ginay akong tambal, maglain akong ginawa, mura ko kahilan tunon, magsakit akong tutunlan, maghubag akong tunsil, mag-usap, lagi kong tagduha, kaditri bayo, buntag o hapon. Kaloyan sa Ginoo, mawa, yun siya sir. Si Juanito de Aini sa Pulangko. Oy, hello sa itong mga higala dres Pulangko ha. Sir Juanito sa Pulangko. Ayan. Sa Pulangko, sa barangay, sa munisipyo sa Pulangko, naatay mga products dira. No, kung makaadto mo butika o kopi, makaadto mo Curemed Pharmacy, available na ang atong D3 bio. Wala daw na gina. Actually, mga higala, in fairness, very effective ang D3 bio. Kala maghubag yung tonsil, bitaw. Magka-tonsilitis ka, sakit yung tutunlan, oh. Kalat yung tutunlan, imo nang iusap o D3 bio, buntag o hapon, tagduha ka, soft gel, dali kay maayo. No, dali kay maayo, mga higala. Kay kaya niya nga patyo ng kagaw nga naas tutunlan. Even ang kagaw nga naas tiyan. Mag D3 bio, ha? No. Ikaduha, one of the most outstanding ability, mga higala, sa extra virgin coconut oil, anita sa BCO, nga naa sa D3 bio. Kini siya, ang actually ang BCO, ang virgin coconut oil, gigamit na ni siya as adjunct therapy for dangerous diseases, sama sa HIV o AIDS. O, talawar, ha? Giton na ni sa unang panahon nga ang BCO na ay capacity nga mupatay sa kagaw nga causes by HIV o AIDS. Dili ba'y nalalalim ng mga klase nga mga sakita? Gani, ang kaso mga higala sa HIV sa Pilipinas, gasaka. O, gasaka mga higala. Munang kining BCO, kining virgin coconut oil, kaya niyang patyon ang kagaw nga gakos og HIV, even AIDS, kaya niya nga patyon. Iga na kanindot mga higala ko na BCO. Gani karon daghan na karon ang gagamit sa BCO na yung mga celebrities nga gainom kada adlaw. Oh, gainom kada adlaw BCO. Oh, dagana. Oh, ginainom gina nila kada adlaw, no? Katong BCO gyud nga virgin coconut oil. Ilahang ginainom kada adlaw as a supplements. So, kay nakita sa pagduon nga ang BCO daghang benefit sa lawas. Dili lagingon kay mo patay sa gagaw sa lawas. But in terms of nutritional benefits, daghan ang nutrition nga mahatag sa BCO sa atong lawas. Makapahami sa panit, makapabatan-on. O muna na muna benefit sa kuan sa BCO. Makapaniwang, makapagamay sa buyon. No. Makapadaghan sa probiotics, anti-cancer pag yun. So, ako na, ang HIV o AIDS, gigamit na ni as adjunct therapy. Gigamit na ni mga higala. O ganing sakit nga hepatitis. Oh, tungod kay highlighting mga higala ang iyang antiviral properties. Mga virus nga naa sa lawas, ginapatay usab mga higala sa BCO. Ing anak kanindot ko na antay D3 bio kadaan daw. So pa may atong gihulat. Diba na ipatsada king herbal mga higala nga pwede na itong i-maintain kadaan daw. O na ay D3 bio dira. Another one. Ang D3 bio mga higala tungod kay naani sa cold compress extra virgin coconut oil. Nag-contain kani siya og strong detoxifying and cleansing effects sa atong digestive system. Ang atong tiyan, kaya niyang limpyuhan. Oh, ang atong digestive system, gikan sa atong tutunlan pa ingon, gikan sa atong baba, tutunlan, sa stomach, gamayng tinaing, ngadto sa kolon, ngadto sa anos. Pagawas, mga higala sa hugaw na to. Kaya niyang limpyuhan, mga higala, sa virgin coconut oil. Iyahang i-detoxify o i-cleansing ang ato ang whole digestive system. Kanindot, no? Muna nga kung kanunay taga-inom o cold compress extra virgin coconut oil or ga-inom tag D3 bio kadaan na. Ma-prevent na ito mga higala ang gitawag na ito mga problema sa bowel movement. Ma-prevent na to ng mga problema sa bowel movement. So mag D3 bio na ta. Ayglangay sa mga nagkaedad na, sa mga senior citizen, kanunay na tong ginapahinomdom, himo ang maintenance supplements, himo ang kada adlaw vitamina ang paginom sa D3 bio. Pwede ni sa to mga bata. Patsada ni sa itong mga bata, ipamintay na ito. Ligo na nga itong bata. Layo sa mga balatian. Sa mga buntis, pwede. Sa mga kapasuso, pwede. Gani, kapadagan nilang gatas, mga higalas, mga kapabreastfeeding ng mga mamis. Igana, kanindot, mga higalaan, D3 bio. Pwedeng usapon, pwedeng imnon, pwedeng directly i-apply sa panit. Or either sa buhok, mga higala nga gakanipis. Sige, aglangay pag D3 bio na. Anyway, standby sa mga higala kaya doon sa nintagan ng pagdagaling ato mga pipila ka mga consumers nga gainom, gatumar, o naayo na sa pag-inom sa itong mga produkto nga naang karon sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. GTX 500.
3: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
2: GTX 500. Mamali sa mga butika. GTX 500.
4: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Kailan nalang subong imo?
6: Sugar.
4: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX

0: lot. High blood gid ko.
1: Ano sa una ang imo
2: blood pressure?
0: 180 over 103 Gino. Times a day gid na ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, may sugar sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Victory Bio!
5: Mamang sa inana na ito, ma?
6: O si Esther Lita Iboni, ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong gibati karong nga gainom of Victory Bio. Sa una, kibim kayo kung nawong karang Bills Falsi, yatake. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong BP, normal na 120 over 80. Akong hindi ko ang karoon kani arong kolesterol, murag amubububuk na.
5: Sa ginom na ito,
6: Victory Bio. Esther Lita Iboni, ginlis po lang po.
3: Victory Bio! Ang Victory gamay Visio. Ang Visio gamay Victory. Kapalit sa mga butika. Victory Bio!
5: Ako sa inyala na ito, ma?

0: Bio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: Extend Food Superman.
2: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Bersado kagin.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky.

0: Mini Mister.
1: Extend. Food Superman for Man. Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagspila kay Sikog Absent. Mau na nga. Ipalitan ko ni Papa o Vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, ninajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
3: Sa mga butika.
4: Pag Mighty C para
5: mag Mighty C kada adlaw ang alkaline base nga vitamin C mga higala. Di ba galimtan ha? Pugong sa edad na aron nga bisan may edad, batan-on gihapon ang atong panagway. Ang atong panit, batan-on gihapon. Tungod na mga higala sa Mighty C kada adlaw.
1: No,
5: tungod na mga higala sa DTX 500. Tungod kay ang DTX 500 nato taas og antioxidants, gapabata kini nga klase sa supplements. Mighty C og DTX 500 kana. You look younger and younger basta naka DTX 500 ka og naka Mighty C kada adlaw ha. Ayaw kalimot na sa mga butika mga hinggala. Anyway, hisgutan na to kadali ang pag-inom na to sa DTX 500. Ang pinakauso nga klase sa herbal. Karon. Oh. Gipangita ang yun ganunay. May mga high blood, ga DTX 500. May mga diabetes, ga DTX 500. May mga bukol-bukol. Magkaedad na gani, ga-maintain og DTX 500. Og Mighty C. Of course, isabay ninyo na ang pag-inom sa Mighty C. Actually, isgutan na to karon ang kaling cervical cancer. No. Kining cervical cancer, dili ni siya basta-basta nga balatian. Usa kini siya sa mga leading types sa cancer sa mga Pinay. Mga babae. Oh, mga babae nga Pilipino, mga Pinay, pwede nga magka-cervical cancer. Usa ni siya sa mga leading types of cancer sa Pinay. Remember mga higala, gataas ang cases nato sa HIV. Oh. So possible nga mutaas pug yun ang cases sa pagbaton og cervical cancer kaysa usa sa mga reason behind aning pagbaton og cervical cancer. Ang cervical cancer, ang kuani siya, cancer ni siya nga gatubo sa cervix nga bahin sa babae. Kalang agianan bitaw sa bata. Oh. Agianan sa bata, dira mga higala gasugod ang pagbaton og cancer cells. So, dira nga area ang may cancer, cervical cancer. O, agianan sa bata. Karon, sumala sa pagtuon, usa sa mga causes ani is kini mga viruses, mga human papilloma virus na makuha na ito, mga higala, mga kagaw na makuha sa sexually transmitted disease. Hoy. Talagi niya, kung sex workers ka, delikado. Kay basin mag-develop ni lately na sa imong edad. Oh. Oh, dili maayo mga higala. So, tungod ni ang causes ani sexually transmitted disease, ha? Pwede mag-cause kini siya og cervical cancer. Oh. Karon, ang Mighty C mga higala, dakon tabang ani. Dakon tabang. Kay usa sa mga mupatay gyud sa ato sa mga kagaw. Especially kani mga sexually transmitted disease, mga kagaw nga gagos og HIV or STD. Usag yun sa mga main responsible nga mupatayan na is ang atong immune system. Kung ligon tag immune system kargado tag vitamin C, kaya niya nga patyon ng mga kagaw. Kung naa naman ugaling ni sa tong lawas, kiwa maginda kabalo. Labi na ginto mga pataka lang dira og salom dira. Kinsay makaila, salom na yun. Okay, bago nga makaila, salom na yun. Oh, di ba? So, pwede mga higala makakuha taani nga mga klase nga mga kagaw. Yeah, mag-lead ni mga higalas pagbaton ng cervical cancer, labi na ginto sa mga babae. So, ang DTX 500 makatabang usab tungod kay ang antioxidants ga prevent sa mutation. Actually, before na nga mahimong cancer cells ang usa ka cancer, ang usa ka cellula, before na siya mahimong cancer cells, mag-mutate na siya. Ang reason behind sa mutation sa good cells to cancer cells is oxidative stress. Kanya, ang makapugungan ng oxidative stress, free radicals, is ang antioxidants. Muna makatabang ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Labi na yun kung magkaedad-edad na ta. Sa mga mamis na to, dranga, menopause na, 40 na ang edad, 50 na ang edad, kinahanglan nga naagid mo yung supplements na pangontra aning mga kagawa na mag-cause og cancer sa atong lawas. GTX 500 og Mighty C naas mga butika, ha? Sa mga nangutana sa Buanga del Norte naas mga butika. Sa Cebu naas, sa Cagayan naas, sa Butuan naas siya sa mga butika. Sa Mindanao naas mga higala, si Quijor, Negros Oriental, Misamis Occidental naas mga butika sa inyong mga lugar. Musay babay ko mga higala, gantong oras limited kayo. Ang atong DTX Beauty Soap naas sa mga butika usab. Ang atong X10 Herbal Capsule basin galuya na ang performance ni Manoy. O, si tatay medyo pigado na. No, tay? Pigado na yun ang labing-labing, tay. Ang atong extend herbal capsule na sa mga butika. Kung may panahon mo, mga higala, nga mag-visit sa itong butika, there is Dipolog, sa uban mga lugar nga buod sa Tambagsibya, pangutanas mga butika. Ang atong extend herbal capsule, imnon lang before bedtime. Siguradong extended ang ligaya, extended ang saya. Dog Hans Alima, nalang mo say bye-bye, saying, mga ka-DTX, mga ka-D3 bayo, tara. Kuyog ta kay mga penata.
0: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Star
2: Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:01.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
6: Yes, welcome. Welcome na usab kamo mga Soking Tikpim Now. Welcome na sa ato ang programa, ang pagpakabana sa may panglawas. And of course, mga Soking Tikpim Higalig so on from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon ng mga produktong napaka-epektibo, mga kapsula o guban panini para usab, maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas o aduna kitay prevention. No, mga Soking Tikpim Now, o dili angayong kabalakan, mga ka-Dragon Mail. Kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, dasok na mga ka-Dragon Mail sa nutrients o ang ingredients na ini. Gawas pa, puro herbal mga higala or natural man ang maong mga sangkap. O ganiyosab ang ato usab nga kape. Ha, sa ato usab nga kape, mga Soking Tikpim Now, adunay dosi ka klase mga herbal ang naanini. Ha, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Maokini ang kape nga walang palpitasyon, no? Inomohin ini mga Soking Tikpim Now. Labi na sa mga kaigsuna na to, nga gibawalan sila mga Soking Doctors pag inom sa publikong kape. Ang ato usab nga Dragon Body Oil, ha, ay mo kalimot kasama pang-massage ni siya nga disenyo, nanay tatay. Ha, ay mo kalimot matagabi magpa-massage mo gamit mo og Dragon na massage oil with Chubaki. Ang kahumot ini mga Soking Tikpim Now sa klasing haplas, adunay tulo ka klase nga san ini nga imong hanga ma simhutan like a lavender ilang-ilang sa pagita. O gano'n na pa'y uban mga higala. Oy, bossing, ay mo kalimot ha. Ready ka na ba sa one cup lamang sa Hard Max Drink Coffee for Men? Power up your performance sa Hard Max. Max sarap, may saya. Max saya ang resulta mga Soking Tikpim Now pag ikaw naka-Hard Max. Ang ato sa mga Soking Tikpim Now. Nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Ay mo kaluya. Di yun, maluya higala. Walang kaluya. Permente. Hard ang simula no mana igala ay makalimot mga Soking Tikpim Now ini kay nindot kay ini siyang klase sa mga produkto nga atong giskutan nga mapalit inyo sa nagkadiyang butika o pharmacia Bisaya so Gamidano. Ay makalimot usab sa atong Dr. Punjisop ha. Ang Dr. Punjisop mas nindot kayo na itong doon ay problema sa panit. Doon na mo yung mga apapun e ringworm. Unsa pa ng uban diha, mga minor skin disease. Baho magkag-ilok, baho kag-tiil. Gamit aning Dr. Punjisop. Kabag usap mga Soking Tikpim Now. Ang ato usap mga Keskin Low. Power whitening soap. No? Ang nindot ini mga Soking Tikpim Now. Kaya mga kaigsuna na itong gusto mo puti. Muputi yun, muhamis ang ilang aping like kutis artista pag ikaw nakagamit sa Keskin Low Power Whitening Soap. Pinagi lamang sa pag-aplikar no sa ato sa mga produkto. Ang ato mga produkto mga Soking Tikpim Now mapalit ninyo sa nagalibutika o parmasya Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot mga Soking Tikpim Now sa mayong panglawas. Lawas kapital, lawas usab, angay na itong ampingan. So nakinahanglan tao dugang mga minerals no nga atong ikinahanglan sa lawas like iron, potassium mga Soking Tikpim Now. Usa na nini ang minerals nga ikinahanglan sa atong lawas sa alang usab sa pag palambo no sa imong lawas mo gamit og iron para usa mahimong hemoglobin og uban pa niini. Okay na pinakarindot kay mga Soking Tikpim Now. Gamit pugka og potassium no and dietary fiber og mo tabang usab mga Soking Tikpim sa pagpababa sa ato usab nga bad cholesterol, saturated fat og sodium og ang imo hang lawas na kinahanglan higala ni ini. Okay na pinaka importante health benefits, ha? Manay gala ang pinaka-importante, sign of minerals deficiency. Kanay gala mga sokin, tikpay na mga sokin na itong nagasunod kanunay sa itong programa, ay mong kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, daily supplementation ang nanindot na buntag hapon. Ipagsabay ninyo na mga sokin, tikpay na basta Dragon Fruit ang imong i-apply sa imong panglawas. Sigurado ang imong lawas, baguhon.
5: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
7: Nga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta nagka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
9: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Star Radio, alas 8:07.
11: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon.
12: Lama sa kagahapon.
11: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa hunahuna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagiko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa

Maayong gabi mga bay, adlaw karong Martes, Pizza 16 ni mga bulan sa Hunyo tuig 2026. Lain sa paghahog na sa ito ang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay mga bay, alang siya ng mga pagtimbaya, mga greetings, mga suggestion o banpadiha, ang mga panawagan ba? Basta kayo na mo ikakuminto sa ito ang tulumanon. Hala, text lang sa ito ang text line sa Smart 0969484545454 og sa Globe 0956-6647-734. Kaya na diha, ato nga pagkabasahon ay nung mga pagtibaya mga bay nito nga tulumanon ang mga lama sa kaghapon. Okay sa mga naglantaw karong gamino diha, maayo maing gabi giyod ka natuntanan. Ilabi na giyod ni Ma Midji Esteban Estaniel Zerna. Amat na ni Ma Midji Esteban Estaniel Zerna. Good evening, Idol. Okay, good evening pa rin, Idol. O mayong nga pagpuminaw karon, niningatak na nining kagabihon. Ito mahikala diha, nga kanunay giyod na minaw o nagsunod sa itong atulamanon, maayong gabi kanatong tanan, mga bagbaghandos. Gikan diri sa lungsod sa Tayasan, ngadto na sa tibuo kalibutan. Diha, sa Mansi Bindoy, way undang ang pagpuminaw ni Ma'am Len Tugdang, kauban si Sir Manolito Tugdang. Samtang diha, sa barangay Matuog, nila ni Ma'am Alma Escarpe o ni Ma'am Cristy Taob del Monte, mayong gabi. Sa mga tanaid, di Bagyo Pamili o Doran Pamili, maayong gabi, yun ka natong tanan dihang napita sa barangay Kambay. Ngayipangluhan ni Day Ivy Tanaid o ni Inday Angelina Tanaid di Bagyo Doran. Usab, sa mga Jukinto Pamili, pinangluhan ni Tio Jesus Jukinto o ni Tia LV Jukinto. Kauban si Bay Bimboy Jukinto, si Ma'am Charlene, kauban ni Madam Maria Bungangira, at ang mga kumpari-kumpari diha. Mga Jukinto Pamili, maayo nga gabiin. Tanan-tanan ha, nga always sa kanunan nagsunod yun sa itong atulamanon, apan mga silent listeners sila kay wala ipa-team-aw ang ilang nga ulo mga bay maghandot. Ang ilang dalungan lang naminaw sa itong atulamanon ng mga lama sa kagahapon. Sa mga nakatsyamba lang sa pagpuminaw sa itong atulamanon, di man eh ha, na kina ito ang atulamanon, itawag kinig mga lama sa kagahapon. Ini barunggan, gikan sa Adlang Lunes, ngadto sa Adlang Biyernes. Alas 8 ngadto sa alas 10 antak na sa kagabion, dire lamang sa tuwang sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sige mga bay, silbing sinugatan kanatong taran ani kining manindot nga kanta nga giawit ani David Gates nga naguluhan og Take Me Now.

0: Bio. Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat po sa
1: D3 Bio.
0: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
3: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang D3X Coffee Mix mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa ako sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapag sa lawat ng tao.
2: DTX 500, mapalis sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa astasan o sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
11: Pero ay barorong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension? O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape, o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga, kung gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi.
2: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme.
6: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Ako si Renisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dempro gitaptapan ba og sulipin? Ya diligid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Nance Capsule, Nance Uid Capsule, nanginom ko ang Nance Corn Cookie, Diabetic Mangugko, Servicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
0: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok Singko. Mabahin ko ti Sorga del Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko uktiyan nga walain ahong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayon na akong kasakit sa uktiyan.
0: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV, Life Care Marketing Incorporated.
5: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
6: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Atong oras mga bay, 24 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga tagna gihatod kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili kahe arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o bagubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabag-ong Mangustin product nga gipakusgan kauban ang Astasan 10 Organic Seaweed. Mas tasog santon purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sa nga makagasto para makaanggol ba yung panglawas. Tungod ang astasan, barato lang. Ang astasan, diri sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Diya sa yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
0: Mga lamang sa kagahapon.
8: Sige mga bay, itong hatag na pagtagad kini nga mga pagtimbaya karon ining taknan ining kagabion nga naminaw sa itong tulamanon. Itong kwa itong kasilpun ha, arong tumabasa ang mga nagtimbaya mga bay o mga inday. Okay, may gabidya, anima Medje Esteban Estanil Serna, matipatun niya. Good evening, Dol. Samtang tumaptikon nga happy sa Kumilik Tayasan. Wala in siya si Election Officer Mark Concepcion S. Asintista. Mayong gabi eh, nga Martes. And more power sa iyo program, sir. Salamat. Oh, diyan din mo, Sir Mark. Kung bayong paglantaw, may pagpaminaw. Samtang sab ni Marie Rus Marquez. Matupato niya, B.E. pa rin. Okay, may gabi din mo, Marie. Niya, kumusta to nga mga tanong diya sa mong tanaman? Nabisbisa na ba, Marie? Napo naglantaw si Idol Juicy, Idol Judy Aldi Juicy naman sangay-sangay. Og nay ngalan nga Judy napoy Juicy, napoy Jumi. Basta kay mga Jude. Okay, amato ba to ni Alisa Busan ha? Si Idol Judy, mayong nga gabi na din mo Idol Judy Aldi. Og ni Ma'am Jarlene Isilio. Good evening, Idol. Okay, good evening din mo, Idol. Idol Charlene Isilio. Samtang matupato ni Idol Jody Aldi. May gabi, Idol. Shout out Aldi Pamili. Samtang ni Idol Dennis Dimos. Matupan niya. Mayong gabi, Idol. Shout out watching awaan. Ayungon. Samtang si Ma'am Arabic po. Tawag talaga Ma'am Arabic kayang ginihang ngalan. Murag malisot tagbasa. Murag yung Arabic pagkasulat mga bay umama. Mga ma'am. Okay, maayong gabi po di sir. Okay, maayong gabi di sir. Okay, magabi na nimo ma'am Arabic. Nga naminaw karon ining atak na nining kagabion. Okay, man padiha nga wala katimbaya ha? Ako mong ginapit hala, timbaya na mga bay kay ang inyong mga gratis niya atong hatagan pagtagad uban sa atong tulumanon.
9: Mga lama sa kagahapon.
8: Sige mga bay, halita maglangay atong hatabang tagad kining sugilanon ni Mary Grace o ba ni itong tulumanon?
9: Mga lama sa kagahapon.
8: There
9: by Ronnie Bay.
8: Sakto giyod ang giingon sa panultion nga kung dili nimo gusto, buhaton diha kanimo, ayaw kini og buhatas sa uban. Mao kini ang naitabo sa ko nga pinalanggang manghod nga sa pagkakaron metaliwa na in town sa laing kalibutan human siya nagputlo sa iyang kinabuhi. Maayong gabi diha kanimo Byron ni Bay og sa imong mga suking tipaminawan nining imong lanug na kaayong tulumanon sa radio nga mao ang
9: mga lama sa kagahapon.
8: Ako di ay si Mary Grace taga diri sa lalawigan sa Sugbo. Naimutang sa lungsod nga atbang ragyo diha sa Negros Oriental, Menyo o adunanay mga anak. Kini akong sugilanon nga akong gipadala diha kanimo Byron ni Bay, dili kini kabahin sa akong bana o mga anak. Kabahin kini sa akong igsuon nga wala na yung taon diri sa aping sa kalibutan. Byron ni Bay, aron inyo masabtan ang tanan sa sugilanon sa akong igsuon nga si Mary Rose, akong sugdon sa sinugdanan.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan na ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Pahong sa Astasan, wag tang ang balatian.
2: Ayu, sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended Ayu sabon beauty soap. Wala na mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok o makahamis, ang Ayu sabon, Ayu sabon, tinuod ni.
3: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamit ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: Kaning high blood, traitor nga balatian.

0: napod ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Ako si Lucia Galanido, pagkahero hangna Bohol. Ang akong kasinatian sa Nans Capsule, daghan kong gumuhat sa mga o hago ko mawala rasab. Kung lagsik ang akong lawa, walay kapoy. Sa Nans Liniment Oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatamang sa among limang.
4: Nabay special nga okasyon? Nabay kay tao nga gusto ni mo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: At ang oras mga bay, 49 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga tagnag, yatod ka na sa maski pakusgan o maski paepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamu sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay anena sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din, dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gid kamu nga makatumar o ayaw hulata ngayong lawas mo bigay panalipdeg yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi Sodium Ascorbit alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo o lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatila na baka mo sa lamian humot og herbal bagyod nga coffee? Aniya na, gipela-ila ang pinagabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog, tila we disenyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan ug sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Okay mga bay, arita sa pagtimbaya sa itong makaigsunan karon nga naminaw sa ito ang tulumanon. At ang basahon ni mga pagtimbaya mga bay ha, sa mga higala nga na naglantaw diha, gikan sa Barangay Ilaya, gikan sa ito ang maabtikon nga konsihala diha, walain siya mao si Ma'am Yin Yin Gornita Tutor Camero. Tumatikon diha nga higala nga konsihala, si konsihal Yin Yin Gornita Tutor Camero. Matupan niya, hello bay, maayong gabi diha. Okay, magabi na ni mo konsihala, o lain nga mga pagtimbaya mga bay, gikan ni bay ay Jilo Tinebroso Tinebroso. Bye-bye. Agret lang kong happy birthday sa kwa nga mga manghod Cynthia Tinebroso, Mangyaw Eduardo Tinebroso Junior, o sa kwa nga Uyuan Greg Tinebroso. Insab, nga shout out po dito sa kwa nga Uyuan Rodrigo Undalok nga nag-inom-inom o kulafo. Dayon ilalom sa mangga. Okay? Mauto mga pagtimbaya mga bay sa itong makaigsunan karon ang nga naminaw sa itong katulaman. Uy, napod itong higala nga kunsyal atong sangay. Iya sa Barangay Saing si Kunsyal Ronnie Rosiana. Abato po ito niyang yung FB account Nick Siral Rosiana. Okay? Maayong gabi eh. Akong halang dun bay nga sangay. Okay? Magabi na din mo bay sangay. Samtang dito maglangay kaya doon ay pagtimbaya adre. Atong hatang pagtaga din nga pagtimbaya adre mga bay maghandos. Kansun lang ha. Ato nga ikunik. Ato nga linya. Sa ato nga telepono. Aron nga matimbaya ni siya mga bay maghandos. Hello, may gabi eh.
1: May gabi, Byron ni bay.
0: Yes, ma'am. May gabi, ma'am.
1: Ako saan patingaw ko na akong pikas linya, Byron ni bay, si Daylene.
0: Okay, sige ma'am, sige ma'am, sige ma'am. Okay, lain ang numero habito, ma'am. Hello, Daylene. Hello, Daylene.
1: Hello, ma'am gabi.
0: Kisa nang una nag-contact, ma'am, si Ma'am Edna?
1: Si Ma'am Edna.
0: Daan pa ko nga. Kailan mang numero? 227 man. Okay. Niya kay katong kalaban ko. Puruan man tumasig tawag na ako. O dili puruan, 2-1.
1: Kapinsa ka ba yung itong 341?
0: Depende, ma'am. I-straight niyo or i-rumble target. Depende na ang sabi niyo, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ma'am Edna. Kaya una, Ma'am Edna. Sige, Ma'am Edna. Una, huwag timbaya, Ma'am Edna.
1: Sige, wala ni mo, Byron ni Bay. Salamat sa pagtukag o sa kanan sa stop dira o ni Miss Papa o ni Sir Lahato o ni Juvenil o ni Daylene sa kompikas linya o sa tanan na lang na may na, Byron ni Bay. Salamat sa pagtubag, Day.
0: Salamat, Ma'am Edna. Dahil si Ma'am Len. Ma'am Len.
2: Okay, maayong gabi. Tanan mo rin kapira sa competition manager, Sir Mr. Lahato. Ang dami mo din ang pera ni Bay, si Magigas Family. Ni Maya, Bumamira, o Bumilo na Isa, how are you na Bay? Thank you and sister, Bay Jordan, o Bayang Brother Dubois. Ayan, Bumilo Family lang good. And then, Ma'am Ada Kiyado from Dubai. And then, si Mr. Bay Bay Fomo. Si Alma o Daniel, then si Manang Kevin Mill, of course, it's na nga nag-connect na ko sa lang, gabi na na. O, may siling, yung buwag, sa sarang mga kawa na lang. Gayaan tayo sa na may siling dasa. Kana lang, guys.
0: Okay, salamat din mo, Ma'am Lynn.
1: Thank you. Salamat,
0: Byron, bye. Ma'am Idna, salamat po, ma'am. Salamat.
1: Salamat sa pagtubag.
0: Okay, salamat. Okay, mga bay, salamat nila ni Ma'am Idna o ni Ma'am Lynn. Nanawag ka na to karoon sa itong katulmanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, doon na pa yung mga pagtimbaya diha ang itong hatapatagad at intaktong kagabihan. O, doon na. Nanawag na to itong higala po. Atong higala nga kanunay mukha o ni Watermelon, si Brad Nilon. Okay, Brad Nilon. May gabi, Brad Nilon.
3: Mira, Brad.
0: Okay, Brad. At kumusta na ito nga kagabihan ron, Brad?
3: Kumusta mo gano'n, Brad?
0: Okay, gano'n, Brad. Guwapo gano'n ko, Brad. Basta way, tapad, Brad. Sige, Brad. Panayog doon, Brad, sa mga nga pagtibaya, Brad.
3: Unanin mo na, Brad. May gabi. Ome, Didi Maria, Bunga Ngira. Ome, hindi kung sa garo na diri. Si Punsa Nibis.
0: Mm-mm.
3: Siya nga anak na Toroskan Laon.
0: Mm-mm.
3: PNN. Sama selingan dia. Si Mark Gaudan Jason. Robinin Gaudan. Garing bapak nama si Oscar. Sain-sain. Ini Pancilin Kentila. Ini Don Jidi Boy. Ini Indai Doni. Sa tanang mga kapuhan. Mga bata. Request ko siyang Brad, o siya?
0: Okay, Brad. Usa kata ha, Brad?
3: Haina ang panumpa mo.
0: Haina ang panumpa mo. Okay, atong bulong. Kisa na kanta na, Brad?
3: Victor Rod.
0: Si Victor Rod. Atong bulongon, Brad. Huwag asa ng panumpa ni Victor Rod, Brad, ha? Salamat, Brad Nilon. Brad Nilon, salamat.
3: Okay, bye-bye. God bless.
0: Okay, God bless, Brad. Bye, Nilon. Okay, mga kandos. Moto si Brad Nilon. Nga kanunay mukha o watermelon. Udag managat, natural ang gamito nylon. Sige, pala ito sanahan, ang lang musikal ang ganin nyo. Labis na nasaktan, nagikanta ni Jeneline Yabo.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Sa maayong panglawas o garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
3: yes.
2: Karong adlawa, Doc, no? Mm-hmm. Lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
3: Wow.
2: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. no? Ang ingredients gyapon, okay. sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga
3: yes.
2: produkto. Mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme
3: yes.
2: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
3: Okay.
2: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
3: okay.
2: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
3: Tama.
2: Ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
3: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
2: Yes,
3: maing adlaw usab sa ato mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
2: Yes.
3: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala ininit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tigpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw, usa na niini. No, sama usab sa pagtuon sa pag-improve no sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. No, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, ah, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala krisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibok aton, no? Di ba? Mao kana mo parejo sa body fat, no? O sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tigpay ang naasa Hard Max Extremes, no? Usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no? Di ba? Matod pasuban ka Dragon Meal.
2: Yes, Doc.
3: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ari,
2: wala
3: ka na mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Healthcom mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatakna kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
2: Yes.
3: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
2: Yes mga ka Dragon Fruit ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
3: Yes.
2: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian dai, Doc,
3: mm-hmm.
2: Indonesian uga
3: yes.
2: Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka Dragon nagadugang ni siya sa testosterone mo
3: yes.
2: ni mention ni Doc Alan
3: mm-hmm.
2: ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
3: Yes.
2: Uga based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayo sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone
3: yes.
2: yes. O gapaayo sa pag-flow sa ato ang dugo. So ang yes. tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass o nagapa-decrease ni siya, Dok Alan, o body fat. So sa mga maglisod na o hatag, Dok, no, o kalipayon sa ilang mga partners din, ha, Dok?
3: Yes.
2: No? Especially katong mga idaran na, Dok, o, no, Dok Alan, no, sa mga diliputigulang, Dok,
3: yes.
2: naaray edad gamay. Okay. So finally, mga suking tigpaminaw, naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Yes.
2: Available ni siya, Dok Alan, sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, Dok. Available na Visayas uga Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: At ang oras mga bay, 8 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga tag nagyatod ka na to sa Amigos Capsule nga mutambal sa mga naglalay mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madungog rin sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa, matag alas 6, ang tod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes ang tod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Mualbual, Mualbual Pharmacy o SGN Pharmacy. Sa Badchan, Botica Santo Niño. Sa Aligria, Edchanchan Pharmacy o Sinovit Pharmacy. Sinatilan, WeCure Pharmacy, MPG Drugstore, Ruib Pharmacy o Shelmo Pharmacy. Sa Dalaget, Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy. Sa Malabayok, Sinchud Pharmacy. Sa Runda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy o Botica Marga sa Alcantara, Botica Marga, Samantalungon, Botica Marga, sa Dubanhog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sidis Pharmacy, Happy Drug o Crystal Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa Kalungsuran o Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Inchel Pharmacy. Ayo Sabon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pampagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Soap, papagwapa nga dili isug sa panit, makapaputi, makapahumok o makapahamis sa panit. Adunay abukid oil nga nagdala o vitamin A, lecithin collagen, o mga nutrients nga mo'y mapaputi o mapahamis sa mong kutis naturally. Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore. Sige mga bayro, na pagtimbaya ha, itong hatag patangad karon, iningatag na nining kagabihon. Okay, naglantaw karon niya si Idol Laginere. Namato ba ito ni Idol Laginere? Good evening, pa-shout out Lagine family. Okay, may dang gabi diya sa mga Lagine diya sa Pahak mga bay o dito sa Mulubungo Kambay. Oh, dapat sa matuog na po yung mga Lagine diya mga bay ha. O sa Sukip, ito nga gwapo diya nga konsihal kanhi kapitan sa si Tio Cesar Lagine. May dang gabi diya. Tio Rico po, diya po sa Pahak. Matuog maayo nga gabi. Tanan-tanan ha, gana minaw karon nga mga Lagine family, uban pa nga mga family, maayong gabi. Sige na, tulang tanong kayo na ito ay lain po nga pagtimbaya mga bay ha. Nga itong hatag at pagtagad karon nini nga takna, nini nga kagabihon mga bay o mga kandos samtang. Okay, naminaw naglantaw ka na ito si Ma'am Alma Escarpe. Mato ba ito niya? Bayro ni bay, may gabi eh. Una ni mo, great ko ni Nimo, dahil ni DJ Maria Bungangira, ni Lola Iska nga natulog na. Insab ni Day Lady Jen, B-Boy, Day Nuring, sa mga bata ni Day Lancita, ni Day Nisi, Day Lorna, Day Medellin, Day Solidad, Conchel Alben, Day Imbim, Day Hansel, uban sa nga pamilya. Huwag sa tanan lang nga naminaw, nga mga amiga. Agikan sino nga kabus kay Gala Alma Escarpe. Salamat sa pagbasa. Okay, matoy pagtimbaya ni Ma'am Alma Escarpe nga samtang gabi mga pik. Diha sa barangay matuog mga bay og mga kandos. Samtang duna po ilang pagtimbay ha ato nga higala diha sa lungsod sa Ayungon, Wela, India. Ato nga higalang gwapo nga vlogger si Bus Ildan Medes Iladio. Mato pa ito ni Bus Ildan. Good evening diha, Bus Idol. Bus Idol, magkabi diha Bus Idol. Inagsulod yun sa munisipyo diha mga bay sa lungsod sa Ayungon. Wa mo ilang makitaan diyang una diyon atong gwapo nga higala si Bus Ildan Medes Iladio. Bus Ildan ha, may magkabi diha ni Bus Ildan sa mga nahimutangan karon diha sa lungsod sa Ayungon. Okay ha, sa tanan-tanan, nga namin ako karoon, maayong gabi mga bay o mga gandos. Unya, atong gipatukar ganiya ang gipangayunta nga kanta ni Bay Nilon nga Pirulino nga naguluhan o haina ang panumpa mo nga gikanta ni Victor Ward. Atong isla nalag, bintana ng puso ko. Ha? Asa man ang bintana ng puso ninyo mga bay maghandos? Bulong ako no. Pagkita, asa man napitag yun ang bintana sa itong kasing-kasing mga bay maghandos? Inabinag yun sa itong makaigsundi ang mga babay. Hala, ako na. Kanang ablihan yung bintana kay pasulod na mo ang among paghigugma. Sige, panya. Doon na lang pagtimbaya mga bay maghandos nung hatagan ng pagtagad. Ikan ni si Loy. Okay, ito klaro na. Isa nagpanala. Si Loy Caps, D-Bugs. Matapot ni Siloy Caps, D-Bugs. Good evening, Idol. Shout out. Dari sa Bago Tayasan. Shout out ni Rudy. Di na Rudy. Rudley. Rudley Medes. O ni John Renz Ruiz. O John Mark Ramos og Nemo Pod Idol. Okay, may nagabi na Nemo by Siloy Caps Debugs nga namin na karun diha sa Bago Tayasan ni Cruz Rental. Samtang ni Idol Marilyn Sabanal Saning. Good evening, pa-shout out Idol Saning Sabanal og De La Cruz. Oh, pamilya, may nagabi diha sa mga Kuan, mga Saning, Sabanal o De La Cruz pamilya. Nga naminaw diya sa Tambo. Okay, madaya pamilya diya sa Tambo ha. Sa tanong nga mga De La Cruz, Saning o Sabanal pamilya diya sa Tambo mga bay. O Tambo ayong kay klase-klase na bang Tambo. Ano na po'y Tambo nga talam nagtambo. O kamo kita naman huwag ka na nga tanong nga Tambo. Okay. Na yun, ni Isi-Isi. Okay, Isi-Isi. Para kani, sayon-sayon na kani. Ang Isi-Isi, o bisay una, gitawag na og sayon-sayon, oh, sayon-sayon. Okay, mato-mato ni Isi-Isi. Pa-shout-out naman din, pa-flex. Okay, ay flex ito. Nandito ngayon gabi si Isi-Isi. Irito po natin. Ito sa ating mga kaigsoon nga mga kalakinan. Gusto po siya naghanap-hanap ng uyab. Okay, may gabi na nimo, Isi-Isi mga bay maghandos. Sige, sa tanong nga naglantag na minaw karon. Laing kanta, alang kaninyo, nagulo ang kinig. Hello!
1: Mga lamang.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91. Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita ang Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites. Perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
6: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
6: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
6: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
6: Mauba?
2: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay dragon fruit powder, subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, o ginger oil.
6: Dagana ding ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
6: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
6: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
6: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Isa'y pangani mo, Nay?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
8: Patoong.
7: Bila edad ni mo?
8: Sa 28.
7: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana. Nausap na imong bana, Ma'am Lucy.
8: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
7: Nang hubag?
8: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabik lang siya. Kuan man dayon ka nung murabag mangisog siya. Oh, yeah, dito may anak hospital doon. Karoon ng pirma dito siya Weber. Kay upiran man siya. Yeah, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
7: kuan. Nausap na yung tail?
8: Nang hubag, siya maayo.
7: Nahubag tanan.
8: Oo, kanina. Oo, abot diri. Oo, asa abot diri. Kuan?
7: Punuan sa paha.
8: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya na yung sulayan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
7: Ya, karon, okay na yung bana.
8: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili pa.
7: Kailan na idadad to?
8: Kuan, 79.
7: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsa yung kaistorya ni mo.
8: Wow, okay, umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
7: Amigos ko, pe, ray gino.
9: Yeah. Salamat, mga idol.
10: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit. Kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you po.
11: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
12: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio-Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat. Mas empowered, kasama ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
13: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay.
14: Sa Em's Flower Shop.
15: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love.
14: love and affordable for everyone.
15: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
16: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sa'yo na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan.
17: Call or text 0966-348-9336.
18: Emps Flower Shop.
19: Emps Flower Shop.

0: eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
1: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
2: Oh, lala.

Atong oras mga bay, 39 minutos na, kung 36 minutos, ito subon ha, 36 minutos na ang milabay sa alas 9 mga bay. Kini mga tag na, gihatod ka na to as Detrebio Food Supplement. Mayo sa natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detrebio Food Supplement. Ang Detrebio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistance sa lawas panguntra sa kagapoy o pagkasakit. DTX Capimex with Ampalaya Lipstiasis and sugar can extract powder. DTX Capimex, may kapika na nakadetox ka pa. Sige mga bayar, ito sa mga pagtimbaya karon sa itong tulumanon sa mga naminaw di, uy, naglanta itong higala usab nga magsisibya sa pikasibianan si Inday Davila. Inday Davila, may gabi na ni mo Inday Davila. Sab ni Ma'am Rus Ampo mayong gabi na yun ni by General Tanilon Imasino. Good evening, pa shout out Idol Ortiga Pamili diya sa Kambay o Imasino Pamili diri sa pindahan. Daghang salamat dayon ni sa barita pita ha. Kajit lang mga bay makados kay ni Ontol ato ang akuan. Ni Ma'am Lintugdang, matupati Ma'am Lintugdang, may gabi bayo ni bay, request kong song. Bay, palihog ang title, Palangga Tika. Ako yung pinungod sa kuang mga selingan, dari bay nga kugihan jud ni mong naminaw sa ibang programa, bay, ni nga kagabhiun bay. Salamat ha, agi ka ni Ma'am Lintugdang. Okay, hulata lang Ma'am Lintugdang, napo naglantaw mga bay si Bay Gilo Tinebruso Tinebruso. Okay, itong hatagang pagtagad itong greetings ni Bay Gilo Tinebruso Tinebruso. So, kaya ipabalik niya pabasa mga bay, ito yung birthday greetings sa iyang mga manghod. Matupatan by Gilo Tinebroso Tinebroso. Bye-bye, great lang kong happy birthday sa kuang mga manghod. Cynthia Tinebroso, Mangyaw Eduardo Tinebroso Jr. O sa kuang uyuan, Greg Tinebroso. Shout out po ko sa kuang uyuan, Rodrigo Undalok, nga nag-inom-inom o kulafo ilawom sa mangga. Okay, mga bida ah. Dahil mabot nga pag-inom-inom o kulapo ilalom diya sa mangga, mga bay o mga kahandos. Okay, dito maglangay. Ani ang gipangayo nga kanta ni Ma'am Lintugdang. Ma'am Lintugdang. Nga kanunay sa pagpaminaw sa radio Y Undang-Undang. Okay, ani ang gipangayo kanta ni Ma'am Lintugdang nga naguluhan Palangga Tika. Mga lamang.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barkadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
9: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
11: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
12: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay.
13: Sa Em's Flower Shop.
14: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
15: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
16: Visit us at Jonco Street, Poblacion Ayungon, Negros Oriental.
17: Sayon ra kayo pangitaon.
18: Tapad lang sa pansuan.
19: Call or text 0966-348-9336.
20: Emps Flower Shop.
21: Emps Flower Shop.
22: Emps.

Silinde ako na ako nagpuyo sa Porokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso ang permintira magsakit. Tukal nga ni Tumar ko aning cervicare na ulian yun ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian yun ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.

0: Atong oras mga bay, 58 minutos ng milabay sa las 9. Kin mga bay, kin mga tagna, yatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sikit ang kalawasan, tomar nagtambal, sulag natural ang pamagi, pagpumasahe. Gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hini mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagol. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod ka doon na kinil lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kinil sa biktado nga parte sa mga lawas, obanan og masahe. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil, dari sa tayasan. Mabalit kinil sa Curie Pharmacy, sa Barangay Bago, sa Barangay Malay ni Handos 38, Buyax, Labiyo, Karinal. Og sa Malabuyok, Cebu, sa Bet, sa Reserve Store, in front of New Malabuyok, People's Palace.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Okay, atong hatapag tagad kini mga pagtimbaya mga bay, niningatag na ni kagabion, at atapag sugod sa katapusan ha, ni Cedric Kalumba. Madama niya, maayong gabi ini mo dira idol sa tanang stop sa Star Radio Tayasan. Then shout out day ko sa ako nga mga kaparintihan diya sa Tayasan, sa Sabanal Pamili, then Kalumba Pamili, Pondador Pamili, dira sa Tayasan from Dumaguete City Idol. Ni lagi ni Ere, may gabi eh. Insab ni Ma'am Rose. Okay, dito sama to. Dito yung mga request diri mga bay o magandos. Madalo ni Ma'am Rose Ampo. May gabi eh bay. Pa-request ng Kanta Jan Kadungkanan by Bernadette Sorban. Okay? Dahil nga, matupan niya, thank you sa pag-play unya. Adol, kaya ni Ma'am Rus Ampo. Okay, sa tanang-tanang hanga, naglanta ka roon. Maayong-maayong gabi, mga bay. Okay, arita sa to ang gamay lang tambag itong kuwan ganiha. Ibisagwa siya mga ayog tambag.
1: Bay, Ronnie Bay. Paliog, tambag iko.
0: Okay, mga bay, manghinaot ha. Bisagwa mga ayog tambag si Ma'am Mary Grace, kabahin sa sugilanon sa iyang manghod nga mao si Mary Rose. Manghinaw ta nga unta gatong nga mao nga sugilanon maghatag ganato pagtulunan sa itong mga suking tigpaminawan. Nga unta dili pa sobraan ang ato nga mga panganduy sa kinabuhi ba. Kutob lang sa babot niya. Wa may kwan ba nga dili man sala ang manganduy. Apan kana nga sala na kana bang nga masobraan ta nga manganduy unya ipakaubos nang uban ba. Kana nga may trabang nga palandungon nga kini nga pobre taw niya labihan pud ka mata pobre. May mga mga dato matawag mata pobre nga ipakaubos nila ang ilang mga isika ingon nga mga pobre kay dato man sila. Ang problema og pobre taw niya labihan pud ka mata pobre. Amo na magay. Ang mga bay ha, manghinaw ta nga maghatag tog pagtulunan nga ato ang pagtratar sa isang tao, susama lang yun itong paglantaw. Madato magpubre, tanan tao, masakitan. Amo na nga, manghinaw ta, nga katong sugilanon, ni Mary Rose, maghatag ka na itong pagtulunan.
1: Mga lama, lama sa kagahapon.
0: Okay, di akin ang ipang kanta ni Ma'am Rose Ampo, Kadungganan.

0: four, three, two, one.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit san mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal. Ngayong umaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon na ta kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Oras, oras na para mang mata. Oras, oras na para ibuka ang atong mga dagko nga mga mata. Alag da kong matang, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapa.

0: Diyos, inyong pala. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kahit kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, sukirag Diyos. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon ang inyong igala sa kagindan. Nga kanunay magpaubos kay ang lami na sa upo. Adlaw karon nga Miyerkules, apit sa 17 bulan sa Hunyo, 2026. Mga ka-birthday nung adlaw, happy, happy birthday. Sa nag-birthday, kagapong adlaw, belated happy birthday! Og sa mag-birthday, og bang adlaw, advance, happy birthday. More birthdays to come and always good health. Mariginday, pinakada best sa atong birthday. Abdikus ganang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw o libre na ginta na makalaag bisan asa nga lugar. The best na ginkinangagasa gikan sa atong labang makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon gintang. Lami ginang na mag-birthday kay siguradong makapanog-ab abot sa lubot. Magbinagol-bol. Okay, ito ras, 48 minutos, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadalirigid sa oras. Dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Hey! Happy tag yung pista, mga sikat, dinis barangay kabulutan. Wala na ilaing 24 nga maabot. Muna na ang pista. Itawag na siyang San Juan. Daghan na po ang maligo o dagat. Sa mga nagplano nga mga ligo, handa madaan inyong mga balon. Huwag mag-amping lang yun kanunay. Muli pasagad o anto sa lawom. Mabaw ragod, importante, mabasa na ng buko-buko. Ay nagbasa ng ulo kay koan ng allergy. Manay, giyon nga importante nga enjoy region. Enjoy to celebrate this coming San Juan. Basta San Juan, ay jog paduol sa dagat kay bason jog ka. Manay, giyon nga maligo gitag dagat anak. Para atong panit muhamis og mo muputi. Parang dagat makapahamis na siya yung muputi pud ka. Nalang sipa kayang adlaw niya. Mga 2 ka oras, 3 ka oras ni mo hulong sa dagat. Inigawas ni mo ba? Puti kay ka. O ganto ka sngit-ngit, kita yung kay ka. Kung siya makikita ba? Kita kayang tango. Tango na lang puti. Mauna siya. Agad oras, 50 minutos naman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. So ganaan nga mo tawag or mo text ka ng buntaga. Open na kayo itong call and text slide number. Sa itong smart 0969-484-5454 o sa itong globe 0956-664-7734. Muna itong call and text slide number nga pwede na tawagan, pwede po itiksan kay Andam Gida nga matag o maayong pagtaga. Kung may mo, timplano mo ni gatas para right manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kada pagpanabi usay makayo usay pod makadaot. Huwag manabi mangani ka na lang yung makaayo para way problema. Instrumentong very simple lagi. Lagi yun, simple rin nga instrumento. Pero malingaw, ma-enjoy yung ka. Nagpang-ambisyon na itong mahalon. Ano na kung mga simple na mga baratohon. Importante nga naaray tingog ba nga mo kagulkol. The best naman na siya. Kumbulata lagi. Ano yun, kumbulata, magkuha na ka niyag lata, imo ang kagulkolon. Ano naman na tingog. Ano naman na tuno. Pwede na ka. Pwede po na yung managoktag pisi, good giyoron. Maglakaw-lakaw ka sa sana, mag-good-good kaglata. Para maalaan ka nga. Ang sa ulit tawanan din. Nag-goyon na maglata. Nagkakaon, nag-goyon ni Damang. Huwag na yung mga tanah, ingin na po di ba, ay, exercise na ni boss, gagawin ako lata para mapansin po ko sa mga, paan ba, mga tao or sa mga nagsakay o masakyan na, may nang magawin ako lata. Para gagagulkol pirmi ang karsada. Okay, tara, sige tayo 2 minuto sa mga makalabay ang alas 4 sa kabuntag. Abot, nung tayo good na naglata noon. Basig mang guyod pun maglata. Okay ra glata mo giyora. Ayaw ra wag pang guyod og mga hayopan. Kay basig kanding niya yung guyorod. Na lisod na. Guyod mo kanding boss, amay ning kanding kay pwede mabaligya. Sus kay ginang guyod kanding di man pud diha di ay. Sa silingan man. Okay, kamusta? Kamusta itong kasikmit? Yung kalungsod, alam na gini sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning. Yes, sa Malalod, na Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Yes, sa Ayungon, Bindoy, Manoyon, o sa uban pang kalungsuran, na mabot sa itong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon na ta, kay buntag na. Yun, oras-oras na yun para mangmata, oras-oras na para ibuka. Ang atong madagko nga mga mata, balag na kong mata, importante lang yun makabuka. O makakita pa sa kagwapa o kaputi sa mga dalaga, dalagang ulay. Unay yun masikat o kapitan pa. Kana ko nung ihis dalaga o pat ko na ka klase. Pat or tulo. Kana ko nung is dalaga nga bata-bata pa mingon ko na siya nga I wish. Pero kanang dalaga na sa edad dira na ko nung kay mingon ko na siya nga we miss. Kanang ihi ko na sa senior citizen na yun nga dira na mingon ko nang useless. Dakorang hubag. Ayaw na useless man. Useless, kaya wak manggin magamit. Oh, sayang kayo.
2: Magsayaw ta.
0: Okay, ito na si Gwitay 4 minuto. Suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Yes, because is lagi tayo kong sugbo. Good morning, good morning.
1: Bangon.
0: Yes, dumanog. Ronda, Aligria, Badjan, Inatilan, Malabuyok, Sambuan, ng Sampan, Pangkalungsuran, nga mabot sa tong signal. Dinda Dapeta, good morning, good morning.
1: Bangon.
0: Mamangon na ta, kay buntag na. Sige, tagyaw-yaw dire, kamo, tikongkong pa mo. Madayonan ga ni mo, tikongkong, abot sa bongbong. May pa magtikangkang, kaya ang ginawa, abot sa silingad. Kumusta sa batong matindirag tindiro sa tumatag sa tagsa ka mga public market? Atong matindirag tindiro isdaan, mularan, kananan to all vendors. Good morning.
1: Bangon.
0: Kumusta sa batong mga drivers? Atong mga bus drivers, pinikab drivers, sabalhabal drivers, eco-bike drivers. Good morning.
1: Bangon.
0: Mamangon atong mga drivers kay buntag na. Nagyon nga oras-oras na yun para mamata. Oras-oras na para mukamang paingon sa kusina. Itak ang natong madagkong kaldero, dagkong sampot, lagom-lagom. Mabutay, tubig, inita, aron makainom og kape si Dodong og si Inday.
1: Bangon.
0: Kanang kape the best, mangginda ka na buntag. Mawagin na itong pangitaon, inigmata na ito sa sayos ka buntagon. Region Kape, it's good benefits. To get strong heart, to avoid a type B diabetes. Always happiness and of course to get long life in this beautiful Philippines. Dako rang hubag. Beautiful Philippines. Pero grabe kagubot. Daggan kay mga issue. Rang wagi kalinaw. Wala giyon gubot. Paslokot. Wala giyon basta politika na lagi isgutan. Medyo gubot yun. Daggang issue. Ano yun, bisag unsa nimo kamaayo. Karong masipiat gani ka, awa na isyo dayon. Amo na kinabuhi mga politika. Ay, jugubot ka itong Pilipinas, Ron. Umuha na lang, Ron, nga. Magpuyo na lang ang malinawon. Makalong agrakag saging na ibisol, kamunting kahoy, okay na. Hindi na ito magkapila-pila nilahang mga kuskus, malungos. Ilaharam po na, magkapila-pila ta, di magyapon ta ka-incap. Magyon nga, magkapila-pila ka, magyon, zero gyapon ka. Ay pa, magkugi na lang kagimuha. Nanom kag saging. After 1 year, wa na, maka-harvest na ka, makabaligya na ka. Okay, tara, 57 minuto sa magkalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Kumusta? Kumusta sa atong mga managat sa kadagatan? Atong mga maguma sa kabukiran? Atong mga mananggiti or coconut pilot? No, good morning, good morning.
1: Bangon.
0: Bangon na tama sikat kay buntag na. Nagyon ang pagbangon, importante yun na. Ay, yung paluyaluya kay si kumpare na. Ako kay katawa. Katawa abot sa lingag-ngag. Legion, don't tweak quick. Because kumpare is have a big smile. So go to the window. Lain ko na yung mamintanas. Kumpare na ko, no. Magkatawa. Ngisi abot sa alingag-ngag. Okay, toras. Sigit yun sa minuto. Suman magkalabay alas 4 sa kabutang. O kagabi din masikat din sa Gipegayon nga Inter-Barangay Volleyball Tournament din sa Barangay Kabulutan atol sa pagsaulog din sa kapistahan championship kagabi sa volleyball sa Inter-Barangay din sa Kabulutan tambulan to tambulan versus Barangay Kabulutan nindot kayang dua sikit kayang score nidaog yun ang Barangay Kabulutan Barangay Kabulutan congratulations. May na imong champion karong tuiga sa Gipegayon nga Inter-Barangay Volleyball Tournament. May po itong Barangay Tambulan. Congratulations Barangay Tambulan nga may na imong second place. O sa third place, nakuha sa Barangay Ilaya. Wala mo kuno mo ito nga ilang kontra na default mat. Automatic daog. Wala hago ang Barangay Ilaya. Kumunagin, congratulations, Gyapon. O, kagabi, gasawagod ito ilahang barangay or inter-sityo. Inter-sityo purok or sityo purok. O, basketball tournament din sa Barangay Kabulutan. O, kasawagod ito kagabi eh. O, nagiyon nga, nasugdan nga ito, mga last jizz. O, nahuman nga ito, mga last 4. Okay. Sinabay, si Kan Gabe. Ora pag nanis ko. Okay, taras. Alas 5 yung punto na yun sa kabuntagon. Just barangay magtotayasan. May buntag din nung diboy hinoo. Nung diboy hinoo. Good morning, good morning.
1: Bangon.
0: Kauban siyang pinangga og botan ng asawas ng Mernay noo. May buntag. Lang by Francis, may Imad Myra. Good morning, good morning.
1: Bangon.
0: Nakita aming ng Myrna kagapon diyan sa Changi. Ngos ng Myrna, Bayre. Palag init, bay. Antos yung kagatunog ng pagkaon sa kong apo kay pinangga kay nako ni.
1: Bangon.
0: Ako'y magkuha, bay. Ako'y mag... Sa pa. Siya magkuha siya po'y magaton. Ngayon na ni kabutan ng Myrna siya mga grandchildren. Nang more night, no. Good morning, good morning.
1: Bangon.
0: Kanang apo ato, ginampanggaon. Kay mo manay kahayag kuno. Kahayag sa kalibutan. Og niyo si Rizal pa, ang kabataan, ang pag-asa sa Pilipinas. Unang atong mga kabataan, atong yung panggaon. Atong hatagan, og maayong pagtagad.
1: Bangon.
0: Og, unsa man, paeskulahon, John. Atagag balon, kada adlaw. Ano rin kita siya nga. Ang mga bata, muna yung natagag mo yung pagtagad, yung disiplinahon po. Dili pa labian siya ang gusto kay muna yung mudako upod ang ulo. With discipline. care with discipline. Okay, nasa Sitio Laguna, may buntag po ng Jimmy na Binson nga sa iyo pong nagmatagal, nagdanog sipa-sipa na ang staridyo din na napita. Ay lang by Lickster, by Joey, lang by Dan Binson, ay lang yung Tete, ni by ni Syra, ni Harvey, og ni Akila, good morning, good morning. Bangon. Og may buntag po ni by RJ, niya RJ Umali. Og ni by RJ Umali pa, sa iyo kay King Magmata niya ba niya, shout out po kong makbay. Kaya akong sip-on o hibol ba, magdungan ba, tulo dyan. Okay, punta ni by RJ Umali diya. Ay lang by Timmy Umali, lang Jennifer Umali. Nga sa'yo kayong nagbata. Galanog-lanog, gasipa, sipa na ang staridyo din na dapita siyang panimalay.
1: Bangon.
0: Bangon na ta, kay buntag na.
1: Bangon.
0: Ogyas, barangay Lutay, Tayasan, may buntag po ni by Kukoy Guardario diya. Atong higala ni nga permeng magtangkil og bidbiron kay kuno siya uluhawon. Og siyang partners by Persinet Garganira. Nga kanunay po ning gadala og arinola. Kay walagi mangayo sa bidbiron ni by Coco di mangidatagan. Tulo na lang yang luha inig abot sa plate. By Persinet ay kabalaka bay. Palitan tikag bidbiron og makbay. Pila ka bukin mong gusto, bay? 20? Huwag ba, mga itag bidbiron, masig na yung sponsor. Nagiyon, speaking of bidbiron lagi mo, pwede paborito na ito sa una. Mga bata pa ta, muna itong pangitaon, bidbiron. Chris Byrie sa una, murag guaman kapil o bidbiron. Atong napil na sa una, murag baso raman tigi gamit sa itong mama. Painop. Oh, may bidbiron pagod sa unang panahon. Murag pangitaon kayo ba? Yeah, mahal po kaayo, nilita ka upward. Murag tingkap, pag ito akong napil sa unang yun nga. Nakainom ko, di pag ito gatas, kape pag ito. Pero okay na, at least nga, buhay na gyapon. Og ni kanda, Madam Kunsing. Silingan ni Bay Kokoy, Madam Kunsing Loang. Just Barangay Lutay, Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon.
0: Mangon na tayo mga sikat kay Buntag na. Og dong Cesar Gabunada din na napita. Atong higala din nga Manghililot. Ilang Bay Ruel Caldilero. Good morning, good morning.
1: Bangon.
0: Mangon na tayo mga sikat kay Buntag na. Legion, ibda-ibda na ang mga ilibdunon. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay buntag na. Pataop og magabi eh, ibton og mabuntag. Kay basig maverius, maghang, hang-hang. Okay, standby, standby! Sa di patampanayon sunan, maminaw na buntag mga awit. I play a song entitled Di Ka Maok by Max Urban. Request ni siya ni Bay Persinet Garganera diya sa Sitio Barangay Sitio Prinsa Barangay Kabulutan. Di Ka Maok. Iya ko nang ipainungod siyahang saman siyahang mga kwan, mga higala. Mga higala.

0: drink moderately.
1: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Ay kagopo.
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here,
9: don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
12: White Knights Dumaguete Pension House
11: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
12: White Knights Dumaguete Pension House.
13: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
14: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
15: Oh yeah!
16: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
14: Hard Mama.
16: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
14: Mag-Hard Mama. Extreme na.
17: Yun sa Nicolog, gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-stopful. Mga na yung gigamit. Kaloy sa ginong o murag, kanunay mong gumasakit-sakit, anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mga ginintin ako ang nang daghan tayong salamat sa nang na mga nakapakusuwa sa mga ibang
18: mga. Paminandang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
19: Kinsa ni ma'am?
20: Francine Olores. Nakakuan mong kuko nga, maayok ko ng Vitron.
19: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may mong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
20: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskwela kay makabright din, no? Kay laan namin siya nga, palit ko usog mga kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, Ana.
18: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon ninyo igala sa kangidad. Og na moy otang. Og mo palit. Anak na kasimple ang atong kinabay og datay kwarta mo palit og guay kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi abot sa ali. Alingag-ngag. Swerte ka, swerte ko, pare ko. Kay imong naong, grabe ka, gwapo. Liwat yung ka ni Lolo. Si Moton ko na humot-humot, baobaho. Unsa ko na si Moton masikat, humot-humot, niya baobaho. Unsa man na siya. Unsa man nga protas. Unsa na kayo na sabay kay murag talang protas o mahinog, humot mat. Basig katulad ko yung naisagol ita. Okay, ito ras 30 minutos naman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa tumalulog. Lola, nanay, tatay, dudong, og inday. Mamangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gyud para mumata. Oras-oras na para ibuka ang ato madagko ka mga mata. Balag na kong mata, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kahayag sa sayos kabuntagon. Kita na kayang langit masikat, kita na kayang lubi, kita na kayang puste, nga na ay mga transformer, daghang wire, kita na kayang atong kalibutan. Or na ay pinaka-importante diha, nga sa sayos kabuntagon, makita na gin nato ang kalibutan. The best na kayo na siya.
1: Dili na mahadlok kita karon.
0: Dili na kuno kita mahadlok karon. Bisan medyo apiki kuno ato ang itsura. Unay yon, don't fright because of your face is maybe apiki. Dakor taring hubag. Patundo kita si Boyax sa nag-English. Sir, Boyax! I need your help, sir. Please teach me English grammar, sir. And English words. Because I know you are very excellent teacher in English grammar. Patundo yata rin, Sir Boyax. Ay medyo kani si Boyax. Expert kini siya. Muna giyon na eksperto kini siya. Nga motodlo sa English grammar. May kini siya nga pagkamaestro. Sir Boyax, good morning sir. Dias Barangay Bago Tayasan. Ni Sir Makin Lindo, Sir Boroy, Sir Nikong, og saban pa mga teachers Dias Barangay Bago National High School. Good morning.
2: Bangon.
0: Mangon at takay, buntag na. Muna giyon para dili mauway sa trabaho. Sa atong mga estudyante para dili mauhawi sa pag-addo sa eskwilahan. Musayog mata, ditsos kusina, ditsos banyo para makapamahaw. Ngayong makasayro pag-addo sa eskwilahan. Region students, you're very healthy. Healthy mind. Kaya ito mga estudyante, pre-mind naman sila, relax naman kanila sila. Kaya nahuna ani nga, maka-addo sa eskwilahan, naray balon. Wala mo sila mag-una-una kung sa ikon, kaya naramay mga tag nilang alawan. Ilang una-una ani, ilang mga crush sa eskwilahan.
1: Maoy gusto sa babae karon.
0: Bangason lagi ko. Okay, ito last 33 minutos sumun makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Di nato dugayon masikat, ari atas tong kapalaran. Our destiny this morning. Paminaw pamati, kay ato nang hiatag, ura-urada.
1: Uragway kaligo.
0: Unay giyon, bahalagway ligo. Importante nga, makalaagra. Makalaag niyong ugdira po naman ni Maho. Okay, sa itong kapalaran ka ng puntaga sa kipanganak sa bulan sa Marso 22 ng 2 Abril ni B. Aris Matuman ang imong gitinguha. Swerteng numero o color. 2-1 Ogre. Abril 20 ang Tudmayo 20 Taurus, balik ang usa ka karaang higala, swerte numero color 619 og orange. Mayo 21 ang Tudunyo 21 Gemini, magduwa-duwa ka og salig sa usa ka tawo, swerte numero color 159 og fake. Hunyo 22 ang Tudulyo 22 Cancer, dunay tawo nga muguba sa imong adlaw, swerte numero color 491 og yellow. Hulyo 23 ang Tudag Agosto 22 Leo, wala kay gana mula ag swerte numero color 732 og blue. Agosto 23 ang Tudag September 23 Virgo, bisitahon ka sa karaang higala, swerte numero color 416 og sky blue. Og gadong atong kapalaran karong buntaga, sa mula kabalo, nakabalo na gud mo. Sa mga nakabalo na mga samot. Tangatangin lang yung taon-taon ang katunga kaya napamay katunga.

0: Kadumong kapalaran gitud kato sa astasan herbal capsule tambal sakit sa ulo, sakit sa tuon, kaso-kasoan, dili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bag-ubag, wala na tanan sa astasan ang pinakabag-ong mangustin. Prada kang ipakusgad ka upa ng astasan tinorganic. Basta sugsanton 35 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sa'yo magasto para makangkon og maayong panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan ang palit masuking butika do all said yung lugar. Ogres Barangay Bago Tiasan. Available sa batong astasan herbal capsule dia sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Caridad. Sa kanahan nga mugwapa, puputi, mamis ang panit. O, gamit tag ayos sa Bon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos sa Bon Beauty Soap, pang pagwapa nga dili isog sa panit. Maka paputi, makahumog kung makahami sa panit. Adunay avocado oil na dalawag vitamin E, lecithin, collagen, o mga nutrients nga maoy mo paputi. O, mupami si mong kutis naturally. Ayos sa Bon Beauty Soap, papalit siyang masuking butika o tindahan. Okay, to last 37 minutos sa mga kalabay. Ang alas 5 sa kabuntagon. Standby, standby na punta. Maminaw na punta. Pangkabuhayan showcase.
1: O sa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa? Uy, TX500.
1: So, unsa ba i-feel day sa imong bana day, ma'am?
2: Sa kuan, iyang sakit. Iyang murag ni Muminor, ba? Kung makatumar, kita sa istitani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-istit at tumarani.
1: So, wala pa din siya niinom, ma'am? Unsa din ang gibati, ma'am?
2: Nang luyahon siya.
1: Luyahon?
2: Niya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan ani.
1: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan, may isi. D3 Bio o kanang TX500.
3: TX500, mabalis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
4: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa ako sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapag sa lawas ng tao.
3: DTX 500, mabali sa mga butina. D3 Bio.
5: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
6: D3 Bio.
5: Sa Osaka, Simana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang Vizio, gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mapasang ang butika.
8: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product na naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sanan, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet. Tinago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
6: Mga pinata!
10: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sashi, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala-wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, dok.
6: Mga pinata!
3: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
11: This is Amapola Broadcasting System.

0: Yes guys, may buntag no na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
1: Merna bro mo.
0: Pila edad nay kus ganay?
1: 60.
0: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod
1: gyud. Sugod oo.
0: Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
1: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Okay, sa una day na
1: ikaw. 180, 200.
0: Muna yung blood pressure ni mo.
1: Oo, bisag ay nung pagkumpara sa high blood.
0: Karon wala na kailangan gin.
1: Wala, Jud.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom, dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
1: Wala pa yung tuig kay Jutay raman ang among kuan.
0: Jutay raman. Asa na pwede nyo adari sa Tayasan na yung?
1: Matuog.
0: Barangay yung?
1: Barangay, oo. Yes.
0: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na yung?
1: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
0: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatundan. Sa dala, salamat mga idol.
2: Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto ni mo lumalipay sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Leroy Barorong, Sinta. Kurok ba ni kanon, kurong extension. O wala pa yung pandemic at gusto ko na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi.
0: Kapulsa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Alright, balik-balik ta sa taong programa ang pakurat sa kabuntagon kauban Japon na inyong igala sa kangidad. Inilang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat gita. Okay, itong oras 51 minuto suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa taong maluloglulan na nagtatay dodong o giday.
1: Bangon
0: na ta kay buntag na. Hayag na kay ang kabuntagon. Ipakita na ang Haring Adlaw. So kinanglan nga kita mo bangon. Kaya kaniya itong kinaboy, marang punig adlaw. Matulog og magabi, matapog mabuntag. Matrabaho og mamunto. Matrabaho og yung mamunto kay para ang bulsa. Ang bulsa maka anugab. Okay, rito sa atong Swerteres result kagapong adlaw sa mga nakataya tan-awa tutoki na ang inyong ticket kay base nugosa mo sa mga manahnaog. Okay, sa atong resulta kagapong adlaw sa alas 2 sa hapon 987 sa alas 5 sa hapon 011011 og sa alas 2 kagabi 086. Magkado itong Swerte Race result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations. Kadtong mong Swerte Race gatod kanato sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa manangita girbal nga barato gipiktibo na ani na sa atong masuking botika ang nabantog. Og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule dili ka mailapan kasaligan sa kaimsog sa panglawas may balatian ka man o wala pwede gid kang makatubar. Ayaw hulata nga ang imong lawas mo bigay panalipdi kanunay pag Dragon Fruit Plus usbon ko pag Dragon Fruit Plus herbal capsule palit sa masuking botika og tindahan. Alka si Sodyo Mas Corbett sa mga idarada alang sa kasayuran ng kasagarang inungdan sa pagsakit sa tumabukog, tuhod, baloto, mga lotan o pagbatulog arthritis, rayong maguban pa tungod ka na sa kakulangon sa vitamin C sa lawas. O sa mga nanay, tatay, pagtumar, karunay sa masaligan ng vitamin C, ang Alka si Del Calain vitamin C, mupatin o sa nahanap niyong mata. Sa Alka si Protektado ka na sa pamanit, amis pagyud ka. Papalit siyong masuking botika o tindahan. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lamian? No more herbal pa dyan nga coffee. Ani ada, gipailailang ang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lamian? No more herbal pa dyan nga coffee. Ani ada, gipailailang ang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog, tilawid disenyo, kininga mo ayos, masakit og balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay dusi ka mga herbal ingredients, kininga kapi, tambal kini, Dragon Fruit Herbal Coffee. Lamian, mapalit siya masuking botika og tindahan. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan o sabi ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available sa atong masuking botika dool sa inyong lugar. May buntag doon ni Mamel Galios, usa sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na tama sikat kay buntag na. O na yun ang pagbangon. Importante yun na para kita makakaon sa pamahaw. Paniudtog, panihapon. So, muna yung
1: ingod. Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon, bangon, bangon!
2: Gimautan baka sa ako ang hitsura maong imo
0: dan. Okay, ito na 55 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Pagkadalera man sa oras. Legion sa mga namahaw ron, may pagpamahaw. Sa mga nangpe, may pagpangapi. Okay, dalan, mga pe, kita sa sayos kabuntagon para atong tiyan nga medyo gipanohot. Mawala ang panohot o mubulhot, paingon sa lubot. Okay, padayon na tayo sa itong kapalaran. Karong buntaga, our destiny this morning. I need to continue.

0: Sa gipanak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, libra sa poton ka sa madunggan nimo nga balita. Ah, swerte ni mirog color 472 ogre. October 24 hangtod November 22, Scorpio, makaoyon ka sa madawat nga mensahe. Swerte ni mirog color 319 ogway. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, daghan ang makaoyon sa imong desisyon. Swerte ni mirog color 186 ogway. December 22, hangtod Enero 19, Capricorn, natagi og oras ang imong pamilya. Swerte ni mirog color 523 og purple. Enero 20 hangtod Pebrero 18, o Aquarius, dili madayon ang giplano nga laag. Swerte ni mirog color to eto og silver. Pebrero 19 hangtod Marso 20, Pisces, mupalik or mubalik sa barkada ang labad nga higala. Swerteng numero color 618 og gray. Og gadong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo na kabalo na gid mo, sa mga nakabalo naan na kabalo na gid mo og support. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Ari na buntas mga herbal kay kaning mga herbal. Unay giyon tambal ni sa atong mga sakit sa kalawasan. Ay magsige na matong mga hard nga mga medicine. I don't know, sa mga herbal medicine. Kay wala ni siya ay anang side effect. Ang side effect ani kamalo magunsa. Mugwapa og mugwapo mo. So magherbal kada adlaw. Okay, gantong magkapalaran, gantong karato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Capsule matambal. Amigos Coffee o Amigos Capsule matambal sa mga sakit sa kalawasan. Sa masaibla, diabetes, hilanat. Doon ay mga hubag-hubag o guban pa mga giambing sa kalawasan. Mag-Amigos Coffee o mag-Amigos Capsule na. Diya sa South Cebu, available itong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa Mualbual, Mualbual Pharmacy, SJN Pharmacy. Diya sa Badyan Butika, Santo Niño, Aligre, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Natilan, Wicor Pharmacy, MPG Drugstore, Wave Pharmacy, Silmo Pharmacy. Og diya sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy. Mawagi na ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee din na napita. Og dinhi sa Negros Oriental, available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang butika do all sa inyong lugar. Og dias barangay or dinhi sa lungsod sa Tiyasa, available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Dias sa Aix Pharmacy, Tiyasan Pharmacy o Angel Pharmacy. Manayon, alang sa mga sakit sa kalawasan, magherba lang ang tambal. Okay, from Nalidja. Nalidja Patinya. Good morning, Idol. Or good morning, DJ Idol. DJ, daang janitor. may buntag di mo, Nalidja Patinya, diya sa Pansel Anibong Ayungon. Sa atong mga kigalan diya sa Pansel Anibong Ayungon. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Loud and clear kayang star radio din na napita. Kasipa, sipa, galanog, landog.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Murag katong trumpa. Okay, rita sa itong balitang sports. Paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat po sa puson. Tinti, hinibra, magtiwas. Tiwason sa defending champion, Tinti, tropang 5G o barangay hinibra, Jin Kings, ang wala pa umawan nilang isyo sa katapusang higayon sa Game 7 sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals. Karong adlawa, Miyerkules, Hunyo 17, dito sa SM Mall Oficia Arena sa siyudad sa Pasay. Musikad ang tinagakay nilang duwa sa alas 7:30 sa gabi. Ang tropa na kangkon paoglaing kinaboy uban ang 98-90 nga kadaogan sa Game 6. Tabla ang best of 7 series sa Baraha nga 3-3 line sab nga kulbahinam nga pinaksitay ang nagpaabot sa duwa ka kampo ilabi na kay parehong wala nay ugma nga nagpaabot kanila sa ilang kampanya nga malangkat ang corona. Si Chris Makulo Nga nagtinguwa sa ikaduhan niyang tropeo sa PBA human gitoboy ang San Miguel Bear ngadto sa kampiyonato sa Commissioner's Cup niadtong 2019. Maunasab ang mango sa TNT nga naglaraw makasagunson og titulo. Nagbarog sa ilang dalan mao ang eksplosibo sab nga import sa Inibra nga si Justin Bradley. Human na mugnaw sa miyagi nilang duwa si Inibra Coach Team Con masaligon nga ang lokal niyang mga bituon partikular si RJ Barrientos, Scotty Thompson, Japit Aguilar ug Stephen Holt mupakita og manindot nga salida sa tinagakay nga sangka. Are we going to feel good about ourselves going into Game 7? We know we can take this and we're going to go for it. Patod pa ni Kuan. Sa pikas nga big, ang TNT makasandig nilang Jordan Heading, RR Pugoy, Jason Castro, Rinam Batak o Glenn Kubuntin aron mo suporta ni si Mac, ni Mac Kolo sa ilang misyon pagpanalipod sa ilang trono. Maggado atong balitang sports karong buntaga. Magtiwas karong gabi eh sa ilang final game, Game 7, Ginebra versus TNT. Unay gyon do or die game ni siya. Insay mo daog maoy champion. Unay gyon lingin ang bola. Di na to masiguro kinsay mo daog. So, unay gyon good luck Ginebra o good luck TNT Tropang 5G. Legion Elimnon ni siya, Elimnon versus Signal. Okay, kaning 5G man, kaning tropang TNT. Signal, pwede siya. Nani siya, gadala ni siya ang Signal. Gadala ni siya ang Signal number 5. Okay, gantong mga balitang sports. Gatod kato sa Shibay Sinchal Oil, sakit ang kalawasan. Tumaran dahil nagtambal, sulay ang natural nga pamagi pagpamasay gamit ang Shibay Sinchal Oil. Ang Shibay Sinchal Oil ni mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay. Leaf extract ang maong masagol, adunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-oxidant. Topical antibiotic tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. Iaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, subanan og masa. Shibay Sinchal Oil ang aplas nga hubot og epektibo. Shibay Sinchal Oil mapalit sa masuking botika og tindahan. Dini sa lungsod sa Tiyasa, nabilabol atong Shibay Sinchal Oil diya sa Curie Pharmacy og Ike's Pharmacy. Og diya sa Malaboyok, Cebu. Available ang atong Shibay Sinchal Oil diya sa Bit Sari Sari Store in front of nyo Malaboyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago Tiyasa, nabilabol sa batong Shibay Sinchal Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyak Slabyong Karindal. Negyon nga herbal. Maglaga na tag mga dahon sa mga sapa-sapa. Herbal na siya atong imnon. Negyon ka ng mga herbal masikat. Naranas tong palibot. Basta kabalora ka. Negyon himsog o guilty gudi mong lawas. Mag-herbal lang kada adlaw.

0: Okay, natay text greetings rep from Nilon. Oh, kinis Nilon Pirolino. Oh, nag-miss call man po nato niya. Medyo apiki po natong oras. Oh, di na gina to makitiri ang tawag. Oh, boss Nilon Pirolino, good morning, boss. Good morning, Brad. Pa-shout out ko ni Inday Unsa Nibis. Oh, pa-shout out ko ni Inday Unsa Nibis. Oh, si Nilon di ay ni Brad Pirolino. Oh, mayang buntag po na Brad Pirolino. Nilon Pirolino, asa man ka nga lugar, Brad? Asa man ka na imutang ron, Brad? Where is your place? Name of... Masignado yun sa Americas, boss Nilon. Or naaba sa Canada. May buntag ni boss Nilon diya, boss Nilon Pirolino. Good morning, good morning. Okay, wala kita igong oras. Napupos na ginatong tulamanon pakurat sa kabuntagon sa tanan-tanan natong makigalaan ron nga naminaw sa Star Radio. Mayong buntag kaninyong tanan.
1: Bangon.
0: Diya sa Tayasan, Original Visayang Manok, mayong buntag na inis niya lang Joy-Joy diya. Or ni Joy Sorinio, Jo Sorinio, Jessica Sorinio, Fighting, Katipay, Ognibos, Jano, Nogina, Kamanso. Good morning, good morning.
1: Bangon.
0: Og yes, Barangay Santa Cruz, Tayasan, may buntag ni Madam Lisil dia, Ayong Sorinio. O kauban siyang sister, si Manilin. Og ni Boss Leo dia, Pera, ito, Perinal. Boss Leo Perinal, o, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Consyal dia, Consyal nung Lokdoy Grapa. Yes, Barangay Santa Cruz, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kauban ng Merlita Grapa, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon at takay buntag. Og dinis Barangay Kabulutan, may buntag ni Kapitan Ayan Tirano. Kauban siyang matindira sa Tosinuhan, silang Jima Cabrera Herodias. Silang Madam Kathleen Dama, Wilsa Ganagana, Gunung Mikmik, Buking Kito. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og may buntag po ni Consyal Simoyo Sores, Consyal Rosina Bear, Consyal Vic Marmora, Consyal Lulby Nabilog. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon.
0: Og ni Consyal, Consyal Marnie Rodriguez, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og maibong buntag po ni Bay Oliver, Bay Oliver Rodriguez, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Bay Manuel Bulahan, itong higala ni nga Perming Bulahan, kay siging kadagog swertres. Di ba na yung mudagog swertres, Perming nga iyang apelido, Bulahan, man. So, daw, gina Perming, wak na, ipilde-pilde. Bay man, good morning, good morning. Okay, napupos na ginatong tulungan pakurat sa kabuntagon. Wala ba yung narimtan? Tiyong makandig. Awan sa ginday masikat. Kagabi eh. Doon na igipay gayon nga. Kaning volleyball. Is inter-barangay volleyball tournament. Igipay gayon din is barangay Kabulutan. Kagabi ilang championship. Ang nagduwa, barangay Kabulutan versus Tambulan. Ang ni champion, barangay Kabulutan. Congratulations, barangay Kabulutan. Og sa ilang second place, nakuha sa Barangay Tambulan. Sa third place, nakuha sa Barangay Ilaya. Default man ko ng kontra sa Ilaya, kaya wakman ko ng matungha. Anong wakman matungha, bay? Gidugo ko nung gidugo. Alay, sakto, easy win. Alay, hago ang buktot. Once again, congratulations, Team Barangay Kabulutan. Amoy na imong champion sa Inter-Barangay Volleyball Tournament nga gipaygayon din sa Barangay Kabulutan. Kusgan dyan yung Team Barangay Kabulutan sa volleyball. Kaya sa gipaygayon po din sa lungsod sa Tiyasan po nga Inter-Barangay, sila mag-iapoy ni champion. Kusgan dyan mabata, kusog mo hapak og bola. Kabalog yun. Okay, at oras. Okay, ongoing kiat. At oras, salasay sa binigid sa kabuntagon. Wala ba'y nalimtan, tingog mga ok-ok. Tingog ak-ak. Naningog na atong mga malalang mananap, kaya gipang gutom na kuno sila. Gutmon ganing ayop, gutmon po ng tao. Ito nang nai... Kinabuhi din sa kalibutan, makapil ginagutom. In short, mangita ginagkaon. Para maka... importante na makapanog-abda. Ay, yun nga. Kaon, Ragon. Aon rag tagora ka kutsara. Ya inom pug tubig 5 ka litro. Himso gragya po ng atong lawas. Kay mo na giyon binta gidang minom tagdagan tubig. Drink water ko no more than 8 glass every day. Kay mo na maghatag nato og himsog sa ihi. Anong himsog mo ng ihi, bay? Sige, magkag-inog tubig, di. Sikag, pangihi. In short, himsog, limpyo, imong kidney. Ana na sa limpyoan imong kidney tungkol sa tubig nga imong kinom. Ay, pumag inom mong tubig katong naas kanal, ha? May mo kanang gikan gus gripo. Kay kanang gikan gus gripo, puno na siya mineral. Mineral o vitamin B. Okay, Toras, alas 6:11 again sa Kaburtakon. Mana bang italimtan? Naman, namilit na ta. Sa halad sa atong station manager, Mr. Ayan Haniel Lahato. Og sa atong kabanan sa buwat, Handos 28. Byron Ibay Librado, nga Mandos og Madlaw. Mandos po din siya og magabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa. Sige na.
0: Og sa atong kabanan nga reporter, Handos 38. Sir Boyak, Slabiog, Karina. Ako na lang mingon atong alagaran ng labaw makagagahom sa mas pagalagad kina dinig ka na to. Huwag manapod po magduog-duog lang yapon tagbalik sa tag sa tag sa mga radio same time same station. Only right here your favorite radio station Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. Lasais. 12.
7: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude. Sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule.
8: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Take 2 capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. Lasais. 14. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.

adlaw mga binangga, mayong adlaw mga kaastasan. Kumusta naman ang ato ang mga magbalik kay Sikay diyan, no? Magandang araw sa

virus, mga bakterya karon mga higala nga labihan ka mga isog na. No, mas isog na ang virus karon mga higala o bakterya kaysa tao. Amaw nga kinahanglan.

mga bagang o mga poron. Ani ang mga igala kinatong balak na naguluhan. Sa astazan, ikaw mahuwasan.

isog na kayo ang virus o bakterya hinuon. Mga kaigsuunan sa mga sakit, dali na lang takbuyan. Maong nag-uya-uy sa kalisod, kanunay lang mapuntas tambalanan. Lisod gayod ang magkasakit ng taon. Kaya ang imong tinigom, kulang pagani nga gastoson. Pait kayo kung kining tanan sigihon.

Sa astasan, ikaw mahuwasan. Iaw mo na mga higala, no? O mo't ibalak.

to ang lawas. Liso na mataglitok ani mga higala, no? Kaya itong dila ba pagka makasasala? Noon niya matod pa ang astasan mga higala 54 times. More powerful than beta carotene. Oh, ato niya puning...

ng produkto nga astasan mga higala. Onya 12 times more powerful than vitamin E. Ingon ana mga higala.

pang lawas sa mga katawhan. No, unya, sa atong mga kaigsuunang Muslim, walay angay ang kahadlukan mga higala kay kini nga produktong asdasan usa ni kahalal certified. No, ang atong mga kaigsuunang Muslim mga higala basta makita na sila sa produktong halal certified.

sabay gipaabot nato mga higala, no? Ay kita, di kita dapat nga magduha-duha mga higala sa ato ang produkto nga astasan kaysa kung nanggiingon niyo sa unahan. FDA approved ni siya mga higala. Oga, why kadlukan tungod kay halal certified lalang sa itong mga kaigsuunang Muslim. Okay, mabalik taron daw taon mga

0: Ang Astaxanthin Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan ito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
1: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Dili dahi? Arthritis? High in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astaxan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng astaxanthin organic seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Herbal Capsule. Ang Astaxan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Sabon, beauty soap, Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala na may maimun. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang IU Sabon.
1: Damguhan ta ka. Ang IU sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Okay mga ikala, ongoing kiyan! Balik na sa papanag-uban mga

nini ang mga sangkap nini ang maong asdasan mga igala. Karon ato na usab nga hisgutan mga igala ang mga benepisyo kung mutumarta kanunay sa food supplement nga asdasan mga igala. Paglangan mga igala, una, maka-improve sa blood circulation. No, maka-improve sa atong blood circulation mga igala. Nahibalo mo nga, nahibalo ang tanan mga igala.

Lahan mga higala nga ni Asdang kung nakikaway ang ato ang mga sundalo sa lawas, mga higala mo nang usa ka tao hilantan. Unang pasalamat ang mga higala kung hilantan ta. O ba, mag-uulog hilantan, pero mas maayo bagyong hilantan ta mga higala ka mo na itimailhan nga ang atong immune system ni Sukul yun.

lang sa mga managuyab di aron sa mga minyo aron diha aminaw. Ayaw ninyo dula-dula ang gugma mga higala aron ulay kasing-kasing magdugo kay nasama. Unang importante mga higala nga atog yung tagdo ng atong kasing-kasing mga higala kay maoro gini ang bugtong organ nga way palong-palong. Morning makina mga higala nga wagi palong-palong kay mapalong ni mga higala impasta ng utak. Una diha mga higala. Onya, lain pa? Makatabang ni sa pagpaus-us sa tong timbang. O katong ganahan diha nga maus-us ang ilang timbang. O kay tamsi na sila. Say tamsi, tambok na sexy. Kaya ganahan sila nga magpaubos ilang timbang mga higala. Eh balo naman ta nga kining tong taas ang atong timbang mga higala. Mao man ni ingon nga risgo. Sa gitawag na to og high blood pressure mga higala. Munang matod pa sa mga batid sa panglawas mga higala. Paus-usan ginato ang atong timbang mga higala aron nga mobalik sa normal ang ato nga daloy sa dugo mga higala. Okay kung overweight ha. Posible mga higala mo na risgo ngadto sa high blood pressure mga higala. Kining uban ra ba mga higala ang sekreto kuno nga aron nga di ta mo tigulang unsa to? Ang sekreto kuno para ni

Pagka high blood ni mo, huwag ka mo tumaro kasta San Sigi. Na, goodbye, Philippines. Unang, kung ganahan kang mus o imong timbang mga higala, tumar og astasan kay maka, tabang si Arma us-us ang ato ang timbang. Ikalima mga higala,

Unang salipat ang mga abot niya na mga higala. Ato nang tumaran kanunay o produkto or food supplement nga asdasan. Ikauno mga higala, anti-aging effects. O katong ganahan nga magpabiling nga batanon, libre na ang ilang lawa, ilang panit mga higala. Kumari ninyo o asdasan mga higala. Kining amoa, anang uban mga higala, unahuna manamay batanon. Ang panit mga higala nanguyos na ay tumarin ninyo na yung gastos

mga palautang mga higala, limtanon. Una diha mga higala, no? Unang kung ikay giyotangan, pabaluni ginagastasan, ano nila malimot? Kaya na bang palautang mga higala, sama na ko. Malimot, tara ba juku? Ikawalo mga higala, maka-improve sa vision o eye health. Oh, maka-improve sa tuang linantawan. Ning uban mga higala, no? Basta Biblia mao'y basahon, magtapot na kuno mga litra. Pero na ay pa, ah, hashtag yung klaro. Alain. Uy, tumarin ninyo na gastasan, kanabang walay, kanang di na klaro ng linantawan, ya? Tumarin ninyo na gastasan, anong maklaro na, uy? Kanabang uban, basta Biblia lagi basahon, di

0: Ikasi ang mga igala, healthier, younger looking skin. Ala di ha? Imbis imong edad, 40, imuhang alang taon ka, mura kag 20. Basta magsigag tumar o astasan mga higala. Onya, ikasya mga higala. Improves fertility in men. Itong mga wise guy niya. Sa maling wise guy. Wise Emilyang La.
1: This is Amapola Broadcasting System.

gig astasan dia no labi na mga kalakin ang saun na so mo na mga ikala no niya kutahan na sila kung saan mapagtumar po ng astasan sir alangan man po na o kauno ni mo imo gina siyang itulon dita usa nga to sa duha nga kapsula matag adlaw niya mas maayo imanin tumaron sa dili pa kamukaon para hindot yung kayo ang imuhang paminaw mga ikala. Yakin na yung astasan mga higala,

0: Wala, malanggi na lang ko ninyo ay. Anton, sa sunod ngayon gayon. Ini si Buyax Love You. Ingon ka ninyo mga higala. At imano nato ang atong maayong panglawas. May maurog yun atong bahandi mga igsoon. Anton, sa sunod ngayon gayon. Salamat sa pagpaminaw.
1: Love you sa maayong panglawas. Love you sa maayong panglawas. Programa nga maghatag ninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Love you sa maayong panglawas. Love you sa maayong panglawas. Umani, Boyax Love You. Boyax Love You. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement. Og Ayu Savon.
2: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
1: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit so nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
1: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric.

0: organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
2: Where every guest feels at home.
1: Visit us today.
3: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
4: Hilin Babur. 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumagitira ka na narba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
5: Okay.
4: O de yun, lami po ang katulog.
5: Karon?
4: Katungo pagkatilaw.
5: Pagkatilaw?
4: Sila ka ng capsule o
3: mga penata! Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
6: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Aline. Nagpalit ko ng Nams Coffee. So, dili lang Nams Coffee. Apil pa ang Cervicare, Nams Capsule. Kay Mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, manguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan sa dihang, nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Aline nga kanyang Cervicare o Nams Capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat sa pilit ko ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma.
7: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio-Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
5: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o guban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanay mo tang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
8: Jonel Brand.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Oh yeah!
11: Let's get it on!
12: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
9: Hard Mama.
12: Hard Max.
13: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
12: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
9: Mag Hard Mama. Extreme na.
12: Dragon Fruit Plus.
14: Enrique Torra. 72 years old. Nakuha na akong lawa, kana nawa akong kangapoy niya, kana kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuha na, lagsik na ka-turmi. Ang kanang mapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na inyong lawa, kung halag ma-dili mo kapuyon, kana lang.
12: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasa Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
16: Abang paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
17: Ako si Larry Madria, kapag-aipod ang kagaya di oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Okay man, kaya na ako mga batin dabi lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdap ko. Pero pagsalaikin ako aming Wonder Animal Vital, dabi lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vital, ako gabing i-recommend sa rin namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibog ito.
16: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking Agri-Vet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
18: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom mag Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa, tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
19: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
8: Nabay special nga okasyon, nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
8: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
11: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
8: Sayon ra kayo pangitaon.
11: Tapad lang sa pansuan.
8: Call or text 0966-348-9336.
11: Emps Flower Shop.
8: Emps Flower Shop.

0: Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko nga daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihe o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Ako ay Roselyn Mendulanas, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
5: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Banja size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3 Bio o DTX 500.
1: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
6: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, alas 7:02.
10: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
11: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
10: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
12: Hi, noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ning atong klima ro?
13: Noon sa kidara, Brad, nga nagbagulbul man ka.
12: Makalagot mga Brad, dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
13: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
12: Ha? Ang sama na?
13: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
12: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
13: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananumok kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
12: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom na kita o mga kahoy.
13: Let us save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan, aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
14: Kining maong pahinungdom, yatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
15: Uy, do! Karoon sa mga naabot to? Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot!
16: Iyay ka, so na karoon, natay pang latay sa alamre, ani Ron.
15: Wala na dong kay dugay na ko ni unda ng bisyo, ha?
16: Uy, anong undang mga? Ano ka't sinakaw?
15: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili ba ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na to ang atong nasod aron nga magmuoswagon o dili piligrupoyan kay daghang mga katauhan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mitibok pamilya.
16: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
15: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo o sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
14: Kining maong pahinumdum, giatud ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
17: Oras sa Pilipinas, alas 7:06.
18: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
19: Handos balita,
18: handos balita.
19: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karon og unya.
18: Og karon, aniya kining tighando sa atong mga balita. Ronnie Librado.
19: Handos balita,
18: handos balita.
19: Handos balita.
18: Handos balita.
19: Handos balita.
18: Handos balita. Balita.
17: Mga kahandos, bisan kabuskaman, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
18: Ronnie Librado.
19: Ronnie Librado.
18: Handos balita.
19: Handos balita.
17: Kining maong tulumanon nga handos balita dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibyanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, 99.1 Bago Farms Call Star Radio og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weblay.com. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.1 Bago Farms Call Star Radio. Mga sibyanan nga may tinubdan sa mga labas og tinuod nga mga balita matagaron og unya. Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita garong adlaw.
18: Balita.
19: Headlines.
18: Headlines.

0: NIR, gipahugtan ang kampanya batok sa human trafficking. Pinagi sa pagpangulo ni Mayor Bemberberto, ang LGU Tayasan nakapasar sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment sa DILG. Tayasan Primary Care Facility, adunay importanteng pahibalo sa mga tayasanon nga nagamit sa family planning.
1: Balita.
0: Bus driver trainer sa series liner nga si Jay Urakoy uban sa pagkalayon sa LGU Tayasan og Piso Tayasan padayong nagpahibalo silang ipahigayong special recruitment activity karong Hunyo 19 diha sa Tayasan Public Market Function Hall alang sa ilang gikinhanglan nga dugang nga mga drivers ug conductors. Iniusang puwersa sa SSS Baez o LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bemberberto mo pahigayon na sab sa laing SSS Awards Activity karong Hunyo 23 sa Tayasan Municipal Cabergourt. Duha ka graduate sa Industrial Engineering nakasulod sa Top 10 National Examination. SLP beneficiary sa Yongon nakalawat o cash grants gikan sa DSWD NIR. 44 ka mga miyembro sa CAFGO ang nakadawat silang honorarium gabong adlaw sa Mabato Patrol Base. Pasado sa 2025 Good Financial Housekeeping ang Gihulngan City. Sa kanlaon, Regional Director sa Napulcom mibisita og nakigtagbo ni Mayor Batshu Cardenas. Duha ka sugarol gisikop sa illegal nga tigbakay sa Bakong. Sa Bakong lang gihapon, rider angol human mibangga sa sakyanan ang iyang gimaniho nga motorsiklo. Halos 20 mil katao nagpuyo gihapon sa evacuation centers human sa kusog nga linog sa Mindanao. Sa 68 ang patay samtang kapin sa Mel 300 ang naangol sa kusog nga linog sa Mindanao base sa pinakaulahing update. Impeachment schedule maui masunod matud pa sa Senate Secretary. Siyam kasinador nidangop sa Korte Suprema aron ipa-declare nga walay bili ang sesyon sa Senado niyatong Hunyo 3. 209 ka reklamo sa gingong flood control scam giimbestigahan sa Ombudsman. Pinakaunang buta nga estudyante sa Ateneo migraduar nga summa cum laude. Israel ibarog nga dili mobiya sa mga yutang nasakop nini sa Lebanon, Syria ug Gaza samtang ekonomiya sa China mas bihinay sa bulan sa Mayo. Pagtuon kemikal sa BEP posibleng makaresulta og delikadong problema sa kasing-kasing. PBBM og presidente sa Germany naghinabi alang sa masalig-on nga kooperasyon. Student Athletes Comprehensive Protection Act of 2026 giduso sa Senado ni Senador G.V. Ejercito. Taylor Swift's I Know It, I Know You nakabuot ang dako nga kalampusan human sa pagpagawas alang sa Toy Story 5.
1: Headlines.
0: Maugadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw. Nga gihandos kanato sa Astasan.
1: Handos, balita, handos.
2: balita.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o ganap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan, na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
0: Maghandos, may buntag ka na itong tanan, gikan dari sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan. Adlaw karong Miyerkules, Pitsa 17, nimong bulan sa Unyo, tuig 2026. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mga station manager ng Cebu Ayan, Aniel Hato, oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayre Sorenio. Manusab sa tumaptikon ng mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labiu Grinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Merecler Babor o Handos 78, Jessica May Caliu. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
2: Ronnie Librado.
0: Mohandos na kaninyo sa mga lab-asog tinood ng mga balita matagaron o unya. Oras sa Pilipinas, alas 7:15. Sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, ato na karong aninahon ang kahimtang sa itong lakad sa itong panahon dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, ato na waton ang weather report, gikan ni weather forecaster Sir John, kon Sir John Michael Dungon. Sir John, kumusta karon itong kahimtang sa itong panahon din itong lalawigan sa Negros Oriental o mayong buntag diha kanimo.
2: Handos Balita, Weather Update.
5: Hey sir, may buntag sa tanan na taga paminang sharing latest update sa itong panahon sa Aklan Atlas ang Hercules, June 17, 2026. Karon lang kita gina-monitor na low pressure area na posible mo apekto din sa tuwa sa PR samtang easterlies naman ang pwede mo apekto sa eastern section ang Visayas at sa Mindanao. So, ito namang local forecast kita sa Negros Oriental maka-experience generally fair weather conditions sa karon adlaw medyo matag-umon nga sa matag-umon na ito ang kalangitan with chances sa may isolated na mga pag-ulan or thunderstorms to laki ng mga localized thunderstorms. Inay nga ito ang sarang naangin, gikan na bagatan Sidlakan, ito sa Sidlakan na may experience sa Negros Oriental. O mudala po sa inay nga ito ang sarang ng mga pagulod sa tuwang katagatan. Palay kita niyo yung gale warning sa panadlaw, apang pwede nga pumagamping ang mabalawod, labi ng mga magagmay na sarang pandagat, sa mga possible offshore thunderstorms. Ay tayo sa Dumaguete City, alas 11:27 sa karoon na buntag, may kataso na 2.19 meters. Notay naman na alas 7:47 sa gabi ay pagubos na negative 0.09 meters. Forecast temperature sa karon adlaw sa Dumaguete City 26 to 32 degrees Celsius. Sa Dumaguete City ang adlaw musalop alas 6:13 sa gabi. Putok naman alas 5:28 ugma sa buntag. Huwag may ito latest update sa itong panahon gikan rin sa Pag-asa Dumaguete. Kini si John Michael Jongon sa yung buntag ang dagang kalaman.
2: Handos Balita, Weather Update.
0: Daghang salamat sa John Michael Dungon sa mga weather update.
2: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:18.
2: Handos Balita, Handos Balita. Balitang lokal, Handos
0: Maghandos kini musunod ng mga balitang lokal. Gihandos ka na ito sa mas gibagusgan o mas gipaibig-ibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos, nangita ba ka mo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay aniana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diyan dili ka mahayan apan ikasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balitian ka man o wala, pwede gid ka mga makatumar o ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalipdig yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alka-Seasod Yumascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o ban pa nga mga balatian. Kanang tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo o lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protect tado ka na. Sa pamanit, amis pagyud ka. Busan sa paigalangayan, inom na kabos sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kandos, nakatilaw na pagkamu sa lamian humatog herbal pagyud nga coffee, aniana, gipaila-ila ang pinagabiktibong herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog tilawidisin, yung kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa tayasan o sa mga parmasiya sa inyong nga mga lugar. Chairperson T, booking kita furniture. Mugama sa mga furniture. Platira, katre, dining table, pult handle, cham, window cham, dresser, mince divider, mumulding motor na makaroving. Mareper sab sila sa mga salasets. Mudawat usab sila kun kamo. Magpapintal sa inyong mga balay, pinagisapakyawan system, nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o guod. Chairperson T, booking kita furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan, Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, yay panag-iya o ginumala nila ni Chairperson T. Bukingkito Jopre Bukingkito. AC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sab sila hardware o fishing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulungata Street, o ang branch 2, naimutang diha sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1, Chief Mechanic, Erlan Kalum. Inabagan sa iya nga mga mekaniko, nga sila si GR Bingkoy, og Jericho Palagteo, Brownstone Chief Mechanic Rodrigo Kayakap og assistant ni nga mausi John Lyle. Oras sa Pilipinas, alas 7:21. Sa detalye na sa ito ang mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: PRONIR, gipahugtan ang kampanya batok sa human trafficking. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 38 Buyax Labiu Carinal, gikan sa 99.1 Bagua School Farm School Star Radio. Buyax, lasig Handos ug Labiu sa buhang balitang lokal.
2: Handos balita. Live report.
6: Dagos na naman ng buong sa mga sukitig pa, Minaw. Gilusad sa Police Regional Office Negros Island Region kung PRONIR ang lima kaadlaw nga basic trafficking in person seminar aron hingpit nga mapaligo ng ilang kapasidad sa pagsumpo sa human trafficking sa rehiyon. Ang maong kaliwan nga gipahigayon sa RITC Conference Room dito sa Cap Alfredo E. Montilibano Senior dito sa Barangay Estefania, Bacolod City, ang gitambong ang gini sa 50 ka mga WCPD investigators gikan sa naglanay buhatan sa kapulisan. Tumong sa mga pagbansay-bansay nga mapahait pa ang katakus sa mga pulis sa pag-ilaw pag-imbestigar sa mga kaso pinagi sa victim-centered nga pamaagi. Kining inisyatibo nagpamatuod sa determinasyon sa PRONIR sa paghimo sa Negros Island Region nga usa ka luwas nga dapit batok sa mga kriminal na grupo. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyan ang mitinubdan sa mga labas o tinood ng mga balita. Matagkaroon o kunya. Kini si Hans 38. So, Buyaks, love you, Karina. Reporting.
2: Balita.
0: Daghang salamat handus 38 Boyax love you Cardinal semuanya balitang lokal oras sa Pilipinas alas 7:24 sabak pa dayon sa paghandus sa mga balitang lokal mapasigarbohong gibhebalo sa munisipyo sa Tayasan ang ilang malampusong pagpasar sa 2025 Good Financial Housekeeping con GFH Assessment sa Department of the Interior and Local Government con DILG. Kining prestihiyosong pag-ila, nagpamatuod silang pagsunod sa labing taas ng mga sumbanan sa disiplina sa panalapi, transparency o accountability sa pagdumala sa financial nga publiko. Gipamatuod anini ang ilang hugot nga pagsunod sa mga regulasyon sa accounting o mga transparent nga pagbutyag sa mga pundo sa publiko. Matud sa LGU Tayasan kining milestone alang sa matag Tayasanon, busa ino nga pagsalig nagpalig-on sa mga pasalig sa integridad o kahusayan. Sa umabot, gipalig-on pag-usab sa lokal nga gobyerno ang ilang dedikasyon sa pag-optimize sa mga kahinguhaan sa publiko alang sa malungtarong pag-uswag sa atong komunidad. Ano sampit nga kalampusan nang kun kini pinagi sa pangulo ni Mayor Bem Roberto. Pagyabagan sa uban pang mga personalidad sa LGU Tayasan. Ang Tayasan Primary Care Facility, pinagi silang opisyal nga FB page, aduna importanteng pahibalo sa mga Tayasanon nga nagamit sa family planning. O mao kini ang ilang pahibalo. Pahibalo sa tanang Tayasanon. Gay pahibalo ang tanang users sa family planning kon isama sa PHELS, COC o POP nga sa pagkakaroon wala pa'y available nga stock sa health center. Doon din hangyoon ang mga kliyente nga mapalit una sa ilang kinahanglanon nga PHELS sa mga butika aron mapadayon ang husto o regular nga paggamit nini. Mapahibalo na dayon ang health center kung adunay bagong stocks nga nabot. Salamat sino nga pagsabot o kooperasyon. Kato mga maong nga mahinungdanon nga pahibalo gikan sa Tayasan Primary Care Facility. Ang Yenson Bus Group of Companies, Balyacar Transit Incorporated o mas na ilang series liner nga gipanguluhan sa bus driver trainer nga si G. Urakoy uban sa pagigalayon sa LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bem Roberto og sa PISO Tayasan nga gipanguluhan ni HRMO to og PISO Manager Chris Ramirez mupahigayon sa special recruitment activity alang silang gikinhanglan nga dugang nga mga driver o co-doctors sa nasampit nga kumpanya. Karong nga Hunyo 19, diha sa Tayasan Public Market Function Hall.
7: Ako si J. Urakoy, bus driver trainer sa Balyacar Transit or YGBC, Yanson Group Bus and Company. So, nang natay special recruitment room the 19 sa driver o conductor. So, ang atuang one sa driver is COA, driver's license, more na ilang na doon sa video. So, natay mga exam na gipagahigayon. So, makapasar sila sa exam, so automatic na sila nga recruit. So, sa ato akong conductor is high school graduate, tapos without experience, pwede ra. Tapos, physical and mentally health. Mentally fit. Pwede na 1, 2, 3 or sa ato arong bagong coding rin na to is EBC naman. So at least na sila D. Pinaka-importante ang letter D. Okay. More na bus ang kwanana. perception na is bas magod. Bisag pila, kutob sa itong mga kuhan, bisag mga tag pulo-pulo ba or baiti-baiti, amo nang ikater tanan. Kay training ko sa mag-hire na natay training 9 to 10 days. Pero kanang 9 to 10 days, naanan na sila sweldo. So, ang ilang sweldo, ilang atogwaan sa ilang medical, tapos na pa sila masubla. So, ang medical nila libre na. Kasi mo, parihara sila.
8: Nagya po sila allowance.
7: Nagya po sila allowance. So, karong 19 na atay special recruitment diri sa taas sa Changi. So, ang hire is driver conductor. So, sumala pa sa akong hassle sa ganina nga. Mao na to'y mga kwan. So, manginaot ko nga maapil na ta sa Balyacar Transit Family.
0: Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:30. Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal. Ang hiniusang puwersa sa SSS Baez o LGU Tayasan nga gipangaluhan ni Mayor Ben Roberto. Pabahigayon na sab sa laing SSS Ewals Activity karong Hunyo 23 adlong Martes gikan sa alas 9 sa buntag ang tod sa alas 3 sa hapon diha sa Tayasan Municipal Covered Court. Tungod sa nasampit nga schedule gawhag ni Local Youth Development Officer Janel Inicio, ang tanan nga mga Tayasan nun pinagi silang official FB page nga Laido Tayasan nga dili palabiyon kini mga panahon aron mubayad sa mga kontribusyon sa SSS nga sayon o magproseso sa uban nga mga transaksyon sa SSS uban sa tabang sa mga personahe sa SSS Baez din himismo sa Tayasan. Tungod ini karong nga Hunyo 23 mao kini andako nga oportunidad nga dali nga maka-access sa mga serbisyo sa SSS diri sa ato nga lugar sa Tayasan. Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:31. Mga kahandos, kung mga kahandos, kadto mo nga balitang lokal, yandos ka na sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, Yoed, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-tawa sa Sabakam Gaman o Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes, ang tod sa Sabado, ang ilang programa, nga sincerely at Erlin sa May Alauna Media, antak na sa hapon, o paghaman, mo sunod ayon ang Balong the Great. Kini musunod nga mga balitang probinsyal, gandos ka na to sa D3RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga groceries, auban pa nagunang mga kinahanglanon sa panimalay, ing man sa labas ng mga isda o karne. Ang D3RB Store 1 na imutang diha sa Bulongata Street, ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3RB Store 2 ada diha sa National Highway Corner, Bramo Street, Poblacion Tayasan o ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3 RB Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya og ginumala nila ni Roslyn Bulongaita og Dihito Bulongaita. D3 Bio Food Supplement mo isa ka natural ng antiviral og antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang Detribayo dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistance sa lawas, pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with ampalayalabistia acids and sugar cane extract powder. DTX Capamex may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraya Store o Ami and Jules General Merchandise nagbaliga sa mga groceries, feeds, dry goods, school supply, cellphone, and accessories. Table chairs, foam disc cabinet, floor mat, rappel, agaman pa. Naimutang diha sa Bulong Ata Street, Oblasyon Tayasan, Gakaraiya Store, o Ami and Jules General Merchandise. Gay panag iya o ginamala nila ni Ami Free Omison Julius Omison. Who Wonder Herbal Oil. Nendot alang sa makatawa na kanto sa kabuhi, sakit sa tiyan. Nag-anto sa sakit sa ulo, nag-anto sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, apabang haplas, gamit ang Who Wonder Herbal Oil. Aron matabangan, imo kaugalingon gikan sa magkapaarguroy nga panahot, sa ingunay na nga paagi, imo makabutatawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa ito nga mga kahwander manghililot, mga kahwander masista, unang-una tungod, humot kay mong haplas, busa bisag sikin sa paman, ang mahimong customer, daily o dili ka maulaw, tungod kay, dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw na ini, ang siguradong manuhot-suhot gayod sa kinahiladbang bahin sa imong kabukugan, busa gamit na sa Who Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidari sa tayasan sa IX Pharmacy o Curie Pharmacy, sa ayungon sa YNA Pharmacy o Butika Girl, sa Himalalod sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy. Oras sa Pilipinas, alas 7:34. Sa detalye na sa itong mga balitang provincial.
9: Balitang provincial.
0: Duha ka graduate sa Intercon Industrial Engineering. Nagkasulod sa Top 10 National Examination. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 38 Buyag Slabiu Carinal. Gikan sa 99.1 Bago Farm School Star Radio. Buyag, lasig Handos ug Slabiu sa mga balitang provincial.
6: Dagay salamat mimpunta ko sa wanita masuki tig paminaw. Duha ka graduate hugikan sa School of Industrial Engineering and Technology sa Foundation University sa Dumaguete City ang migawas nga top performer sa eksaminasyon karong tuiga. Ang duha ka graduate sa Foundation University ang nakakuha og top spot sa ika-16 nga Certified Industrial Engineer Examination nga magipahigayon nitong April 26 to 2026 nga mao sila si Florence J. Nicortafor og top 12 Alhans Louis Digue. Sa 334 kagraduado sa Bachelor of Science in Industrial Engineering sa Tibok Nasod, 242 ang malampusong nakapasar sa eksaminasyon nga mirisulta sa national passing rate nga 72.5% o gipasigkarbo sa Foundation University nga nalabuan kini nga national benchmark nga nakabot ang impresibong 83.33% institutional passing rate. Gila sa universidad ang duha ka estudyante pinaagi sa paghatag kanilang dakong pasilumog gikan sa university o ang top student nakadawat og cash incentive nga 20,000 kapisos o 10,000 kapisos nini gikan sa universidad. Nanukad gikan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyan ang may tinubdan sa mga labas o tinuot ng mga balita. Matagaruno ko niya. Ganyan si Handos Rindai Utso Buyaks Love You Garina Rip Morning.
0: Daghang salamat Handos 38 Buyaks Love You Garina Simuhang Balitang Provincial. Oras sa Pilipinas, alas 7:37. Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
9: Balitang probinsyal.
0: Ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD Negros Island Region pinagi sa Sustainable Livelihood Program kon SLP. Bagulang naglusad og payout aron suportahan ang gagmay nga mga inisyatibo sa paginabuyan sa mga benepisyaryo sa lain-lain nga barangay sa Yungon. Ang payout sa 200 ka benepisyaryo Gibhigayon, gihapon at lawa, Martes, Hunyo 16, sa Tampokon Juice Covered Court. Matag, binibisyo, nakadawat o 15,000 pesos aron, magkatabang sa magsugod o pagpalapad, silang tagsatag sa ka-micro enterprises. Mitambong sa papakita o suporta sa mga programa, mao sila si Municipal Mayor Dennis Mancio, sangguni ang bayan members Honorable Rizal de Gumba, o Honorable Romulo Alporque. Anausab sila sa... Anausab ang anagikan sa DSWD Negros Island Region. Sila si Sherman Q. Serencio, UIC Regional Partnership Officer Maria Catherine C. Bundad, Referral Pukal o mga personay. On personahe, gikan sa MSWDO Rene Demetilio, SLP Pukal o Chulay Kalidgate, MSWDO staff. Ang Sustainable Livelihood Program kon SLP o sa kaprograma sa pagpalambo sa kapasidad para sa mga nailhan nga kabus, huyang o marginalized nga mga pamilya o komunidad nga nagtumong sa paghatag o maayo nga mga intervention o suporta aron mapaayo ang socio-ekonomikanhon nga kahimtang sa mga partisipante sa programa pinagi sa pag-access o pag-angkon sa mga kinahanglanon nga kabtangan aron maka-apel o mapadayon ang maswagon nga panginabuhian.
9: Balitang Provincial.
0: 44 ka mga miyembro sa Citizen Armed Forces Geographical Unit kon CAFGO ang nakadawat sila nga honorarium gahapon adlaw Martes Hunyo 16 sa Mabato Patrol Base nga gihatag ni Mrs. Silame Bukingkito uban sa presensya ni Kapitan Roslen Balian, Staff Sergeant Ejel Ukag o Sergeant Romnick Buka. Kini nga inisiyatibo na himo pinaagi sa suporta ni Mayor Dennis Amancio nga nag-ila sa dedikasyon o serbisyo sa ato nga mga miyembro sa CAFGO. Oras sa Pilipinas, alas 7:40. Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
9: Balitang Provincial. Andos, balita, andos, balita.
0: Nakapasar ang Gihulgan City sa 2025 Good Financial Housekeeping con GFH Assessment nga gipahigayon sa Department of the Interior and Local Government on DILG. Ang GFH usa ka pagpanghimatuod sa maayo nga pamatuod sa pundo sa lokal nga gobyerno nga nagtan-aw sa transparency, accountability o pagsunod sa financial standards ubos sa Commission on Audit Concua. Ang pagkahimong GFH passer nagpasabot nga ang siyudad nagpadayon sa hapsay o responsable nga pagdumalas sa public funds. Isip kini nga usa ka temelhan sa ligon nga fiscal governance o padayon nga pagpalig-on sa maayong serbisyo publiko sa Gihulgan City.
9: Balitang Provincial. Andos, balita, andos, balita.
0: Milusad sa iyang official visit o pagtahod sa Regional Director Attorney Wendy Luna sa National Police Commission kon Napulcom nga ito ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Bachu Cardenas. Nahiskutan sa nasampit nga panagtagbo ang mga kalihukan o mga lakang aron mapalig-on ang kahusay, seguridad o kalinaw sa tibuok siyudad. Mipasalig si Director De Luna sa padayon nga suporta sa Napulcom nga ito sa kagamhanang lokal o andam man si Mayor Cardenas o sa kooperasyon aron mamintinar ang luwas o malinawon nga palibot para sa tanang katawhan sa nasampit nga dakbayan.
9: Balitang Provincial.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:42.

Kinimos sunod nga mga police report. Yandos ganatos sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalain-lain mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, badagong agres sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa, matag alas 6 hangtod sa alas 6 media. Ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, uban ni Kuya Angel Vlaciason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy o SJN Pharmacy. Sa Badyan, Botica Santo Niño sa Alegria, Echonchon Pharmacy o Sinovit Pharmacy, Sinatilan Week Your Pharmacy, MP Direct Store o Pharmacy o Shell Mo Pharmacy, sa Dalaget Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy, sa Malabayok Sinjod Pharmacy, sa Runda Belcora Pharmacy, Alison Pharmacy o Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Amantalongan Butika Marga, sa Dabanag Bituan Pharmacy, Sipora Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Hobby Drug o Crystal Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran o dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy, Sanju and Nisi Dry Goods Trading, na maligyan sa mga RTWs sa abusin nga presyo sama sa Divisoria o mga